0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé lónìí a wà láyé, bẹ́ẹ̀ ni a wà láàyè nínú Kristi. A dúpẹ́ wípé ní ìgbà gbogbo ni ẹ ń fi àánú àti orí ọ̀fẹ́ yín hàn fún wa. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ tí ẹ fi hàn wá. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ nínú Kristi Jésù. A dúpẹ́ fún ìyè àìnípẹ̀kun. A dúpẹ́ fún àwọn ìlérí yín tí ó ń kí wá láyà wípé a ó làájá. A dúpẹ́ wípé ẹ̀mí yín sọ fún wa wípé bó ti wù kó rí, ọjọ́ ọ̀la yóò dára. A dúpẹ́ wípé ẹ fi wá lọ́kàn balẹ̀. A dúpẹ́ wípé ẹ gbin ìgbàgbọ́ sínú ọkàn wa. Ìgbàgbọ́ ààyè, ìgbàgbọ́ ìsọdọmọ, ìgbàgbọ́ tí ó jẹ́ kí a ní ẹ̀rí yìí nínú ọkàn wa wípé kò séwu, nítorí wípé Jésù Kristi Olúwa, Olùṣọ́ àgùntàn wa, ọmọ aládé àlàáfíà balógun wa lójú ogun, wípé ó ń jà fún wa, wípé ó wà nítòsí wa, àti wípé nítorí bẹ́ẹ̀ bí òjò tilẹ̀ ń rọ̀, bí iná tilẹ̀ ń jó, bí ohunkóhun tilẹ̀ ń ṣẹlẹ̀, a mọ̀ wípé kò séwu fún ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ wípé àwa ni ẹ ṣe ní olóríire, àwa ni ẹ ṣe ní alábùkún fún láti jẹ́ alábápín nínú ìbùkún àtọ̀run wa, nítorí wípé lónìí ni a gbé àsíá wa sókè wípé níhìn-ín lè ràn wá lọ́wọ́ dé. A dúpẹ́ ẹgbà pé àti ìyìn wa bàbá. Láti ìgbà tí a ti gbàgbọ́, láti ìgbà yìí ni ẹ ti ń ṣe iṣẹ́ àràbarà ní ìgbésí ayé wa. Bàbá ẹ kò ṣẹ́ wípé ẹ pa wá mọ́, wípé ẹ ń tọ́ wa, wípé a ní ìdakọ̀rọ̀ nínú ọkàn wa wípé Jésù Kristi jẹ́ tiwa. Ẹgbà pé àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù. Ǹjẹ́ ọdún tuntun la tún bọ́ sí yìí? Ọdún tuntun láti sin Olúwa, ọdún tuntun láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọdún tuntun láti jẹ́ alábápín síwájú sí nínú ìbùkún àtọ̀run wa, ọdún tuntun láti lè gbẹ́kẹ̀lé yín ju bẹ́ẹ̀ lọ, ọdún tuntun láti mọ̀ wípé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣọ́ lórí wa. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé nínú ọdún tuntun yìí ìgbàgbọ́ wa yóò rékọjá ìgbàgbọ́ ti ọdún tí ó kọjá. Ìbùkún tí ó máa dàlé wa lórí yóò rékọjá àwọn ìbùkún ti ọdún tí ó kọjá. Àti ìsinmi ìfọkànbalẹ̀ tí a ó ní nínú yín yóò rékọjá ti ọdún tí ó kọjá. À ń bẹ̀yìn wípé nínú ọdún yìí ní ọjọ́ ẹ ó máa jẹ́ kí ọkàn wa kí ó máa sinmi lé yín, kí ó máa fẹ́ràn yín sí, kí ó máa gbàgbọ́ sí, kí ó máa gbàdúrà sí, kí ó sì máa rí ìbùkún ju bẹ́ẹ̀ lọ síwájú àti síwájú lórúkọ Jésù. Lónìí ẹ bá wa sọ̀rọ̀, lónìí ẹ fà wá mọ́ra, lónìí ẹ kọ́ wa, lónìí ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ wa kí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ, lónìí ẹ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó dàgbà ju bẹ́ẹ̀ lọ. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ẹ ṣe wà lójú ti ẹ̀mí, kí a bá lè rí àwọn tí ẹ ti pèsè fún wa nínú ọ̀rọ̀ yín lónìí. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó jẹ́ kí a wà láàyè lónìí. Gẹ́gẹ́ bí o ti mọ̀, òní ni ìsìn àkọ́kọ́ wa nínú ọdún tuntun, pàápàá ìsìn ti ìsọjí, kí a lè bá Ọlọ́run dá májẹ̀mú, kí a lè gbàdúrà sí Ọlọ́run, kí a lè fi ìgbésí ayé wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́ nínú ọdún tuntun yìí. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lónìí lórí rẹ̀ ni Olúwa Olùṣọ́ àgùntàn wa. Olúwa Olùṣọ́ àgùntàn wa, èyí ni Olúwa tí í ṣe Olùṣọ́ àgùntàn wa. Kò sí ohun tí ó fini lọ́kàn balẹ̀ nínú ayé tí a wà yìí ju ìmọ̀ wípé Jésù Kristi ó jẹ́ Olùgbàlà àti Olùṣọ́ àgùntàn wa. À ń wo orin Dáfídì orí kẹtàlélógún, orin Dáfídì orí kẹtàlélógún. Nínú orin Dáfídì yìí ni a ti rí ìtọ́jú ibukun ipese ipamo idakoro ti olorun fun awon omo ti re o sese gbati a pe orin dapidi ori keta lilogun o sese ki a ri awon ti o mo orin dapidi yi ti won ti ka ti won ti ko ni akosori sugbon o sese wi pe ki eniyan mo orin dapidi yi lai mo oluso agutan ti an soro nipa re ninu orin dapidi na o si sese ewe wi pe ki awon elomiran ki won ki o mo oluso agutan ki won ki o ni gege bi olugbala ki won ki o ni gege bi oluwa won sugbon lai mo awon ipese ati ibukun ti ati pese sile fun awon omo olorun ninu orin samu yi o ran mi leti itan kan timoka itan yi so nipa awon ipejopo kan ninu ipejopo yi ni ati ri agbedegbeyo ti o le ka orin dapidi ori iketalelogun awa pe eni yi wo pe ki o dide duro ki o ka fun awon eniyan ti o joko eni ti o pe je eni ti o dagba eni ti o mo oluwa eni ti o wa ninu kristi agbedegbeyo yi to dabi akede sugbon ti o je wi pe o kan mo orin dapidi nitori pe o le ka ni akasori o so fun agbalagba yi wi pe afi bi o na ba le ka bi o ba ka tan eni yi ti o je omo olorun ti o ti pe ninu jesu ti o ti ni iriri ti o ti la opolopo igba koja ninu jesu kristi sugbon ti o ti ri wi pe jesu to gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oluso agutan o gba wi pe ohun o ka orin dapidi yi pelu leyin igba ti eni yi ti o ba ka tan bi eni yi ti dide be ni o bere orin dapidi yi ti o be sini ka o si ka dara dara ti o je wi pe nigba ti o ka tan gbogbo awon eniyan won be sini patewo fun won ho ye nitori wi pe o je eni ti oro dun lenu re nigba ti o ka tan ni a wa pe eni ti o mo oluwa eni ti o mo oluso agutan eni ti o mo jesu eni ti jesu ti n ba rin lojo ojo eni ti o ni dakoro ninu olorun eni yi o dide duro lati ka orin dapidi yi kan na o je mo nigba ti eni yi nigba ti o ka tan ko si atewo omije lo n jade loju awon ti o gbo orin dapidi lenu eni yi be ni won be si ni mu nkan nuju won jade ko si eni ti ko sunkun lojo na nitori wi pe won mo wi pe eni ti n ka bi o ti n ka be ni o n dun ki lokan won be ni o n je ki won mo jesu kristi be ni o n je ki won mo oluso agutan ati oluwaju be lo ni eyin oreyin nigba ti eni yi ka tan ti awon eniyan sunkun ti won nu omi je kuro le oju won be ni eni ti o koko ka orin dapidi yi be ni o wa si odo eni ti o mo olorun wi pe ohun ri iyato nitori wi pe ohun mo orin dapidi lai mo olugbala wi pe iyato ti o wa ni ti onigbagbo ti o ka orin dapidi ni wi pe o mo oluwa o tun mo oro oluwa o mo oluwa o mo anu oluwa o mo oluwa o mo itoni oluwa o mo oluwa o mo isimi ti o wa ninu jesu kristi o mo oluwa o mo ibukun atorunwa o mo oluwa o mo alaafia ti o wa ninu wipe ati di atunbi iyato ni yi o sese ki a ri eni ti o mo orin dapidi ori ketalelogun sugbon ti ko mo jesu kristi ti a n soro nipa re o si sese ki a ri eni ti o mo jesu kristi sugbon ti ko mo kini jijin kini giga ibu ati fife anu olorun ati ipese olorun ti a pamo fun wa ninu orin dapidi yi adura mi ni wepe bi ati n keko ninu re loni wepe olorun yo se wa loju olorun yo fowo to wa le okan wepe eru kankan koni si ninu okan wa bi ati wo ipese ati o ribiribi ti olorun ti lana sile fun awon ajogun igbala o ye ki a mo olugbala bawo ni a se le mo olugbala ke a mo ni oluwa gege bi oluso agutan wa ki a wa na ki o le so wipe oluwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini bawo ni a se le mo gege bi olugbala iwe mi mo je ki o ye wa gege bi a se le mo bi oluso agutan wa ninu peteru kini ori keji lati ese ikerin lelogun de ike dogmon eni ti o nti kara re pe ara re ru ese wa lori igi pe ki awa ki o le di oku si ese ki asi di aye si ododo nipa ina eni ti amu yin larada nitori eyin tin shako lo bi agutan sugbon nisisin yi eyin pada si odo le so agutan ati bishop okan yin nihin ni aje ko ye wa yekeyeke bi a se le mo oluwa gege bi oluso agutan wa o so nipa wipe o fi ara re rubo fun ese wa o so nipa wipe o ku lori igi lori agbelebo o so nipa wipe gege bi o ti ku fun wa awa papa adi oku si ese adi aye si ododo o wa nso fun wa ni ese karun din logbon wepe nitori tele ati shakulo gege bi agutan ti o sonu sugbon oni nisisin yi nipa ironu po ada nipa igbagbo ninu Jesu Christi nipa jije wo ese wa ati kiko won sile nipa riro mo agbelebo Jesu Christi nipa wewe ninu eje Jesu Christi pelu igbagbo wipe ati di eni ti adanide eni ti adariji ati di agutan ninu agbo ati wipe nisisin yi ati pada si odo oluso agutan ati bishop okan wa nihin ni oye wa bi ase di omo olorun bi ase nko ese sile bi ase nje wa awon ese won yi bi ase nro mo Jesu Christi lati wo ese wa nu nitori wipe eje Jesu Christi omo re ni o nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo nitori be bi abamo yi gege bi iriri bi abani yi gege bi iriri igbala iriri atunbi o je wipe aje ti olorun ki se gbogbo eni tin lo si lesin ni an pe ni omo leyin Jesu ki se gbogbo eni tin ka bibeli ni o mo eni ti o ko bibeli ki se gbogbo eni ti o wa ninu agbo ni o ni oluwa gege bi oluso agutan re kiki awon ti ati dariji kiki awon ti ati wo ese won nu kiki awon ti o ni eri yi ninu okan won wipe Jesu ti so won dominira kuro ninu ese awon ni won mo Jesu gege bi olugbala mo so le kan wipe ikan ni ke amo olugbala ikeji ni ke amo itoni itoju ipese ati ibokun ti o je ti wa nitori wipe amo Jesu gege bi olugbala wa bi abawo orin dapidi yi daradara bi a ba se ka ni akaye a o ri awon ipese ati itoni ati itoju ti olorun pese fun awon ti won mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala bawo ni a se le ni imo ti o to ninu orin dapidi yi ye ki a wo owe ori kerin ese ogun ati ese ikokan le logun omo mi feti si oro mi deti resile si oro mi omo mi feti si oro mi bawo ni a se ma mo omo daradara omo rere ninu ile omo to keko to gbeko ninu ile nigba miran bi abamba omode soro bi omode yi bi o ba fi wa sile ni iduro ni bi ti a tin ba soro ti o be si ni se nkan miran ti o be si ni ba awon elomiran soro a ma so wipe iru omode wo ni yi se o mo wipe baba n ba o soro ni bi awa papa bi a ba je eni ti o sumo ebi yi bi a ba ri iru omo be a ma n fowo to omo be wipe omo daadaa ki se be duro titi baba fi soro tan to fi feti si ohun to n so wipe leyin naa ni o le kuro nigba ti baba tabi iya ba ti soro tan bakan naa ni awa ti a pe olorun ni baba wa awa ti a mo we pe oro olorun je ti wa awa ti a ti di atunbi awa ti a wa si ile isin ko ye ki o je asa laarin wa wi pe bi a ba n gbo iwasu ko ye ki o je asa laarin wa wi pe bi a ba n soro olorun ki a ma le feti sile awon elomiran o ti je asa won wi pe bi a ba ti n ka bibeli ni won o dide lati lo si ile ilosi lati lo gbonse awon elomiran bi a ba n soro olorun ati feti sile o de ti fun won won ma ba ara won soro awon elomiran won ma fowo to ara won awon elomiran won to ma ni ipade idakonko ninu ile isin nigbati iwaasu nlo ko ye ko ri be o ni omo mi bi a ba so we pe a je ti olorun o ni ki a feti si oro olorun ki a de ti wa sile si oro re ninu ese ikokanlelogun ma se je ki won ki o lo kuro li oju re pa won mo li aarin aya re pa won mo li aarin aya re awa ti a mo ede bibeli o ye wa bi a ba so wi pe ki a pa nkan mo ni aarin aya wa o je wi pe ki a ma fi sere o je wi pe ki a toju re ki a ma je ki ohunkohun ki o gba oro yi kuro ninu okan wa je ki a lo si orin dafidi nisinsinyi orin dafidi lati ori ketalelogun o ni oluwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini nihi dafidi fun ara re ti o nso nipa oluso agutan o n paapa ti je adaran tele tele o n paapa ti je oluso agutan tele tele nitori be ohun ti o nso o ni iriri nipa re ohun ti dafidi nso nihi o je ohun ti o ye ohun ti o ni iriri ohun ti o n paapa ti o ti je alabapin nitori pe o je oluso agutan fun ara re tele tele wo orin dafidi ori kejilelogorin orin dafidi segafa fun mi ori kejidin ni ogorin lati ese aadorin de ese ikokanle laadorin o si yan dafidi iranse re o si mu kuro lati inu agbo agutan wa lati ma to awon lati ma to awon agutan leyin ti o tobi fo yun o mu lati bo jacobu eniyan re ati israeli ile ini re nihi ni a so fun wa ise ti dafidi se tele tele dafidi mo nipa agutan o mo nipa wipe ki a ma daran ki a ma toju won ki a ma bo won ki a ma daabo bo won ki a gba won lowo ikekun ati wipe ki awon eranko buburu ti o le wa lati da agboru ki a le daabo bo awon agutan lowo awon eranko buburu won yi sugbon dafidi mo ju be lo o mo wipe bi ohun ti je oluso agutan tele tele lori agbo eran be gege ni oluwa je oluso agutan fun ohun eni o fun wa ni eri wipe o je eni ti o ni iriri o je eni ti o mo oluwa bi a ba so nipa wipe ki a mo oluwa a mo wipe o ni idaniloju idariji ese o ni idaniloju wipe a ti we ohun mo bi o ba ti je eni ti o ka orin dafidi ori kejilelogbon o ri iriri igbala iriri isodomo iriri atunbi ti dafidi ti o ni kese be nikan nigbati o fa seyin nipa aigboran nipa ese bi o ba ka orin dafidi ori kokanlelaadota o ri nigbati o n bebe fun anu fun iwenomo fun idariji fun ayo igbala lati pada wa sinu okan ohun o ri wipe o je eni ti o mo olorun eyi ni o fi ro olorun lati le ko orin saamu yi wipe oluwa li oluso agutan mi bi iwo paapaa bi o ba ti mo olorun bi iwo paapaa bi o ba ti ni jesu bi iwo naa ba ti di atunbi bi a ba ti dari ese re ji o nigba naa ni iwo naa yio le wipe oluwa li oluso agutan mi bi a ba wo ohun ti dafidi n so nihin ari wipe awon elomiran ma ni iriri ogbologbo iriri atijo ti ko ba won di odun titun David ki se ru eni be ni ile o wipe ni toto lati eyin wa lati kekere ni oluwa ti je oluso agutan mi sugbon o n fi ope fun olorun wipe ni akoko ti o n ko samu yi ori wipe oluwa si je oluso agutan ohun iwo paapa igbala ti o n jeri nipa re idande ti o n jeri nipa re idarije ese ti o n jeri nipa re iriri isodomo ti atunbi ti o n jeri nipa re se eyi ti o wa titi di isinsiyi ni tabi eyi ti o ti koja lo eyi ti oni ni odun ti o koja sugbon ti ko ba owo inu odun titun o ye ki oni idaniloju wipe ninu odun titun yi o je ti olorun wipe o ki se bi ewore o je agutan ninu agbo olorun ki se agutan ti o sako agutan ti o sonu sugbon agutan ti o ti pada wale eyi ti iwo ibale wipe oluwa li oluso agutan mi awon elomiran won ma fi ojo igbala won dola awon elomiran won ma sun ojo igbala won mo waju won ki won o mo oro olorun ti o so wipe loni ni ojo igbala loni ni ojo idande won ma so wipe ni gbo se awon o fi aye won fun jesu ni gbo se awon o fi aye won fun olorun lati ni igbala e je wipe won ko fe oluso agutan nisinsiyi won ko fe oludaabobo nisinsiyi won ko fe idariji nisinsiyi sugbon won fe ki oluwa ki o je oluso agutan won ni ojo iwaju kini ru awon eniyan be yi o se nigbati eranko boburu nigbati ejo lailae ni nigbati esu satani bi o ba deruba won ti o wa si igbese aye won ti o fe pa won je ti o fe da igbese aye won ru kini won yo se nigbati won ko ti ni oluso agutan bi o ba je ru eni be ti o n fi ojo igbala dola bi o ba je ru eni be ti ko mo oluso agutan ti ko mo oluwa gege bi oluso agutan re loni o ye ki o fe aye re fun jesu o ye ki o ko ese re sile o ye ki o so fun olorun wipe loni ni o fe ki oluwa ki o je oluwa olugbala ati olurapada ati oluso agutan re kini awon anfani awon ibukun ti o wa ninu wipe oluwa je oluso agutan wa won po ye ki a wo won ni ikokan wo ese kini oluwa le oluso agutan mi emi ki yo se alaini o ti dara to lati mo ninu aye ti a wa loni aye ti o je wipe ati jeun o deti ati woso o doran aye ti o je wipe a ko ni anito ati aniseku aye ti o je wipe awon ti won ti le je olowo papa won kigbe wipe nkan le sugbon awa ti a mo olorun awa ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa ko si eru nitori wipe awa ki yo se alaini ohunkohun eyi ni eri ti a ri ninu bibeli wipe ni igba oda ni igba kugba wipe oluwa o ma n pese fun awon ti re aran ti itan omo israeli ni aginju ki won tile to kuro ni oko eru egypt se aran ti wipe bi won ti n pon won loju si be ni won dagba si bẹẹni wọn tún pọ ju bẹẹ lọ bẹẹni wọn lágbára ju bẹẹ lọ nítorí wípé ọlọrun ló kọjú sí wọn láti ṣe wọn lóore nígbà tí wọn sì wà ní aginjù a rí wípé kì í ṣe wípé owó ni wọn fi ń ra oúnjẹ nítorí wípé mana látòkè wá ni ọlọrun fi ń bọ wọn àwọn pàápàá lè sọ ní ìgbà náà wípé olúwa lè olùṣọ àgùntàn wọn wípé wọn kò ṣe aláìní ohunkóhun bí ó bá dàbí ẹni wípé àìsàn wà láìsí ilé ìwòsàn bẹ́ẹ̀ la mú wọn láradá lọ́fẹ̀ẹ́ ní tó ń jẹ ńkọ́ bẹ́ẹ̀ la ń pèsè fún wọn ní ti aṣọ wíwọ̀ ńkọ́ aṣọ tí wọ́n wọ̀ sọ́rùn fún ogójì ọjọ́ kò ya bẹ́ẹ̀ ni kò gbó mọ́ wọn lára àwọn wọ̀nyí lè kọrin àwọn wọ̀nyí lè fò fáyọ̀ wípé olúwa lè olùṣọ́ àgùntàn wọn wípé nígbà tí olúwa jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn wọn àwọn kò ṣe aláìní ohunkóhun àwa pàápàá lónìí a lè sọ pẹ̀lú ìdániloju a lè sọ ẹ̀rí yìí láti ẹnu wa fún àwọn ẹlòmíràn wepe lati igba ti Olowa ti je Oluso agutan wa a ko se alaini ohun ti o dara ninu orin Dafidi ori keta dilogoji orin Dafidi ori keta dilogoji ese ke dogbon emi ti wa li ewe emi si dagba emi ko ti ri ke ako olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe onje orin Dafidi yi lo tun je ki o ye wa Dafidi yi kana le on so gege bi eni ti o ni iriri gege bi eni ti o mo opolopo eniyan gege bi eni ti o mo opolopo lati gbogbo idile Israeli o so wi pe lati igba ti on ti wa le ewe titi on fi dagba nisisin yi wi pe ohun o ti ri ke ako olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe onje enje ki o da wa loju wi pe Olorun ma npese fun awon ti re opolopo eri ni a le so fun wa gege bi ijo gege bi enikokan bi Olorun ti npese fun awon ti re mo si mo daju wi pe ninu odun titun yi a o ri wi pe Oluwa yo ma pese fun wa Oluwa yo ma fun wa ni anito ati anisheku yo ma mu ki ibukun orun ibukun ajemonu ki o je ti wa loruko Jesu ninu orin Dafidi ori 84 ese ikokanla orin Dafidi ori 84 ese ikokanla nitori Oluwa Olorun li orun ati asa Oluwa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti rin dede o ti ani lati boju to ni wepe ki a rin dede gege bi oro Olorun a o ri wepe ibukun ipese atorun wa yo je ti wa a o ri wepe Oluwa le Oluso agutan wa wepe awa ki yo se alaini ohun kohun ninu Filipi ori 4 ese 19 ni Paul apostoli ni o ti je ki o da wa loju ipese ti Olorun ni fun awon ti re sugbon Olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu ye ki a wo anfani keji ti a ni nipa wipe Oluwa je Oluso agutan wa ki a wo ninu orin Dafidi ori 23 ese keji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi dubule ninu papa oko tutu ohun ti onisamu so fun wa nihin ni wipe o mu aniyan kuro ninu okan ohun opolopo nitori akoledo aye yi aniyan poju fun won opolopo ni o je pe aniyan yi ni o ti di aisan si won lara opo ni o je pe eje riru ati awon nkan miran ni o ti wa lara won nitori wipe won ni aniyan popo sugbon o so fun anihin wipe o mu mi dubule o fun mi ni isimi okan awa ti a je ti Olorun o ye ki a ni isimi nitori eyi ni Jesu Kristi pe wa si o ye ki a ni alaafia ninu okan wa o ye ki a mo wipe nigba ti Olorun fun ara re ti o sese wa ni olorire ti o je ki a ba Jesu pade ti o ti fun ani igbala Olorun o ye ki a mo wipe nigba ti Olorun ti je ti wa o ye ko si aniyan ninu okan wa ye ki a wo Matthew ori kefa Matthew ori kefa ese ikokanlelogbon nitori na e ma sese aniyan wipe kile a o je ati kile a o mu ati asowo li a o fi bo le a o fi wo wa aigbagbo ni o ma mu ki aniyan ki o wa ninu okan wa kile a o je kini ebi yo je bawo ni a o se toju aya bawo ni a o se toju omo bawo ni a o se ran omo lo si ile iwe bawo ni a o se san owo ile ti a n gbe iru asowo ni a o wo bi aso ba gbomo wa lara kini a o fi paro re ki bawo ni a o se le gbe igbesi aye irorun ninu aye ti a wa o so fun a wi pe igba ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa a ni oluwa gege bi olugbala olurapada wa e se ti a fi se aniyan o ni sugbon ki a ma tete wa ijoba olorun na ati ododo re o ni gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ninu Matthew ori kokanla lati ese kejidinlogbon Matthew ori kokanla ese kejidinlogbon e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ati ti a si di ero wowo le lori emi o si fi isimi fun yin egba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan li emi eyin o si ri isimi fun okan yin isimi okan o je ohun ti olorun ma fun wa nigbati aba mo jesu gege bi oluwa ati olugbala wa nigbati aba ni jesu gege bi oluso agutan wa o ma fun wa ni isimi ninu okan wa eni o ma je ki onigbagbo ki o ni alaafia ati isimi bi o tile dabi eni wipe ewu wa lona bi o tile dabi eni wipe ani idojuko tabi inu ni bini bi o tile dabi eni wipe ajalu wa lotun o n wa losi sibe sibe okan ma n bale ninu olorun bi o ba wo igbesi aye jesu nitori wipe o ni ki e ma ko eko lodo mi opolopo igba ni awon farisi tabi awon sadusi tabi awon ara awon to ntele herodu opolopo igba ni won wa oro kan lati kasi lese lati mu mo lenu tabi lati ka mo lowo ki won ba le se ni ibi awon eniyan si ma kilo fun jesu we pe se o mo we pe awon farisi ndode re se o mo we pe awon sadusi ndode re sugbon ma nso we pe akoko ohun ko ti to nitori be ohun ti o ye ki o se iba se ni Galilee iba se ni Jerusalem iba se ni Samaria ibi ki bi ti o ye ki o lo a ma lo nitori ki beru oni ki a ko eko yi lodo ohun we pe baba o wa pelu ohun nitori baba li o ran ohun eni ti o si ran ohun o wa pelu ohun wi pe nitori be ko si eru ni igba ku igba ati ni bi ki bi o ye ki a wa paapa ki a je ki okan wa bale o ye ki a wa paapa ki a ni isimi ninu okan wa ki a mo wi pe olorun seso lori wa ki a ko gbogbo aniyan wa le olorun nitori bi a ba ko aniyan wa le olorun o daju wi pe yo ma saniyan nitori wa ninu Philippi ori kerin ese kefa e ma se aniyan ohunkohun e ba se nipa ohun ti a o je

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun alaanu baba wa ni toto adupe wo pe atun wa siwaju yin loni lati ko eko bibeli ama we pe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati we pe emi yin nikan sosho ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi ati wa loni e o fun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le dimu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oroko Jesu Kristi oluwa wa loni a n tesiwaju ninu eko bibeli wa a n ko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketadinlogun Kolose ori keta ese iketadinlogun ohunkohun ti eyin ba si n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye e ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoro je kin la aye oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po e ti o nje itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro Olorun we pe o ti poju ko ye ohun o wo mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti Olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase Olorun ti o po to bayi e ni o fi je wi pe ninu majemu lai lai ni Olorun fun Mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si Olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa Olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mo wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon mo le fi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon mo Israeli tabi ti a fi la won loye tabi ti a fi gba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lai lai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki o ranti pe nigbati Jesu Christi de o tun se akojopo gbogbo oro Olorun gbogbo ofin Olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi ikini pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si Olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe Olorun ki yo pe oruko Oluwa lasan eni ti o ba fe olorun ni tooto ki o ni olorun miran pelu olorun orun eni ti o ba fe oluwa olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e to wa ni isalele abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni tooto yo ran ti ojo isimi lati ya asimi mo yo ran ti wo pe o ye ki asin olorun o ye ki abu ola fun olorun eyi ni Jesu Kristi fi so wi pe ofin akoko ni wo pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun a wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe enikeji wa gege bi ara wa enikeji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi a ba fe enikeji wa a o ni ja lole bi a ba fe enikeji wa a o ni se pan saga pelu iyawo re bi a ba fe enikeji wa a o ni se agbere tabi pan saga pelu oko re bi a ba fe enikeji wa a o ni gbemi re bi a ba fe enikeji wa a o ni jeri eke se eni ti a feran bi a ba fe enikeji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti enikeji wa eni Jesu Kristi ni o fi so fun a wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fiyesi wi pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife se enikeji wa oro na ni ife e je wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo ma se olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihi ni ese ti an ko loni ni paul aposteli do ti je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a tin keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wo pe ki a ma rin ninu re wo pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je kin to ka si o leti kolose ori keta ese keta dilogun oni bi o ba je wi pe ati ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere o ni eyi ni akojopo ohun ti a ti n so fun wa ohun kohun ti eyin ba si n se li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu oluwa e ma fi ope fun olorun baba nipase re gba ti o so fun wa wi pe ohun kohun bolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti ko ni yi pada okan ko le se ohun ti olorun fe ki a se nihi ani lati koko ni iyi pada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi we pe ohunkohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu oluwa e ma fi ope fun olorun baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohunkohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi ni oba fun onigbagbo fun kristeni nitori be ise kristeni laye yi ki se ise adase aje iriju fun kristi ase gbodo se on gbogbo labe ifowo si kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti ako yi ko gbodo wa fun ara re nigba ti a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkan kan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ro nipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ro nipo wada ani ijo lo ni kin ro nipo wada ani alufa oluso agutan ni o ni kin ro nipo wada ko mo wi pe bi a ba wa si ro nipo wada a wa si o nipo wada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati ki a wasu ironu pe wada ati idarije ese li oruko re li orile ede gbogbo be lati Jerusalem lo eyi je wipe eni ti ronu kwada o ronu kwada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa eyi ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba nse atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wipe ohun ti nre oko ohun je tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro Olorun oro Olorun won so wipe awon nse atunse nitori wipe ijo deeper o kan dandan gbon fun awon lati se atunse eyi je oro ti o mu ni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro Olorun ofin Olorun ife Olorun o ni o kan dandan gbon fun onigbagbo wipe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si nfe lo be won o nfe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wipe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara ṣugbọn gba ti mo ti de ijo deeper wa ran mi nisinsin wepe ki n se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o n se ohun ti oro Olorun so ni wepe ki a ni eri okan rere si Olorun ati si eniyan nitori be ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa elomiran won wa bi lere wepe arabinrin lagbaja se ko si nkan o bo ba so wipe ki lo de te so be gba ti a o ri ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wipe a o ri ki o ma ju irun re nina ki o ma se nkan won yi mo ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara o ni ohun ko ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o n so wipe o fe wa ni iwon to won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini o ni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ki a fun awon ti o n bere oro lowo wa ni wipe nitori pe Jesu Kristi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu oba wa Jesu eni ti sakoso igbesi aye wa Jesu eni ti tọpasẹ wa eni ti dari wa ohun ti o ye ki a so ohun ti o ye ki a se irin ti o ye ki a rin Jesu Kristi eni ti o je oba ati olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alai gbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o n bere lowo wa idi ti a fi n se ohun kan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gbàtí a ti di àtúnbí gbàtí a ti fi ayé wa sí ọwọ́ Jésù Kristì ohun gbogbo tí a ń ṣe ó wà lórí àṣẹ Ọlọ́run o wa lori wipe a nse gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Christi Oluwa. Oro ti akayi ninu Kolose oriketa ese iketa din logun o je ki awo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti nse amona ojuse Christiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki amo wi pe bi aba fe soro kan bi aba fe wa aso kan bi aba fe lo si ibikibi bi aba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohun ko ohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o nse amona wa. Ikeji fifi imore han si olorun nipase Kristi je ki awo ikini ofin ti nse amona ojuse Kristeni ojuse onigbagbo mo ro wepe omo eni ti a npe ni Kristeni eni ti a npe ni onigbagbo je ki tun ran leti ninu Kolose ori keta lati ese ikejila ki o ba le yi o awon ti a nsoro nipa re lati Kolose ori keta ese ikejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonu wo iseun irele inu tutu ipamora nihi ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayan fe olorun bi aba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon won yi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogun awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasanlasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ile iwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan won yi awon omo kekeke won yi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogunlogun awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti a npe ni Kristeni awon ti a npe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe niwaju re ati lowo re a o ri wipe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti a gba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wipe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayanfe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je Kristeni eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti koruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara Jesu Kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse enikokan be nilo igbagbo ninu Kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi abani emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se on gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun ni kan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wipe ke a se won ni oruko jesu olowa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketa din logun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti an pe ni jesu oni e o poruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba jesu kristo oluwa gbo awa ti ati dari ese wa jiwa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristo se lori igi agbelebo awa ni an so fun wipe gba ti ati dari jiwa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gba ti ati fun wa ni iye ni pekun ni oruko Jesu Kristi oni tori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko Jesu o tun wa so pe le oruko Jesu Oluwa bi a ba so wi pe Jesu je Oluwa oro yi Oluwa o tumo si eni tin sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa Oluwa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni Oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba Jesu gege bi Oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbe kegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo ise kiye ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo Jesu Kristi eni ti a fi se Oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo Kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo Kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohunkohun ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Kristi eni ti o je olugbala ati Oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a ni ni okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fi n so wipe ero ti o n wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a n se ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa ohun ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbesi aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o n so ohun kan ti o ba fe se ero wipe Jesu Kristi ni Oluwa Jesu Kristi ni olugbala mi ohun ni o ye ki o pile ohun ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wipe enikan wa ti o n sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Kristi ninu okan re o beere wo pe oluwa kini ki nso ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki nse ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki hu oro wo ni o ye ki nso ise wo ni o ye ki nse igbe wo ni o ye ki wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eni a fi n so wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibe ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni ibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni aarin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa a o da un kan ya soto we pe a le se yi la ironu Kristi a le lo si yi la ironu Kristi a le jeunje yi la ironu Kristi a le mu oti wine yi la ironu Kristi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Kristi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bi ni si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba enikeni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wi pe ko wa si nkan kan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yi o mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbo so re kuro o ye ki o be lowa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohun kohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede le o fe wa laarin iwo ati enikan ki enikeji ti o n ba soro yi ki o fi ja peta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o n fe o n ba oja o n wa se ti bi o n wa se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba Oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be onigbagbo ki se ohunkohun lai ronu jinle boya nkan ti o n se yi yo mu ogo ati ola ati iyin ba oruko Oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo Kolose ori keta ese iketa le logun Kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wipe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wipe bi won ba ri wipe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wipe ko si oluso agotan nitosi won buruju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wipe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a n se fun adari tabi a n se fun ijo elomiran bi a ba so wipe ki o dari idapo oju ile ohun ti a ma n ri ni wipe bi o ba ri wipe ko si awon ti n se ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o n se oju saju oju eniyan ni ru eni be nwo sugbon so fun wa oni bi abani Jesu Oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni onkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan awon elomiran yi ni a fi ma ri pe won je alaisoto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe oni gbagbo won o mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohun kohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agutan gangan ni o wa si ijo ti o so wi pe o ti ani lati fi tore fun ise Oluwa ki ana soke ki agbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe o le so agutan fun ara re ni o so sugbon bi o ba ti je iranse Olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o so nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo Olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbese aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won je eni tin ka bibeli ki ato wasu ninu ijo won a si be si dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta dudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani be ni ani ojuse Sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu ohunkohun ti abanse ke a ma se fun ogo Olorun se o wa fun ogo Olorun bi a ba n bu ara wa bi a ba n dapara bi a ba n tayo bi a ba n so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo Olorun bi a ba wa ninu ile isin a ma ka iwe mimo bi a ba jade kuro ni ile isin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be o ni nitori be boya n jeun ni o ye ki o wa fun ogo Olorun awon elomiran ijekuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju le deju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo Olorun eyi o fi han wipe awon kristi awon miran o tin ko emu nko ogogoro nko ti won mu won a si so wipe awon je omo Olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo Olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayanfe nitooto eniyan mimo ati olufe ohunkohun ti eyin ba nse ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko Oluwa ati fun ogo Olorun. E ki a tun pada si Kolose ori keta. Kolose ori keta ese iketa din logun onkon ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa. Apa keji e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re fifi imore han si Olorun nipase Kristi. Ye ni apa keji ti an wo nihin. Apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun Olorun, ki a ma fi ope fun Olorun, ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si Olorun. O ye ki a se ohun gbogbo li oruko Kristi, ki gbogbo igbe aye wa, ki gbogbo oro enu wa, ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si Olorun nipase Kristi. Bi a ba nso nipa idupe, awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo Olorun. A ma nri awon elomiran bi won ti nse bi o ba je wipe won ni omo, Olorun pese omo fun won. Won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han, won fe dupe lowo Olorun fun ohun ti Olorun ti o ti se fun won. Ohun ti won si nse yi, ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile. Won ro wipe bi won ba ti fi owo sile, bi awon ti le mu oti amupara, bi awon ti le nse ohun ti ko to, bi awon ti le nja, awon ti fi imore won han, rara ko ri be. O ye ki o ye wa gege bi eni ti a kole ko ihin rere, ti o si gba eko ihin rere, wipe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo Olorun. Irin wa, iwoso wa, ise wa, a fi ma dupe lowo Olorun. Awon elomiran won so wipe awon dupe lowo Olorun, awon egba owo egba orun, awon nkan miran ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma nlo nkan won yi, awon aborisa ni o ma nlo nkan won yi, won akokorun, won akokora, won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo idupe. Ojo idupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni okokora, ko ye ko ri be. Elomiran bi a ba so wipe won dupe lowo Olorun, won pe apeje, won ma fi owo sopo, won ma lulu, won ma jo, won ma korin, won ma muti, won ma so wipe awon dupe lowo Olorun. A ki a pin kan won yi sile fun awon ti o ni eko ihin rere. Idupe lodo Olorun o wa ni ojojumo, nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun, nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun, nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun, nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun, nipa ewa iteriba, nipa kika bibeli, nipa adura gbigba, nipa igbese aye wa ti a fi sowo Olorun lati ma wo oro Olorun gege bi o ye ki a ti mu oro Olorun lo. Eyi ni a fi dupe lowo Olorun, sugbon oye ko ye awon elomiran. Nitori be ani lati yin Olorun ninu gbogbo. Ibi kika wa yi o nso fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi Olorun si nigba ti a ba n fi ope fun. A gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi Oluwa wa. Ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo Olorun, ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si Olorun. Nitori be e ma fi ope fun Olorun nipase Jesu Kristi. O ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse, oro ti a nso lenu, irin ti a rin, awon nkan wonyi o sese ki won ki o ma taboko si Olorun, tabi ki won ki o ma fi ope fun Olorun. Ninu orin Dafidi, orin Dafidi ori ogofa dikan okan okan esan, orin Dafidi ori ogofa dikan

0: pàdánáramù pẹ̀lú Dina
1: ọmọbìnrin rẹ̀. Gbogbo ọkàn àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin àti àwọn ọmọ rẹ̀ obìnrin ó jẹ́ 23, àti àwọn ọmọ Gadi, Sifioni àti Hagi, Ṣuni àti Esboni, Eri àti Arodi àti Areli, àti àwọn ọmọ Asheri, Jimna àti Ishua àti Isui àti Beria àti Sera arábìnrin wọn, àti àwọn ọmọ Beria, Eberi àti Malkieli. Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Silpa tí Labani fi fún Lea ọmọbìnrin rẹ̀. Wọ̀nyí ni ó sì bí fún Jakobu 24. Àwọn ọmọ Rakeli, aya Jakobu, Josefu àti Benjamini, Manase àti Efraimu ni a sì bí fún Josefu ní ilẹ̀ Egypti, tí Asenati ọmọbìnrin Potifera àlùfáà ó ní bí fún un, àti àwọn ọmọ Benjamini, Bela àti Bekeri àti Ashbeli, Gera àti Naamani, Ehi àti Roshi, Mupimu àti Hupimu àti Adi. Wọ̀nyí lè àwọn ọmọ Rakeli tí a bí fún Jakobu.
0: Gbogbo ọkàn náà jẹ́ 14. Àti àwọn ọmọ Dani, Huṣimu, àti àwọn ọmọ Naftali, Jaasieli àti Guni àti Jeseri àti Ṣilemu. Wọ̀nyí sì ni àwọn ọmọ Bilha tí Labani fi fún Rakeli ọmọbìnrin rẹ̀. Ó sì bí wọ̀nyí fún Jakobu. Gbogbo ọkàn náà jẹ́ 7. Gbogbo ọkàn tí ó bá Jakobu wá sí Egypti, tí ó sì ti inú Jakobu jáde ní àìka aya àwọn ọmọ Jakobu, ọkàn náà gbogbo jẹ́ 74. Àti àwọn ọmọ Josefu tí a bí fún ní Egypti jẹ́ 2. Gbogbo ọkàn ilé Jakobu tí ó wá sí ilẹ̀ Egypti jẹ́ 71. Ó sì rán Juda síwájú rẹ̀ sí Josefu kí ó kọjú wọn sí Gosheni. Wọ́n sì dé ilẹ̀ Gosheni. Josefu sì di kẹ̀kẹ́ rẹ̀, ó sì lọ sí Gosheni lọ ìpàdé Israeli bàbá rẹ̀. Ó sì fi ara rẹ̀ hàn án, ó sì rọ̀ mọ́ ọ ní ọrùn, ó sì sọkún sí i ní ọrùn pẹ́ títí. Israeli sì wí fún Josefu pé, jẹ́ kí èmi kí ó kú wà yìí bí mo ti rí ojú rẹ yìí, nítorí tí ìwọ wà láàyè síbẹ̀. Josefu sì wí fún àwọn arákùnrin rẹ̀ àti fún àwọn ará ilé bàbá rẹ̀ pé, èmi ó gòkè lọ, èmi ó sì sọ fún Farao, èmi ó sì wí fún pé àwọn arákùnrin mi àti àwọn ará ilé bàbá mi tí ó wà ní ilẹ̀ Kenani wọ́n tọ̀ mí wá. Olùṣọ́àgùntàn sì ni àwọn ọkùnrin náà, ẹran sísìn ní iṣẹ́ wọn, wọ́n sì dá agbo ẹran àti ọ̀wọ́ ẹran wọn wá àti ohun gbogbo tí wọ́n ní. Yóò sì ṣe nígbà tí Farao bá pè yín, tí yóò sì bí yín pé kí ni iṣẹ́ yín, kí ẹ̀yin kí ó wí pé òwò àwọn ìránṣẹ́ rẹ ni ẹran sísìn láti ìgbà ìwé wa wá títí ó fi di ìsinsìn yìí, àti àwa àti àwọn bàbá wa pẹ̀lú, kí ẹ̀yin kí ó lè jókòó ní ilẹ̀ Gosheni, nítorí ìríra ni olùṣọ́àgùntàn gbogbo sí àwọn ará Egypti.
2: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
4: Bàbá Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ pé a wá sí yín kí a ba lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Ó ṣeéṣe kí àwọn ilé ìsìn mìíràn kí ó ti máa pè wá, kí a sì ní wọn lárọ̀ọ́wọ́tó wa. Ṣùgbọ́n ohun tí ó mú wa wá sí yín ni wípé a mọ̀ wípé a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láì fi bọpo bọyọ̀, àti wípé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, ọ̀rọ̀ yìí ni yóò lè ṣe wá pé láti múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ bí a ti ní ìpinnu tí a sì wá sí yìí, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ohun tí a wá láti gbọ́, tí a wá láti ṣe, ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, oore ọ̀fẹ́ láti ṣe é, ẹ ó fi fún wa lórúkọ Jésù. Abẹ̀yìn wípé Ọlọ́run ẹ̀mí fún ara rẹ̀ yóò ṣe ìtumọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wa, kí a ba lè jẹ́ àjùmọ̀dí ogún pẹ̀lú Jésù Kristì nítòótọ́, kí èrè kíkún àti èrè pípé kí ó lè wà fún àwọn iṣẹ́ wa nínú Olúwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí èso àti èrè iṣẹ́ wa. Èso àti èrè iṣẹ́ wa. Yẹ kí a wo Kọ́rìntì 1:15 láti ẹsẹ 118 ẹsẹ tí ó gbẹ̀yìn. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí ẹ sì máa pọ̀ sí i,
5: ni ise oluwa ni igba gbogbo ni won bi eyin ti mo pe ise eyin ke se asan ninu oluwa nihi ni ari paulo apostoli eni ti o kun fun ise esin si olorun eni ti o ti fi aye re ji ti o ti fi ara re rubo ki o ba le se ohun gbogbo ti olorun nfe ki o se ninu ise olorun eni ti o ti rin irin ajo popo loju ona loju omi ni gbogbo igba ti o ti lo si odo awon keferi odo awon ologbon odo awon alaigbon odo awon heleni ati odo awon heberu ti o ti nso fun won nipa ohun ti jesu christ ti o se lori igi agbelebo nihin ni ari okunrin yi eni ti o ti jiya popo fun ise esin olorun ti o gba awon ara corinthi ni iyanjo wi pe bi won ti je ara ninu olowa ati olufe ayanfe pelu wi pe ki won ki o ri pe won duro sese lai yese ki won ki o ma po si ninu ise oluwa ni igba gbogbo ni won bi won ti mo wi pe ise won ki se asan ninu oluwa bi abari enikan ti o ye ki a peti si bi o ba nsoro nipa ise oluwa oni paulo apostoli nitori wi pe omi odo jijin popo ni paulo ni o la koja nitori pe ninu ise olorun a le so wi pe paulo ni igba gbogbo ni o rin ni afonifoji ojiji eku igba popo ni aso lokota igba popo ni ana igba popo ni agbe so si inu tubu bi a ba ri enikeni ti o ye ki a dayapo enikeni ti o ye ki okan re poruru enikeni ti o ye ki o so wi pe ohun ko ni se ise kankan fun olorun mo iru eniyan be ibaje paulu apostoli sugbon rara titi o fifi ida re lele ni ese agbelebo ida ti emi oro olorun to n waasu titi o fifi emi re lele titi di oju iku ni ariwo pe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa n so fun wa wi pe awa ti a ti di ara ninu olowa awa ti a je omo olorun awa ti a ti di ebi olorun wi pe gege bi olorun ti yan wa fe gege bi olorun ti fi ife re han wa nitori wi pe o ran jesu christ omo bibi re kan soso ki o ba le ku fun ese wa a se ti je ki o ye wa a se ti ronupo ada ati di omo olorun o ni o ye ki a duro sinsin nitori opolopo iji ni o se ki o ni o se se ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o se se ki a ri lati odo esu ati odo awon emewa re o ni sugbon ki a ri wepe bi iji ti le nja bi afefe ti le nfe bi o ti le dabi eni wepe esu ati awon emewa re won pariwo o ni ki a duro sinsin ki a ri wepe a o yi ese ki a ri wepe ni ipejopo awon omo olorun ese wa oye ki a ri wepe ninu ise olorun a o ye ese wepe ki se pe ki a duro si oju kan wepe ki a ma po si ni ise oluwa ni igba gbogbo ibaje ni akoko ajinde tabi ni akoko keresimesi ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti a kun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile o ni ni igba gbogbo ki a ma po si ni ise oluwa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun olorun ki se lasan ninu oluwa opolopo ninu aye wa isinsin yi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wu ni lori wi pe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu ijoba tabi won sise ni ibi ile idase sile ari wi pe ohun kan ti o ma n wa lokan won ni wi pe won fe ki aye ti awon wa yi nipa ti ara ki o dara ju be lo nipa ise owo won awon ti won se oju titi awon ti won se afara ti moto n gba awon ti won ko ile awon ti won se opolopo ise miran erongba okan won ilepa won ni wipe ki awon ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won nse sugbon ye ki a mo wipe ise ti a ba se ninu Kristi ki a si se fun ogo olorun nikan soso ni yo ni ere ni orun ati ni aye raye awon opolopo Christiani onigbagbo ni ari wipe won ma ngba ohun popo lati owo olorun nigba ti won ti wo ijoba olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo olorun sugbon o se ni laanu bi a ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wipe won ti sise ti o lere ni ijoba olorun opolopo ti won ro wipe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wipe ni ikeyin won o farahan ni waju olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju olorun titi aye raye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni afin so loni wepe o ye ki a sise fun olorun ati ko lorin wepe ki a foriti ki a foriti ki a ma sona ki a ma sora ki a si ma sise titi Jesu Christi oluwa wa yo fi de ati ko lorin wepe a nse ipinu wepe a o sise omo olorun sani wa ati wepe a o tele ona ti oluwa wa to se o mo ona ti oluwa wa to o sise fun olorun o se ife olorun oni o so wipe o nje ohun ni ati se ife olorun ki ohun ki o se pari ise re ati wipe nigba ti ohun wa le aye ohun je imole aye ohun si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru n bo nigba ti enikan ki yo le sise ati joko lorin papo wepe a o sise ki a ba le fi ounje mi bo awon ti ebi npa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo Kristi la o ma sogo oni nigba ti a ba nkede wipe ofe ni igbala ori ti a ko yi o so fun wa wipe ise ti a nso nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ki a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan ti won wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si olorun wipe igbala nbe ninu Jesu wipe o ye ki won ki o wa sodo Jesu Christi nitori be gege bi ati ko lorin o ye ki enikokan wa ki o se ipinu wipe a o sise Paul apostle sin je ki o da wa loju wipe bi abamu ipinu yi se ti a duro sese ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a npo si ninu ise olorun ni igba gbogbo wipe ere yo wa fun wa lodo oluwa o meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti oni ikini ise ti o lere ise ti o lere opolopo ise ni o je wipe ko lere ni waju olorun opolopo ise ni o je wipe bi a ti nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko won jo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi ile ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni waju olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won ti n padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwaasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a nse nipa ti emi kini eso ti a nri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa niwaju oluwa ise ti o lere Thessalonica kini, ori kini, ese iketa, lia esimi, lia wanranti, ishe igbagbo yin, ati la la ife, ati suru iriti yin, ninu oluwa wa, Jesu Christi, ni waju olorun ati baba wa. Ni hi, ni Paulu, ni onko wesi awon onigbagbo, ni Thessalonica, o nso fun wipe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa iriti o si nso fun wa nipa awon nkan meta yi o nso nipa ise igbagbo o nso nipa laala ti ife o nso nipa suru ti o ni iriti o meta yi ni a ri wipe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti Corinthi kini ori ketala ese ketala ti o so wipe nje nisisin yi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba nfe sise fun Oluwa o ye ki a mo wipe ipile ise ti a nse fun Oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Christi lai ni igbagbo a o le se ise ti o te Olorun lorun lai ni igbagbo ninu Oluwa ninu Jesu Christi igbagbo wipe o ku fun ese wa igbagbo wipe nipa eje Jesu Christi ni a nwe wa mo igbagbo wipe o ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wipe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon la koko wi pe ki agba oluwa gbo yi ni afi ma nri awon elomiran ni to si wa ni opolopo ileesin ati awon die ninu ileesin wa nihi ise ti won nse ko mu igbagbo ninu Jesu Christi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi n se ise ti o ro wipe ise fun Olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Christi weun ki a si we funfun ju snow lo iru eni be ni a so fun wipe ise re ko je itewogba ni waju Oluwa ipile lori eyi ti a nko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Christi ki se be nikan ife wa fun Olorun bi ati mo wipe o fe wa awa na nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu Oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan je ki a tun wo ninu Hebreu ori kefa ese ikewa nitori Olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise yin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si nse ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni we pe bi o ti nso nipa ise wa be ni o nso nipa ife ti a ni ninu Oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri wipe awon mejeji won ko ni je itewogba ni waju Oluwa bi a ba so wipe ani ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti a nse ninu ile isin ise ti a nse fun ijoba Olorun ise ti a nse lati jire okan awon elomiran ise ti a nse lati sin Olorun bi ko ba mu ife Olorun lowo bi o ba je wipe a kan nse lai ni igbagbo ninu Jesu a nse lai ni ife Olorun a n se lai ni ireti iye ni pekun pelu Olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba a ri awon ti won se iru ise be igbala Jesu Christi ko ti je ti won idari je ese nitori ohun ti Jesu Christi se lori oke Calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wese sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise esin ki yo je etewogba ni waju oluwa nitori be ise lai si ife olorun ise lai si igbagbo ninu Christi ise lai si ireti iye ni pekun ko je etewogba ni waju oluwa eda keji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun olorun wi pe awon feran olorun popo sugbon ife won si olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si olorun ko mu igboran lati se o ti olorun pa lase lati se ife won si olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nsegbe lati le wa won lo lati le wa awon agotan ti o sonu lati le mu wa sinu ijoba olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je etewogba ni waju oluwa nitori be ohun ti olorun be lo wa ni wi pe kiani ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo Jesu Christi ti o si je wi pe ohun ti o nti wa lati se awon nkan won yi ni ife wa si olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o segbe iru ife yi ni o ma je ki a sise fun olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun olorun a ri wi pe o nse laala fun olorun o nfi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o nfi sise fun olorun iredi re ni wi pe o ni ife si olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ke wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokan le logun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni a nri Nehemiah je eni ti o nsise ni afi oba tele tele awon elomiran ro wi pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun awon elomiran ro wi pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon oraye eyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun sugbon ari wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afi oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati fi ina sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalem nitori Jerusalem ni olu ilu o ni ibe ni olorun fun ara re ti o fi adehun si wi pe ogo olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihinrere imole oro olorun ti a ti ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun Nehemiah nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa nje a ri enikeni ninu wa ti o ti je ipe olorun a ri enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o n fe lati sise fun olorun iru eni be yo dabi Nehemiah ni hi ni ari we pe oko awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro we pe bi abaje ijoye bi abaje agba ninu ijo bi abaje ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun to ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni ari we pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagabagebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun eni kokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti a ti wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi esin se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wasu ihere a o je ki imole ihere ki o de ti igbo awon ti isegbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi be ni awa se ise na o je ohun ti o wo ni lori won ni be ni awa se ise na bi abale so yi nipa ijo wa bi abale so yi nipa eni kokan wa be ni awa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa be ni awa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran Olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ki o pe awon ijoye ki o pe awon olori ki o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale be ni a ri wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won be ni won be si ni se inu ni bini si won be ni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase be ni won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na be ni won be si ni so ohun ko bakun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se o mo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se wi pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a o ni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya anwa owo boya anwa iyawo ni boya anwa oko ni boya anfe nkan aye yi boya anfe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihinrere a fe di alakatakiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul apostle ati awon apostle miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja fara ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan lari nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wi pe o ye ki enikokan wa paapa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo asin fe ki enikokan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wi pe ki won ki o wa ri Jesu ki won ki o wa wo Jesu Christi olugbala ki won ki o wa ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki onkun ki o di olowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so onkun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe a ti fi ipe pe o ipe lati odo Olorun ati wi pe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se jafara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki o ri wi pe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe ounje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Christi oluwa wa Jesu Christi apere pipe wa Jesu Christi eni ti an tele Jesu Christi olugbala wa Jesu Christi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alase pe igbagbo wa o ni ounje mi ni lati se ise lati se ife eni ti o ran mi kini itumo ede yi o mo ti an pe ni ounje bi enikan ko ba jeun ni ooro ojo kan a o ri wo pe oju re yo yato bi enikan ko ba jeun sule ojo kan a o ri wo pe agbara re yo ma dinku bi ko ba jeun fun ofe kan o somo iti bebe ku o ti Jesu Kristi so fun wa ni wi pe ounje ohun ohun ti o n gbe ara duro ohun to n gbe emi ohun duro ohun to je ko wa laaye ati laaye ni igba naa ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun ti n ji laaro bi awon elomiran ti n jeun ounje ti ohun fe je ni ife Olorun losan ounje ti ohun lepa re ni ife Olorun ni asale ounje ti ohun lepa re ni ife Olorun ati wi pe lati pari ise re iwo na mo gege bi agbalagba wi pe ohun ti a ko bere a ki pari re nje je kin bi o le ri bere kan ni igba wo lo pari ise ti Olorun gbe le olowo bi o ba ti bere jo sese fun o lati pari bi o ba ti bere ise jere okan ise ki a ma kaakiri ki a ma ti oju ile kan de oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo Jesu Christi nipa iku Jesu Christi lori igi agbelegbo bi o ba ti bere ni igba wo lo pari re sugbon Jesu Christi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ki a ma tele ounje mi ni lati se ife ni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha wi pe o ku osu merin ikore yo si de wo mo wi fun yin egbe oju yin soke ki e se wo oko nitori ti won ti funfun fun ikore na o ti an pe ni ikore nihin ni we pe ki a kore awon okan eniyan si ijoba Olorun ki a so fun wi pe Jesu ngbala Jesu ntuni sile Jesu ndariji Jesu nwenimo ki awon paapa ki o se wa lati inu aye ki won ki o wa sinu Kristi ki won ki o di omo ijoba Olorun bi won ba se be o je wi pe akore won sinu ijoba Olorun eni o ye ki a sise le lori eni o ye ki a se laala fun ye ki a wo Johanu ori ikefa Johanu ori ikefa ese iketa din logbon e ma se sise ounje ti segbe ninu bibeli lai lai o so wi pe e ma sese laala fun ounje ti segbe sugbon fun ounje ti wa titi di iye aini pekun eyi ti omo eniyan yo fi fun yin nitori pe ohun ni ani baba Olorun baba ti fi didi di ise ti opolopo nse loni iba je ise ki a di okun morun tabi ise ki a je olukoni fun awon omode ni ile iwe tàbí iṣẹ́ wípé ibi tí a ti dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ àwọn tí wọ́n ń rọ nkankan tàbí àwọn tí wọ́n ń ṣe nkan gbogbo àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí tí a lè dárúkọ wọ́n jẹ́ iṣẹ́ oúnjẹ tí ń ṣègbé nítorí wípé a ń ṣe iṣẹ́ wọ̀nyí kí a ba lè jẹun kí a ba lè dáṣọ bo ara wa tàbí kí a ba lè kọ́lé ṣùgbọ́n ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí ohun tí wọ́n lè fún wa ní àwọn òmúlẹ̀mófò ayé yìí ohun àfọwọ́bà fílẹ̀ ti ayé èyí Jésù Kristì ń sọ wípé kí a má ṣe lo gbogbo àkókò wa lórí iṣẹ́ fún oúnjẹ tí í ṣègbé ṣùgbọ́n kí a kúnkún máa ṣiṣẹ́ kí a máa ṣe làálàá fún èyí tí sọ ní di ààyè nínú Ọlọ́run àti èyí tí yóò ní èrè iyì àìnípẹ̀kun nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé iṣẹ́ tí a pè wá sí iṣẹ́ tí ó lérè òun ni iṣẹ́ ìjìrì ọkàn iṣẹ́ fún ìjọba Ọlọ́run kí ni èso irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ èyí ni ó mú wa lọ sí apá kejì èso iṣẹ́ tí a ń ṣe nípa ti ẹ̀mí èso àkọ́kọ́ ni wípé a ó ní ìwà òdodo ìwà rere ìwà mímọ́ ní ìgbésí ayé wa bí a bá sọ pé a ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run tí a ò so èso ìwà mímọ́ èso ìrẹ̀lẹ̀ èso òdodo èso kí a máa rìn déédéé èso kí a máa rìn ní yíyẹ nínú ìjọba Ọlọ́run irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run ó yẹ kí iṣẹ́ yìí kí ó kọ́kọ́ so èso ní ìgbésí ayé tiwa wo ìwé òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ ọgbọ̀n òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ ọgbọ̀n èso òdodo ní igi iyì ẹni tí ó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà ọlọgbọ́n ni bí o bá ti fa ìlà sí ẹsẹ yìí nínú bíbélì rẹ ó yẹ kí o ṣe bẹ́ẹ̀ èso òdodo ní igi iyì ẹni tí ó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà ọlọgbọ́n ni ó ń sọ fún wa níhìn wípé èso tí ó yẹ kí iṣẹ́ wa nínú Kristi iṣẹ́ wa nínú ìjọba Ọlọ́run èso tí ó yẹ kí ó kọ́kọ́ so ni èso òdodo Filipi orí kìíní ẹsẹ ìkẹwàá àti ẹsẹ ìkọkànlá kí ẹ̀yin kí o lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò kí ẹ sì já sí olódodo àti aláìjẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ títí fi di ọjọ́ Jésù Kristì lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti kún fún èso òdodo láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristì fún ògo àti ìyìn Ọlọ́run níhìn-ín ni a ti jẹ́ kí ó yé wa wípé èso tí onígbàgbọ́ ń so ó jẹ́ èso tí ó yàtọ̀ sí àwọn tí ó wà nínú ayé èso wo la rí lọ́wọ́ àwọn tí ó wà nínú ayé èso ìwà ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ìgbéraga ìsọ̀rọ̀ òdì èso tí ó jẹ́ èso kíkan èso tí kìí mú kí ayé àwọn aládùúgbò wọn kí ó rọrùn ṣùgbọ́n a ń sọ fún wa ó ní kí ẹ̀yin kí ó lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò èyí ni wípé kí èso ìgbésí ayé rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí èrò ìjọba ọ̀run gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ti tọ́ Jésù Kristì wò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka lára àjàrà Jésù Kristì kí ẹ̀yin kí ó lè so èso tí ó yàtọ̀ èso ìfẹ́ èso ayọ̀ èso ìrẹ̀lẹ̀ èso ìpamọ́ra èso ìwà tútù èso tí a ó so tí àwọn aládùúgbò wa tí ó fi rí wípé a yàtọ̀ sí àwọn ẹlẹ́sìn àwọn bankúnjọ ó ní kí ẹ̀yin kí ó lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò kí ẹ sì já sí olódodo aláìjẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ wípé kí ìwà wa ìṣe wa kí ó má ṣe kọ ẹnikẹ́ni lẹ́sẹ̀ àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ń wá sí inú ìjọ ìwà wọn a máa jẹ́ kí àwọn aláìgbàgbọ́ kí ó ní àríwísí sí ìjọ wọn a máa sọ wípé ìwọ tí o tilẹ̀ ń wàásù ó jà ju kíni lọ ìwọ tí ó jẹ́ wípé lóòótọ́ ló ń wàásù ọtí ò kúrò nílé rẹ ìwà ìbàjẹ́ kò kúrò lọ́wọ́ rẹ sìgá mímu ńkọ́ ìrédè òru ńkọ́ fàyàwọ́ ńkọ́ olè jíjà ńkọ́ ọ̀rọ̀ tí a ń sọ ti a nfi oro kele ba enikeji wa je nko iwo ti o so wi pe o je oni wasu o je adari idapo ojule sugbon amo iru oro ti a nba lenu re oni ki o ma se ri be bi o ba ri be o je wi pe a je ohun ikose fun awon elomiran oni leyin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi Oluwa fun ogo ati iyin Olorun nitori be eso akoko ti o ye ki a so ni igbese aye wa oni we pe a je eni bi itinu Olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada a je ayan fe Olorun nitooto a si je olododo ikeji ni we pe a yi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla iwe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso dodo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini atiri eyi si eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe olorun wa ni tosi o gba ogbon olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro wi pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo wi pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Kristi ologbon ni ru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye lorun won ba esuku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wi pe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won sowo esu wi pe won o se gbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Kristi ti won ke pe Jesu Kristi olugbala wi pe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada ologbon ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro wi pe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro wi pe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma je bo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wi pe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia Olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be ologbon ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wi pe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu Olorun ni wi pe a n yi okan pada a je ologbon so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyin ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba se se fun eni kookan wa bi a ba je ipe Olorun bi a ba so fun Olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki Olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbala ninu Jesu Kristi a n fe ki Olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba Olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ti won wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo wi pe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse wi pe ki a kan ma dari idapo ojule nikan awon ti won wa ni idapo ojule se won ti ni igbala se won ti mo Oluwa se ati yi won pada se Olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agba yori si igbala ti ta fi yi igbese aye won pada eyi ni eso ti Olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo eni kokan wa ki a ba le ma mu awon okan kokan wa sinu ijoba Olorun ki si ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni bi o ba tesiwaju ti o yi pada ti o boju weyin ti o n so fun Olorun pe lojojo lojojumo ni o ma ba awon eniyan soro oro nipa ijoba Olorun a o so nipa awon ti n soro nipa oluso agutan awon elomiran won o mu ti a n pe ni iwaasu ihinrere ohun ti won ma n so fun awon olomiran ni wipe wa wo oluso agutan ti o wa ni ijo wa ijo wa daa ju ijo miran lo awon miran ti won lo n bere ijo won o se ife Olorun ijo wa lo daa eyi ko la n so ohun ti a n so nipa iwaasu re pe ki a ma waasu Jesu a o fi oruko oluso agutan fun wa ki a ba le fi oruko oluso agutan gba wada oruko Jesu Christi oni gbanila ise irapada ti Jesu Christi se lori igi agbelebo oni gbanila ki se ijo ki se oluso agutan sugbon bi a ba n jere okan bi a ba n so fun awon eniyan we pe Jesu n gbala ati wipe eje re o n we ni mo bi a ba le se be o je mo wipe ere popo lo wa fun awon ti won ba n sise fun olorun le ona be ye ki a wo chronicle 2 ori kedogun ese ikeje chronicle 2 ori kedogun ese ikeje sugbon eyin mu arale ki ese ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere ori bi abagba oluwa gbo bi e ba mo we pe olooto ni oluwa ati we pe ileri re ki ye ki ta se ki pale o ye ki a mo we pe ise wa ninu oluwa ise ijire okan yo ni ere nihin ni ati gba awon eniyan wonyi ni iyanju we pe ki eyin ki o mu ara le ki e ma je ki ohunkohun ki o je ki a rewesi nitori pe ise nbe lowo wa lati se ise wa nile ti a ni lati se ipago ajinde lo nbo yi a n fe ki awon eniyan ti o wa ni arowoto wa a n fe ki won ki o mo nipa Jesu a n fe ki won ki o mo nipa igbala Olorun a n fe ki won ki o mo nipa igbala ti Jesu Christi ti o se asepe re lori igi agbelebo awon ti won kan lo si ile isin awon ti won kan so nipa ajinde tabi nipa je Jesu Christi sugbon ti oye won bi a se le di eni igbala a n fe ki o ye won iwo ni o je enu fun Olorun emi ni won o je enu fun Olorun gbogbo wa pelu isokan ni a o je enu fun Olorun nitori be ma se je ki ohunkohun ki o je ki o rewesi ma se je ki ohunkohun ki o daya po o ni emu ara yin le ki e ma se de owo yin ke ma se de owo yin ma se je ki o re o ise n pe fun enikokan wa o n so fun wa wi pe nitori ise yin yo ni ere ni waju Olorun ere ninu aye yi ati ere nigba ti Jesu Christi ti o ba farahan lati ko awon eyan fe lo nitori be sise fun Olowa sugbon bi a ti n se ise yi o ye ki a ri wipe ise ti a n se o je ise fun Olorun nikan soso Matthew ori kefa ese ikini ekiyesi ara ki e ma se itore anu yin niwaju eniyan ki a ba le ri yin bi o ba ri be eyin ko li ere lodo baba yin ti n be li orun awon elomiran ise won okun fun karimi okun fun igberaga okun fun oju saju okun fun agabagebe okun fun igberaga awon elomiran ti won ro wipe won sise fun Olorun ohun ti a ma n ri ni wipe karimi o po ninu ohun ti won se bi won ba ri wipe oluso agutan wa nitosi adari wa nitosi tabi elomiran wa nitosi won tepamose o dabi awon eniyan eleran ara ti won o ni igbala igba miran o seese won wa ninu ise ijoba ki oga ibi ise ki o to ma se abojuto ki o to ma se ayewo gbogbo nkan ki o to ma kaakiri won akawojo won o ni sise won ajoko won akawogbera sugbon bi won ba ti ri pe oga nbo awon eru adide won abe si ni sise iru ise be ko ni ere awon elomiran won ma n se be ninu ijo gbogbo ohun ti o ye ki a se gege bi ojuse won o ni se sugbon bi won ba ri wipe enikan nbo alabojuto kan nbo won abe si ni dide ise karimi niyi o mo wipe nigba ti eni yi ti o si nibe Jesu wa nibe Olorun wa nibe nitori be ki a ma se je ki ise wa ninu Oluwa ki o je karimi ki a ma se je ki ise wa ki o je fun oju saju eniyan elomiran bi won ba wa ni awon nikan soso won ki se ise ti o ye ki won ki o se sugbon oju saju o ti po fun won bi won ba ti ri pe enikan bo
6: bi n ba ri wipe enikan ti o ma so wipe e ko se oluwa o olorun a so agbara yin di otun o bi n ba ti ri pe enikan ti o ma soro fun won oro siri fun won won be si ni sise iru ise be ki se ise ti a nse nipa ife olorun o ye ki ise wa ki o je ise ti o wa lai si agabagebe lai si igberaga lai si oju saaju lai si wipe a n fe a fe gbe ara wa soke tabi ise ti o je wipe eniyan le a fi han tabi ise ti o je pe aso la fe fi han bi a se ni oso aye to la fe fi han ko ye ki ise wa ki o ri be o ye ki o se ki o je ise ti a se pelu emi otito pelu okan otito ise ti a se si oluwa ati si itesiwaju ijoba olorun bi aba se be o daju wipe ere po fun wa ni aye yi ati ni aye tin bo ninu iwe ifihan ori keji le logun ifihan ori keji le logun ese ikeji la kiye si emi nbo kankan ere mi si nbe pelu mi lati san fun olukuluku gege bi ise re yo ti ri Jesu Kristi nbo ere re si nbe le owo re lati san fun eni kankan wa gege bi ise ti a se fun itesewaju ijoba olorun o ye ki a didi duro nisinsiyi ki a ba oluwa soro ki a so fun wipe a fe se ise ti o lere ise ijire okan awon oku okan ese won po nitosi wa o ye ki a dide o ye ki a ji ninu orun wa o ye ki a lo ba won soro o ye ki a mo wipe Jesu Kristi ti ku fun won o si n fe ki a so fun won wipe oun ni olugbala didi duro ki o gbadura ki o fi akoko re fun olorun ki o fi ohun ni re fun olorun ki o fi awon talent ti olorun ti fun ki o fi fun olorun ki o ri wipe o se ise ti o lere ki o si ri wipe eso ti ise yi nso ni igbese aye re o je eso iwa ododo ki o si ma ri deede ki o ri wipe o ti kuro ninu ese o n gbe igbese aye otun ninu Kristi o si ri wipe ohun gbogbo ti o n se o n fa okan awon elese wa si odo olugbala ki o ba le dariji won ki o ni ireti ninu olorun wipe ni tooto yoo fun ni ere ti o to ti o si ye ni akoko re gbadura so fun olorun bi o ba ti je alapara tele tele ole tele tele ninu ise oluwa so fun olorun wipe akoko to lati ji ati lati ja papa ninu ise oluwa.
0: Genesis ori iketadinlaadota nigba naa ni Joseph wole o si so fun Pharaoh o si wi pe baba mi ati awon arakunrin mi ati owo eran won ati owo malu won ati ohun gbogbo ti won ni won ti ile Kenani wa si kiyesi won be ni ile Gosheni o si mu marun ninu awon arakunrin re o si mu won duro niwaju Pharaoh Pharaoh si bi awon arakunrin re pe kini ise yin won si wi fun Pharaoh pe oluso agutan ni awon iranse re ati awa ati awon baba wa pelu won si wi fun Pharaoh pelu pe nitori ati se ati po ni ile yi ni awa se wa nitori awon iranse re ko ni papa oko tutu fun owo eran won nitori ti iyan yi mu gidigidi ni ile Kenani nje nitori na awa be o je ki awon iranse re ki o joko ni ile Gosheni Pharaoh si wi fun Joseph pe baba re ati awon arakunrin re to wa ile Egypt ni yi ni waju re ninu ayo ile ni ki o mu baba ati awon arakunrin re joko je ki won ki o joko ni ile Gosheni bi wo ba si mo enikeni ti o ni apon ninu won je ki wo ki o se won ni olori lori eran osin mi Joseph si mu Jacob baba re wole wa o si mu duro ni waju Pharaoh Jacob si sure fun Pharaoh Pharaoh si bi Jacob pe odun melo ni ojo aye re Jacob si we fun Pharaoh pe aadoje odun ni ojo atipo mi die ti ohun ti buburu ni odun ojo aye mi je won ko si ti de odun ojo aye awon baba mi ni ojo atipo won Jacob si sure fun Pharaoh o si jade kuro niwaju Pharaoh Joseph si fi baba re ati awon arakunrin re joko o si fun won ni ini ni ile Egypt ni ibi ayo ile ni ile Ramesesi bi Pharaoh ti pa ni ase Joseph si fi onje bo baba re ati awon arakunrin re ati gbogbo ile baba re gege bi iye awon omo won. Onje ko si si ni gbogbo ile nitori ti iyan na mu gidigidi

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Eje ki agbadura Olorun alaanu. Adupe wi pe e mu wa pe jopo nihin. Adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo. Ojo ti e fe se wa lore. Ojo ti e fe bukun fo wa. Ojo ti e fe mu wa larada. Ojo ti e fe gun gbogbo ailera, gbogbo osi, gbogbo adanu. Ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa. Ojo na ti de. A mo wi pe ise iyanu ti a tin gboro, ise iyanu ti a tin reti, e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa. A mo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba. A ki yin kaabo eyin Olorun alagbara, Olorun olugbala, Olorun ti tun teni se, Olorun ti tun teni mo. A dupe wi pe e wa sarin wa. A ki yin kaabo. E kaabo loruko Jesu. Ambe yin wi pe agbara atorun wa, agbara ti tun taye se, agbara ti tun teni da, agbara ti wo lokurun san, agbara ti wo elese ti gbaala kuro ninu ese, agbara ti so ni di mimo, agbara ti fi emi orun kun ni. Ambe yin wi pe ki e da lo wa loruko Jesu. Abe yin wi pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba. A nbe yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu. E fowo kan ni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada, bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan, bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la, ki a ro ki o ma dide fo fayo, ki awon ti esu ti won ti soko lojo. A nbe yin pe bi e tin fowo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu. A nbe yin wi pe ko si eni ti yo padanu laarin wa, ko si eni ti yo pofo laarin wa, wi pe eni kokan wa le o fowo kan, a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu. Le kan si aki kaabo saarin wa. E wa dabira ninu aye eni kokan wa. A dupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun. Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun. O si ko Jakobo nikan, okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo. Nigba ti o si ri pe oun ko le da, o fowo kan ki Olorun ki o fowo kan, o fowo kan ni ihu egungun itan re, ihu egungun itan Jakobo si ye ni orike. Bi o ti n ba jijakadi, o si we pe je ki emi ki o lo, nitori ti ojumo motan. Oun si wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo, bi ko se pe iwo ba sore fun mi. Mo gbagbo wi pe eyi ni ipinnu okan re, wi pe o ja ijakadi ninu adura, o si segun, o ri agbara Olorun ni igbesi aye re. Eyi ni angeli so fun Jakobo wi pe je ki emi ki o lo, nitori wi pe ile fere motan. Ni Jakobo wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo, bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bukun mi. O si bi pe oruko re, o nbere wi pe kini oruko re. O fe mo boya o ni okan otito, o fe mo wi boya o fe se atunse, nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri. Sugbon ko so otito to wa ni di oro, sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibukun, o dahun o wi pe Jakobo ni oruko ohun. O si wi pe a ki yo pe oruko re ni Jakobo mo bi ko se Israeli, nitori pe iwo ti ba Olorun ati eniyan ja. E je wi pe o jijakadi ninu ibere, ninu isepe, ninu adura, iwo si bori. Jakobo si bi o wi, o si wi pe emi be o so oruko re fun mi. Oun si wi pe e se ti iwo fi n bere oruko mi. O si sori fun nibe Jesu yo suri fun nihi Olorun fun ara re yo suri fun nihi Jacob si so oruko ibe na ni Penieli oni nitori ti mo ti ri Olorun loju koju mo gbagbo we pe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro oni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to ntaye eni se oba to nso aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu onisinsiyi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awotan ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibukun fun awon elomiran bi o ba je wepe iwo na setan wepe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wepe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti nso ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan o ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan o be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba Olorun laaye ti won so wepe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni an so nipa ti Ana ninu Samueli kini ori kini an so nipa ti obinrin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Ana si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo temple Olowa ohun si wa ninu ibinu je okan o si n be Olowa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Olowa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iransebirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iransebirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iransebirin re nigba na ni emi o fi fun Olowa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori ohun si se o si se bi o ti n bebe sibe ni waju Olowa be ni Eli kiyesi enu re nje Ana ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo o ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Ana si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi n tu jade ni waju Oluwa ma se ka iranse binrin re si obirin belieli nitori pe ninu opopolopo iro ati ibinu je enu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni ele dahun o si iwe pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti tu tenida olorun ti funi ni ibukun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan ton ponpe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati de orun aye re yo yi pada ibukun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihirere sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma nfi oju tembelu ibapade olorun ati ifowokan ologbala so ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to si sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare ma ye lara o daju wi pe ibukun olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun olorun ko je ti won mo be olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketa le logbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be olorun wi pe won fe ibukun olorun be na ni a ri awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan Esau loruko Jesu ki ohun ti a n so ki o le ye wa daadaa a wo iwaasu yi ni ipa meta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowokan ma ni gbagbe pelu ika Kristi ifowokan ma ni gbagbe pelu ika Kristi ikeji isodotun nipa ifowokan Kristi isodotun nipa ifowokan Kristi iketa igbagbo to nfowokan Kristi igbagbo to nfowokan Kristi ikini ni ifowokan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun niyi o nfe ifowokan to je wi pe o ni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowokan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wi pe olorun olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori ikeji ese ikeje
1: oni olowa olorun si fi erope ile mo eniyan o si mi emi yi si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda olorun amokoko nla fi erope mo eniyan li aworan ara re erope je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowokan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke erope loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki o ran ti ati ka genesis ori keji ese ikeje nisisin an wo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ada ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni an so ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu korinti keji ori ketadinlogun korinti keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi ati wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi jesu ba fowokan o okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigbati o ba gba ifowokan jesu gbogbo re la o le jade loruko jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni olorun si tun lo ni akoko ifowo kan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikeji le logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon o ni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasale yi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se dida ara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji Matthew ori kesan ese karun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si wa su irere ijoba o si nse iwosan arun gbogbo ais ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanoje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igi kigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni alfa to ti gbongbo loruko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba dabi eni we pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won fese fe loruko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loruko Jesu nitori wipe eyi ni kerin a o ni ifowokan ti ikaanu lati odo Jesu ifowokan ti ikaanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji ṣùgbọ́n nígbàtí ó rí ọ̀pọ̀ ènìyàn àánú wọn ṣe é, nítorí ààrẹ mú wọn, wọ́n sì tún káàkiri bí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Jésù ni olùṣọ́ àgùntàn tó ń kàánú àwọn àgùntàn rẹ̀. Òun ni à ń pè ní abánikẹ́dùn, arẹnilẹ́kún. Ìfọwọ́kan rẹ̀ ló mú kí ìbànújẹ́ kí ó dágbére. Ibikíbi tí Jésù bá dé, ìfọ́jú á di ohun ìgbàgbé, ìyàgàn á yàgò lọ́nà, òṣì á ní odègbò ṣe, àìsàn á sì pòórá. Nítorí wípé Jésù òun ni olùdáǹdè, òun ni olùtùnú, òun ni abánikẹ́dùn, ẹni tí ń rẹni lẹ́kún. Ó sì wà níhìn-ín láṣáálẹ̀ yìí láti mú ohun gbogbo tí èṣù ti fi pamọ́ sí ìgbésí ayé rẹ láti mú wọn kúrò. Yóò sì mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Èyí ni ó jẹ́ kí a sáré lọ nísinsìnyí sí ìkókó kejì, ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Nínú orin Dáfídì, orin Dáfídì orí ìkọkànléníàádọ́ta, orin Dáfídì orí ìkọkànléníàádọ́ta láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ó ní kíyèsí: nínú àìṣedéédé lè agbé bí mi, àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi. Kíyèsí: ìwọ́fẹ́ òtítọ́ ní inú, àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ni ìwọ ó mú mi mọ ọgbọ́n. Ó ní: fi ewé sópo fọ̀ mí, èmi ó sì mọ́ wẹ̀ mí, èmi ó sì fún ju ẹ̀gbọ̀n owó lọ. Èyí ni ó ń sọ nípa ìsọdọ̀tun ìwẹ̀nùmọ́ tí Jésù yóò ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní àṣálẹ̀ yìí. Ó ní: mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn, kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀, pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi, kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣedédé mi nù kúrò, dá àyà titun sínú mi Ọlọ́run, kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sínú mi. Ó wá sọ wípé ní ẹsẹ̀ ìkejìlá: mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira gbé mi dúró. Mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò ṣèyí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láṣáálẹ̀ yìí. Bí a bá wá pẹ̀lú ìrònú pọ̀wàdà, bí a bá wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé kí o wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, kí o wẹ̀ wá lé àwẹ̀ mọ́, ó ti ṣe ìlérí wípé òun yóò ṣe, kò sì lè ṣèké. Nínú Ezekieli orí ìkẹrìndínlógójì, Ezekieli orí ìkẹrìndínlógójì ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n, èyí ni ìlérí Ọlọ́run fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìwẹ̀nùmọ́, ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìsọdọ̀tun, tí ó ń fẹ́ ìgbàlà Ọlọ́run. Ó ní nígbà náà, ẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n, nígbà náà ni èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín. Èyí ni omi rere, omi orí ọ̀fẹ́, omi àtòkèwá, kìí ṣe omi àwọn wòlíì tí ń tan ni jẹ. Ó ní nígbà náà lé èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín, ẹ̀yin ó sì mọ́, ẹ ó mọ́ lórúkọ Jésù, èmi ó sì wẹ̀ yín mọ́ kúrò nínú gbogbo ẹ̀gbin yín àti kúrò nínú gbogbo òrìṣà yín. Nígbà tí àwọn tí ọjọ́ wọn ni ti ìjọsí, tí wọ́n bá Jésù pàdé, ó wẹ̀ wọ́n, ó gbà wọ́n là, ó yí wọn padà, ó sọ wọ́n dọ̀tun nínú ayé wọn. Bákan náà ni arántí àwọn kan nínú májẹ̀mú titun bíi Matthew, bíi Sọ́ọ̀lù ará Tarsu, tí wọ́n rí ìsọdọ̀tun gbà nígbà tí wọ́n bá Jésù pàdé, ẹni tí ó ti jẹ́ Farisí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣé bí o bá ti mọ ìtàn Sọ́ọ̀lù ará Tarsu, ó mọ̀ wípé ó jẹ́ Farisí adánilóró ẹlẹ̀sìn, ṣùgbọ́n ó di ajíhìnrere, ó di aláàánú, ó di onífẹ̀ẹ́. Òun pàápàá nígbà tí ó gba ìfọwọ́kàn Jésù àti ìsọdọ̀tun láti ọ̀dọ̀ ọmọ Ọlọ́run, ó di orísun ìbùkún fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn. Jésù yí Sọ́ọ̀lù yí padà, ẹni tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ apanilekun jaye sugbon o yi pada on wa de eni ton gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o ti le je we pe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran gbo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbesi aye wa bi abaje ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se fowo kan Jesu elese ade eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi aba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin olorun bi o se je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju olorun eyi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju olowa bi aba ti je oba yere tele ki a so fun olowa we pe a nfe yi pada a nfe sodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba Jesu pade a so di olododo oloto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowo kan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowo kan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o se je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o se je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo we pe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyi ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni we pe won fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori we pe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so we pe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi enikokan wa wi pe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketa lelogun Marko ori kesan ese iketa lelogun Jesu si we fun o pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a ti n to Olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbesi aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o si gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbesi aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi eje pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbesi aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re wi pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko Jesu ninu Marko ori kefa Marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ile to gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbesi aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbesi aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki nso eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ena oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbesi aye re wo tori wi pe ese wa ni igbesi aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbesi aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yin ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se Farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye o dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wipe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wipe Olorun reda o se dide ki o so fun Olorun wipe o fe yi pada tooto wipe o fe ise anu Olorun wipe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wipe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ide ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o nu omi je gbogbo nu koro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyipada tooto ori leyin na bi o ba se alaini ewosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba jewo esere ti o se ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba jewo ese wa olooto ati olodo lili ohun lati dare ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo
2: oni emi o fi omi mi won yin eyin o si mo oni o nwe onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibokun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba je wo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu je wo sere ki o se ko sile je ki a we o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ronu po ada tooto ti o nso fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se iliri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laaye ni igbesi aye re ki o so odotun ni tooto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o tin nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti n mu ese kuro ti n gba nila adupe wi pe iwo lo pe wa wi o si wi pe enikeni ti o ba ke pe oruko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinnu otun wi pe bi o ba le gba won la wọn ò ní padà sínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn àtijọ́ a bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ dáríjì wọn lórúkọ Jésù àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti di bárakú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ já dànù ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe wọ́n fẹ́ fi sílẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe agbára wọn ò tó láti kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀ à ń bẹ̀yìn wípé kí ẹ dáríjì wọn kí ẹ sì fún ọlé agbára láti gbé ìgbésí ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀ lórúkọ Jésù ẹwẹ̀ wọ́n lé àwẹ̀ mọ́ ẹ sọ wọ́n dọ̀tun ẹ yí wọn padà ẹ jẹ́ kí ìgbà ọ̀tún kí ó wọ inú ayé wọn lórúkọ Jésù ayọ̀ ìgbàlà àtòkèwá ẹ jẹ́ kí ó wọnú ọkàn wọn ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè lọ́run lórúkọ Jésù ẹ ṣàánú fún wọn ẹ jẹ́ kí orin ayọ̀ orin ìgbàlà kí ó máa kọ láti inú ọkàn wọn nísinsìnyí lórúkọ Jésù adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmì nísinsìnyí a fẹ́ gbàdúrà fún àwọn tí ó ní àìsàn ní ìgbésí ayé wọn tàbí ní àgọ́ ara wọn ohun kan tí Jésù ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ni wípé ṣé o gbàgbọ́ wípé òun lè ṣe èyí pé o lè mú àìsàn rẹ kúrò àrùn ọjọ́ pípẹ́ pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ nínú ẹ̀jẹ̀ ni pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ bó jẹ́ ọgbẹ́ ẹnu bó jẹ́ jẹjẹrẹ ló ń ba ọjà ṣé o gbàgbọ́ wípé Jésù lè mú nǹkan wọ̀nyí kúrò ní ìgbésí ayé rẹ ìwọ tí ó sì dàbí ẹni wípé o wá gẹ́gẹ́ bí afọ́jú tàbí o mú ọmọ kan wá o mú ẹnìkan wá tí ó di tí kò gbọ́ràn ṣé o gbàgbọ́ wípé láṣálẹ̀ yìí Ọlọ́run lè ṣe èyí ó ní bí o bá gbàgbọ́ o rí ògo Ọlọ́run bí a ó ti gbàdúrà mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi ba adura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu pota ni bi ati gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi ati pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran kin to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihin ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbesi aye wa mo gbagbo wipe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon ohun to le seri ko bere si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko bere si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo okay hallelujah o yin olorun logo nitori wipe

kan tun fe tun wa da ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli we pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogu olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ke a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o n fe tun wa da o n fe tun wa mo o n fe tun wa se o n fe fi eje Jesu Christi we wa ti ki yo fi si aboko iri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan soso ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si Peteru kini Peteru keji se gafara fun mi Peteru keji ori kini ese ikerin Peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo se se fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ki a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo paro obirin ododun lo nse igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be oni o je alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wi pe eka ni iru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lo joba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa olorun rara tabi ari eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o n gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti so eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibeli fun afẹ ka gbogbo bibeli fun sibe sibe iwa ibaje okuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroṣe on boboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awaasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awaasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni ti nja ko ko ija sile eni ti nbinu ko ko ibinu sile se iru eni be ti nsa egboran si iwaasu obi re ninu oluwa se a le so wi pe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupa ni eniyan alagidi alailaanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni iwa bi ti olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won bawo lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wi pe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da
lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le ikuna agbara re ko le ikuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun wa ni awon ileri won yi ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa yi ti a le fi di alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori kejile ni ogota orin dafidi ori kejile ni ogota ese ikokanla olorun ti soro lekan lerin keji ni mo gbo eyi pe ti olorun le agbara bi o ba nfe iwena mo bi o ba nfe iyipada toto bi o ba nfe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wi pe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun olorun o mo wi pe agbara wa ninu olorun ko si ohun ti olorun o le se bi o ba nfe ki olorun ki o we okan re mo ki olorun ki o tun oda ki olorun ki o tun ose ki olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan wonyi bi o ba wa si odo olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe christ jesus lagbara agbara lati dariji agbara ti nso ni daaye agbara ti fi iye fun elese wi pe jesus christ lagbara a nfe ki olukuluku ki o mo wi pe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jinle to bi o se le ga to ni igbese aye eni kokan wi pe jesus christ o lagbara lati so ni dotun o lagbara lati wese kuro ninu okan lati so ni di pipe o lagbara lati pa wa mo ninu iwenu mo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wi pe jesus christ lagbara ko si olorun ko si ohun ti olorun ohun ti olorun ko le se bi o ti le je wi pe ese ti njoba ese ti wa ni igbese aye re jesus christ lagbara lati pa ipa ati agbara eserun kuro ni igbese aye re kini ki o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wo pe ki o wa si odo jesus christ ki o so fun yi pe o ngbengbe o ki o so fun yi pe o n fe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe olorun wa ki kuna ko si ohun ti olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe jesus christ pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo si je ki gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo jeremiah ori keji le logbon jeremiah ori keji le logbon ese iketa din logun ah oluwa olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o ko si ohunkohun ti o soro fun o olorun le je ki a gbe igbese aye ailese oran ti ina ko ni olorun je ki o ba olorun rin ki o ti o fidi wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o wo igbese aye joseph bi o ti le je wi pe ata si oko eru omokunrin yi ni ari wi pe o ni emi o sese nkan buburu yi ti emi o si da ese si oluwa olorun mi o gbe igbese aye ailese oran ti samueli ti olorun fun ni agbara ti olorun fun ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese oran ti jeremiah ninu majemu lailai ti olorun fun ni ori ofe lati kekere lati gbe igbese aye ododo igbese aye alaafia oran ti danieli ti a fe wa esun si lese ti a so wi pe iba ase nipa ti ijoba iba ase nipa iwa ti ara re wi pe a ko le ri esun kankan ka si lese afi nipa esin nipa ti olorun re bi o ti le je pe a so sinu iho kinun a ri pe o mu iduro re wi pe ohun ko ni fi ohun kohun ba ara ohun je oran si shedraki meshaki ati abednego olorun ti o fun awon ini agbara ni ipa ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese olorun le se fun o oran ti jesus christ apere wa oran ti jesus christ eni ti o wa lati ko ese ara aye lo
ti o si so fun a wi pe ki a je pipe ki a je mimo gege bi baba wa tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo wo luko ori kini luko ori kini ese iketa dini ogoji nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le gba olowo ise nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le we omo ki o fun jo snow lo nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu eda adamu ti o wa ninu re eda ese ti o wa ninu re o le yo kuro nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le so de alabapin iwa olorun aworan olorun nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu awon ese ti o wa ninu okan re ti o wa ninu eda re ti o wa ninu ero okan re o le mu awon ese won ikuro o le mu ki o gbe igbese aye elese ni ojo meje ti o wa ninu ose ni ose merin ti o wa ninu osu ni osu mejila ti o wa ninu odun kookan o le mu ki o gbe igbese aye elese nitori kini nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu awon nkan ti o tin joba lori re gege bi ese gege bi ailera gege bi ohun ti o ro wi pe oni le bo lowo re o le mu okuro o le so won di alailagbara o le je ki o je olubori alagbara lori ese nitori ko si ohun ti olorun ko le se wo ese ikerin le ni adorin ati ese ikarun din ni ogorin luku ori kini ese ikerin le ni adorin pe ohun o fi fun wa lati gba wa lowo awon ota wa ki a wa ki o le ma sin laifoya ni mimo iwa ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo wi pe o sese fun olorun ninu agbara re se agbara ti o da orun ati aye se ko le yi o pada ni agbara ti o mo eniyan lati inu erupa ile ile se ko le yi o pada ni agbara ti o mu ki okun pupa ki o peya se ko le yi o pada ni agbara ti Jesu Christi ti o fi jidide kuro ninu oku se ko le yi o pada ni o le se bi o ba gbadura o le se bi o ba fi tokan rodo olorun ki o si kepe olorun o nso fun wa o ni ki awa ki o ma sin le aipoya o ni ni mimo iwa ki o ma si ore binu kankan lenu re ki o ma si ija lowo re ki o ma si erokero ninu re ki o ma si aran kan ki o ma si inu nibi ki o ma si ohunkohun ti o le se ti a o so wipe eje ese tabi ton je ese o le mu ki o wa ni iwa mimo ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo ki se ni osu kan ki se ni odun kan le ojo aye wa gbogbo o se se fun olorun ki a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ki a mo wipe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje Jesu Christi ki kuna o sese fun olorun lati pawamo wo juda ese ikerin lelogun juda ese ikerin lelogun nje ti eni ti o le payin mo kuro ninu ikose ki o si le mu yin wa si waju ogo re lai laboko pelu ayo nla sori agbara olorun wepe o le pawamo lai kose o le pawamo lai subu o le pawamo lai pada sinu aye o le pawamo lai pada sinu ese o le pawamo lai ni ese ninu ero ese ninu aninu ara ese nibikibi o le pawamo kuro ninu ikose gbogbo ki o si mu wa si waju re lai laboko lai legbin lai lese pelu ayo nla bi abagbadura si olorun bi a ba so fun olorun wi pe eyi ni edun okan wa eyi ni ilepa okan wa eyi ni ohun ti a nfe o sese olorun le se fun wa kini ipa tire kini ohun ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je tire ye ki a wo jeremiah ori ketalelogbon ese iketa kepe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun nla ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nlanu ni pe nigba ti olorun pe wa pe ki a kepe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun nla han wa ohun kekeke le a ma n bere o mo wepe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo wepe ohun ti o dabi eni wepe bi a ni ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si ohun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo wepe ohun kekere ni
loju wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi we pe mi o la lakala mo o dabi ohun ti o tobi loju wa we pe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi ni yawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je we pe omo lo ngbe ni lo sorun ni aba ma bi won le ni lai lo nka bi o ba je wipe owo lo ngbe ni lo sorun aba ma le pa owo lai dekun bi o ba je wipe eni ti o ni ilera ara dida sasa ohun lo ngbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru e ti o lo sorun iwosan ogbe ni lo sorun awon kan aye won yo gbe ni lo sorun awon nkan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni woju olowa nkan ti o se ti o se titobi ni waju olowa ohun ni ohun to mu ni kuro ninu aye yi ti o fun wa ni iwe irinna ti o mu wa lo si orun rere e ni an pe ni iwa mimo somo lai si iwa mimo ko si eni ti o ri olorun o ni ki a kepe ohun o ni ki a be lowo ohun wi pe ohun o da wa lohun ati wi pe ohun o fi ohun la ohun alagbara ohun o fi han wa e ti a ko mo tele tele nipa be o ye ki a gbadura si olorun o ye ki a so fun olorun wi pe a nfe nkan yi a nfe iwa mimo a nfe aworan olorun ni igbese aye wa ninu Jeremiah ori kokandin logbon Jeremiah ori kokandin logbon ese iketala eyin o si safari mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi ohun ti ki je ki awon elomiran ki o ni iwa mimo isomi isodi mimo isodotun ohun ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le bori ese ese ti inu ese ti ode ara nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le je asegun ki won ki o le wa ni eni mimo alaileri alailaboko alailegbin kan soso nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le dabi Jesu Kristi ni oro ni iwa ni iro ni ise ni ohun gbogbo ohun ni wepe won ki fi tokan tokan gbadura bi o ba je pe won wa owo ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa iwosan ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa ise ni won fi tokan tokan wa bi o ba di pe an wa igbala an wa isodi mo an wa iwa mimo an wa agbara ti bori ese ti bori iwa okunkun ti bori gbogbo egbin aye yi won ki fi tokan tokan wa won ma gbadura be ni ti o le gbadura won ma gbadura be ni pe egbo wa lenu won won o le lanu lati ba olorun soro sugbon olorun so fun a wi pe o ni eyin o safari mi e je pe e o wa mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi o ti olorun be lo wa ni pe nisinsin ki a lo si ori ekun wa mi o ni ki a joko mi o ni ki a dide ki a lo si ori ekun wa ki a so fun olorun pelu ikerora ki a so fun olorun pelu igbagbo ki a so fun olorun pelu okan ti safari olorun ki a so fun olorun wi pe olorun iwa mimo ti a nso nipa re yi iwa mimo ti a daruko re yi iwa mimo ti a tenumo mo fe ki aworan olorun iwa olorun mo fe ki o wa ninu okan mi mo fe je bi eni bi ti inu olorun lo sori ekun re so fun olorun o mo bi Jesu Christ se gbadura ni oke Getsemani o mo bi o se fi ikerora gbadura o mo bi o se fi omije gbadura o mo bi iwa ya eje adura yi ti o je ki iru eje ki o ma kan lati ara re o le so fun olorun be o mo bi Jacob bi o ti duro ti angeli ni ti o so pe emi ki o je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi o le so fun olorun be o le so wi pe eyi ni ogun ti mo nfe eyi ni ohun ini ti mo nfe eyi ni ohun ti o wun mi ju ni igbesi aye mi wi pe ki iwa mi ki o di mimo ki oro mi ki o di mimo ki rin mi ki o je mo ki awon aye yi ibaje aye yi irin aye oro aye ese ki won ki o kuro ninu okan ninu gbogbo ti mo nse o le so fun olorun iwo lo nduro se o le kunle o le gbadura o le kepe olorun o safari olorun o ni eyin o safari mi e o si ri mi nigbati e ba fi gbogbo okan yin wa mi so fun olorun gbadura si olorun jesu ku fun lori ige agbelebu o n fe ki o fun lowo ese patapata o n fe ki o di ti olorun o n fe ki o ni iwa mimo o n fe ki o ni isodi mimo bi o ba ti ni igbala bere fun igbala bere fun idariji ese so fun olorun we pe ki o fun ole ori ofe ki o ba le je eniyan olorun ati bi o ba si ti ni igbala ki o so fun olorun we pe o n fe ni isodi mimo o n fe ni isodi mimo o n fe ni isodi mimo titi olorun yoo fi ri aworan re ninu re yóò fi rí àwòrán rẹ nínú rẹ tí o gbogbo nínú rẹ ní ìgbésí ayé rẹ tí yóò fi yí padà pátápátá tí ó jẹ ti ọlọrun kí gbé pé ọlọrun sọ fún ọlọrun
wepe iwa mimo yi o ni edun okan re o si fe je tire titi o si fe je tire ninu iwa ninu ise ninu ero ninu inu gbogbo o fe je ti olorun ke pe olorun o daju wepe yo se fun o.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura Olorun alaanu adupe wo pe e tun pa wa mara loni adupe wo pe a ni anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Olorun lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi e gba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni Ambe yin wo pe ki e ton imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi Olorun ki o le je ki nkan wonyi ki o ye wa to be ge ti a fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye ke se ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa Loni ante siwaju ninu eko wa ninu episteli ti Paul aposteli si awon ara Kolose ni ose ti o koja ati bere eko yi ni ori keta atika ati ti ko eko lori ese ikini si ese ikerin loni anwo ese ikarun si ese ikeje Je ki nka si o leti bi iwo na bi o ti nfoju ba lo ninu bibeli re Kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisha Nitori ohun ti ibinu Olorun fi nbo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni afe ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun oni nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda ati joni eda ati joni iku eda ati joni ki awon ese won yi ki o le ye wa e je ki a tun ran ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin o ni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma safari awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun nihi ni Paul aposteli nipa imisi emi Olorun ni o ti ran wa leti o ni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja wi pe bi a ba wo ede ti a lo ni Griki ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o n so wipe nigba ti a mo wipe a ti ji yin dide pelu Kristi e je wipe a ti darapo pelu Kristi a ti faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikanmo agbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re o ni nigba ti a ti ni iriri ohun ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wipe ati gba okan wa la ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wipe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wipe bi enikan ba ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi o ni nitori na ki a ma safari awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun Olorun o wa so ni ese ikeje wipe ki e ma ronu awon nkan ti nbe loke mo so ni ose ti o koja wipe gba ti o ni ki a ma safari ki a ma lepa ki a ma fe awon nkan ti nbe loke bawo la se le safari bawo la se le lepa awon nkan ti nbe loke e je wipe ki a ma ronu lori awon nkan ti nbe loke baba wa tin be le orun o je eni tin be loke Jesu Christi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Christi tin be loke ni gba gbogbo emi olorun ti olorun fin kun awon omo ehin Jesu Christi ti ati gbala ti ati so di mimo o ni ke a ma se aferi ke si ma ronu awon nkan wonyi tin be loke ke se be nikan ile wa tin be loke awon ere ti a ti pese fun awon asegun tin be loke o ni ke a ma ronu awon nkan tin be loke ke a ma ronu wipe Jesu to de ke a ma ronu wipe Jesu Christi n pada bo ke a ma ronu wipe a o pa wa larada ke a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayanfe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se nkan tin be le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Christi ati paramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Christi ninu olorun e je wipe asumo olorun to be ge to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Christi pelu Christi ninu olorun o wa so wipe nigbati Christi eni tin se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin won yi ti ati ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan tin be loke ese ikeji nkan tin be loke ese iketa Christi ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin eti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan won yi ni o je ki o ye wa wipe bi ati duro bi eniyan ba duro ke a se apejuwe gege bi eniyan leran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi ati kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o jemo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi ntele bi abawo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa o ni bi a tin fi atelese tele ke a je ki o je pe iwonba atelese yi le a fi ntele ke a fi owo dengbere ke a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Christi ti farahan wipe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun awe pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan won yi bi a ba fe je ni ti o farahan pelu Christi ninu ogo nigba ti Christi yo farahan oni ani se nkankan ani ojuse kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye wa ju be lo nisinsiyi o so fun awe pe iro wa ife wa ilepa wa ohun ta nsaferi o ye ko je nkan to wa loke oni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun oni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti nbe le aye nitori na e ma pa eya ara yin run ti nbe le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi a ba ti mo agbe ti a si mo ise ti agbe nse ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wipe bi agbe ki o to gbin kan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o n se be ki o ba le gbin awon eso daradara ki o ba le je wipe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti hu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo ari wipe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tuti gbongbo ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu onko to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera ko ni de oko mo a so wipe oun ti gbin awon ewebe oun ti gbin awon erugbin nitori be ko si ise mo bi a ba mo ise agbe daradara a o ri wipe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe tin lo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wipe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a ko ro ile to je wipe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade eja nko aso ka ma nodi ka so wipe ani enikan ti a oni ki ife ku fe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi borisha awon nkan wonyi lo hu jade ojo ti a ba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abere si nimu ada oro olorun ida oro olorun ni an ke gbogbo nkan won yi kuro ni an ronupo ada ni an fa awon jo se apa kan ni an bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan won yi bi a tin ronupo ada ti a tin gba awon nkan won yi ti gbogbo be ni an so fun olorun wi pe ki Jesu Christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni an gbin oro olorun gege bi agbe tin gbin oka be ni an gbin sinu okan aya wa nje nigbati a wa ti di atunbi nigbati a ti mo Jesu se eyi wa je wepe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won e ni Paul apostle bi so fun a wepe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbese aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti nbele aye e ma pa won run e ni a fi fe wo nkan meje pataki ninu eko ti a nko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi abaka nkan won yi nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run eni ti ko ba ni eko ihin rere ti ko mo ohun ti a n so nihin a ma se ni kayefi we pe ewo la tun rika ninu bibeli nkan ti a wa ti a mo si eya ara ni apa ese eti enu imu awon gbogbo eya ara bawo ni a se wa n so fun wa nigba naa we pe ki a ma pa eya ara ti n be le aye run je ki n koko so nkan kan fun o bi eniyan ko ba ni emi olorun ko le mo itumo oro olorun nitori wipe a ko oro olorun lati owo emi olorun lati imisi emi olorun eyi ni o fi je ohun isina ki a gbe bibeli lo ba awon ti ko loye ihin rere bi enikan ba ka eyi o le ro wipe nkan ti olorun so fun ani pe ki a ma ge apa wa sonu ke a ma ge ese wa sonu rara ki se be ohun ti olorun so fun anihin o n fi ara gba to so wipe ara o n fi we gbongbo ese o n fi we itakun ese ni igbese aye wa o n fi we okunrin ti inu ni ti ko ti iba Jesu Kristi pade o n fi we eyi irugbin ese ti o wa ninu okan olukuluku awon eya ara ti o si so ni awon nkan ti o n jeyo awon it awon eka igi to n jeyo lati gbongbo ese eyi ni o n pe ni eya ara yin ti n bele aye o si se alaye fun wa o so wipe awon eya ara ti a n toka si ni agbere iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro ti se iborisa je ki a wo Romu ori kejo ese iketala si bibeli re kiakia Romu ori kejo ese iketala nitori bi eyin ba wa ni ti ara eyin oku sugbon nipa emi bi eyin ba n pa ise ti ara run eyin oye ohun kan naa ni emi olorun tun toka si nihin wipe bi abawa nipa eni ti ara e je wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyipada okan bi abaje iru eniyan be wipe a oku ki se ku ti ara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya wa ya olorun a oku wipe sugbon bi a ba npa awon ise ti ara bi a ba npa awon agbere bi a ba npa awon iwa eri ife kufe ife boburu oju kokoro bi a ba npa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wipe yiye ni a o ye ye ki a wo Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun ikokandinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara fara han ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso ishote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo nwi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti a ka won yi lati gbe kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan wonyi ni eya ara wa ti nbele aye ti o si so fun a wi pe ke a ma pa won run ye ke a tun pada si kolose ti a ti nba bo ori keta ese ikarun nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run nitori na bi awon agba bi won ba nsoro bi won ba fe fi opin si nkan ti won nso ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wipe nitori na e je wipe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigbati Paul apostle to so wipe nitori na nitori kini o ni nitori wipe ati jiyin dide pelu Christi lori ninu ese kini nitori wipe o je ilepa okan wa nisisiyi lati ma safari awon kan tin be loke ese ikeji o ni nitori e ti fe lati ma ronu awon kan tin be loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon kan tin be ninu aye mo o ni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamọ pelu Christi ninu Olorun nitori wipe en reti ipadabo Jesu Christi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin paapa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi abani awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro yi ni o tun wa so fun a wi pe ohun ati iborisha okan na ni won je ki a wo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandan gbon fun wa wi pe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbesi aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ki a so nkan kan lati ran ara wa leti wipe o se dandan lati ma ka oro olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to n waasu to n daruko agbere wọ́n ní èwo ni oníwàásù tún dárúkọ ẹ̀ṣẹ̀ gbajúmọ̀ ní agbèrè àwọn wọ̀nyí ò sì ká sí ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n rò wípé ìwà gbajúmọ̀ wípé kò sí ẹni tí ó lè ní ọ̀làjú nítòótọ́ tí kò ní nípa nínú agbèrè eyi ni olorun so fun wa wipe ki a ma da won lohun ki a ma gbo ti awon alahe so ti o wa nita ti won ro wipe bi eniyan ba tin dagba won ma so wipe ko si enikeni ti o le dagba to toju bo ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wipe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ejo eleya meya ti won odro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wipe awon miran wa ti o tile je wipe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wipe ki a we ese wa nu sugbon awon won yi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wipe ah oniwaasu lati sora won ma nso wipe oniwaasu to ba ndaruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to ndaruko to nlago mo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma nso wipe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a me ki a feti wa si oro olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ki a mo wipe oro olorun o kan dandangbon fun wa wipe ani lati pa eya ara wa tin bele aye run ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli papa bi o se menu kan awon nkan wonyi ninu Marko ori keje Marko ori keje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan do nibe ohun ti Jesu Kristi omo Olorun ti o kokoko daruko nihin nigba ti o so wipe ero njade wa lati inu ohun ti o kokoko daruko ti o je abayori si ero buburu to njade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi Oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wipe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wipe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kon fun aisododo gbogbo agbere ika oju kokoro aran kan won kon fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu afi oro kele banije ohun ti a kọkọ daruko nihin ki a tun fiyesi daradara o je agbere a n so wipe ki a sora kini de ti bibeli ti o n daruko agbere nigba gbogbo ti o si n kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi n daruko re ni igba gbogbo ni wipe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o n foju sile bi o ba je eni to mo nkan to n lo ni gboro o ri wipe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma nri laarin awon omo kekeke ti won sese nlo si.

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
1: Ọlọ́run bàbá wa, a dúpẹ́ wípé a wá sí àkókò tí ó ṣe pàtàkì báyìí. Bí a ti fẹ́ wo inú ìwé mímọ́, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa ṣe àlàyé, gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa kọ́ni wípé ẹ ó fún olúkúlùkù wa ní orí ọ̀fẹ́ láti fi ààyè sílẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ láti ṣe ìtumọ̀ nǹkan wọ̀nyí fún wa. Láti là wá lóye, láti là wá lójú, láti jẹ́ kí òkùnkùn ọkàn wa kí ó pòórá. À ń bẹ̀yìn wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń tan ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yín sínú ọkàn wa wípé a ó dìde pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. A ó rìn ní ọ̀nà tí ó yẹ, ọ̀nà tí ó lọ sí ilé ògo tààrà, wípé bí ẹ ó ti máa ṣe wá lójú, bí ẹ ó ti máa là wá lóye, wípé a ó tẹ̀lé ọ̀nà yìí gan tí ẹ là sílẹ̀ fún wa. Wípé gbogbo ọkàn tí ń ṣáko, ọkàn tí ń ṣe àìgbọràn, ọkàn tí ń ṣe orí kunkun sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ ó lé wọn jìnà sí wa lórúkọ Jésù. Àdúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ẹ gbà pé a ti yìn wa, ẹ sì máa bá wa lọ nínú gbogbo ìta ó ṣe ní títí ìsìn yóò fi parí. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ni Ọlọ́run ti ń fi ojú rere, oore ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ̀ hàn fún wa. Nítorí wípé ó ń fún wa ní ààyè láti wo àwọn nǹkan tí ó ṣe pàtàkì, tí ó ṣe kókó nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Ọlọ́run ti fún wa ní àwọn àpẹẹrẹ àti àwọn oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ nínú ìwé mímọ́ láti jẹ́ kí a mọ ipò tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n wà nípa ti ẹ̀mí. Ó sì ti jẹ́ kí a mọ ìfẹ́ rẹ̀ àti ìlànà rẹ̀ nípa ìdáǹdè àti ìgbàlà ọkàn wa. Bí a ti ń kẹ́kọ̀ọ́ sí, tí a ti ń rí àwọn ohun ìjìnlẹ̀ nípa ẹ̀dá àbínibí ti ènìyàn àti nípa àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àti ibi tí ó wà nínú ọkàn ọmọ ènìyàn, bẹ́ẹ̀ náà la tún rí ìfẹ́ Ọlọ́run ní fífi ààyè sílẹ̀ láti rán olùgbàlà sí ayé kí a bá lè gba àwa tí a ti ṣáko lọ, àwa tí a ti sọnù, àwa tí a ti jìnà réré sí Ọlọ́run kí a bá lè gbà wá là. Lónìí a ń wo ìtúnríran fún ìfọ́jú ọkàn. Ìtúnríran fún ìfọ́jú ọkàn. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwa ènìyàn nípa ti ẹ̀dá, yálà ajẹ́ Júù ni tàbí ajẹ́ kèfèrí, yálà ajẹ́ aláwọ̀ funfun àbí ajẹ́ aláwọ̀ dúdú ní ilẹ̀ Áfríkà, ẹnikẹ́ni tí ìbá jẹ́ tí ó wà lórí ilẹ̀ ayé yìí tí ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Ádámù, a rí wípé Bíbélì sọ fún wa wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ aláìlágbára, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ aláìní olùrànlọ́wọ́, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ afọ́jú nípa ti ẹ̀mí, ẹni tí kò ní ìrètí wípé yóò lè ṣeéṣe láti rí ìmọ́lẹ̀ ògo ìhìnrere ti Ọlọ́run bí kìí bá ṣe wípé ó bá Jésù Kristì pàdé. Nítorí àbí wa ní afọ́jú nípa ti ẹ̀mí, ẹni tí àbí ní afọ́jú tí kò mọ bàbá, ẹni tí àbí ní afọ́jú tí kò mọ olùgbàlà, ẹni tí àbí ní afọ́jú tí kò mọ olùfẹ́ ọkàn rẹ̀, ẹni tí àbí ní afọ́jú tí kò mọ ọ̀nà ìyè, ọ̀nà ìgbàlà ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ni ó jẹ́. A sì mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ṣeé ṣe fún ẹ̀dá kan láti là wá lójú nípa ti ẹ̀mí bí kìí bá ṣe wípé a bá Jésù pàdé. Yẹ kí n ka èyí fún ọ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nínú Jòhánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ 22. Láti ìgbà tí ayé ti ṣẹ̀, a kò sì gbọ́ pé ẹnìkan la ojú ẹni tí a bí lè afọ́jú rí. Láti ìgbà tí ayé ti ṣẹ̀, ọkùnrin yìí ń sọ wípé a kò gbọ́ bí kìí bá ṣe wípé òun bá Jésù pàdé, a kò gbọ́ wípé ẹni tí a bí lè afọ́jú wípé ẹnìkan là á lójú. Ohun tí ó yẹ kí ó yé wa ni wípé àwa tí a jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, àwa tí a jáde láti inú ẹ̀ṣẹ̀, tí a ti mu ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni mu omi, tí a ń jẹ ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni jẹun láti kékeré wá, ó yẹ kí a mọ̀ wípé a bí wa gẹ́gẹ́ bí afọ́jú. Kò sì ṣeéṣe fún ẹnikẹ́ni, kò ṣeéṣe fún ẹ̀sìn kan, kò ṣeéṣe fún ìrúbọ kan, kò ṣeéṣe fún agbára tiwa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ose idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo kristi ni kan sosho sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa je ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a so nihin ni wipe eni kookan wa gege bi eni ti a bi lati inu obinrin eni kookan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase adamu ati efa eni kookan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erope yi wo abiwa le afoju bi ati biwa ni afoju a ko mo rere yato si boburu afoju ni ini bi ati biwa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a o rin ti a o le lo sodo olorun taara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa sin wa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kookan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kookan awon nipa eda kookan ti o wa ninu aye o so wipe awa nwo ogiri bi afoju o je wipe a ori ibi ti a nlo o si so wipe awa nwo ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wipe awa nkose losan gangan bi a ba so wipe a nkose losan gangan osan gangan ti a nso nipa ti emi ni o so wipe kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wipe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran afi ijosile afi ibi ti a ti nwa asu eko ti o ye koro eko oro olorun afi sile a tun ma kaakiri bi eni ti o nwa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma npe fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi apa nkan won yi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo n gbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihin ni a so fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israeli awon omo Israeli ni o ye ki a ro wepe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun ti n bo wa si aye lati gba olukuluku wala ma jemu laelayi ni o so nipa eni na ti o te o bi lati nu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu osogbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sogbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fin so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo we pe eni kokan ti abi lati inu obirin we pe afoju ni bi aban so yi ni pati awon Israeli bi aban so yi ni pati awon ti a ti fi ilana olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu ba wo ni ke a so nipa ti awon keferi awon ti ko lolorun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke a so bi e ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro olorun bi e ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lolorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi adi afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati aise dede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon omo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli si won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di elese won re ofin olorun koja aturan alufa si won awon alufa papa eti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni olorun fe wa wi pe awon won yi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi a ba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki a se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fi so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na we pe awon eniyan papa won rin kiri bi afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni we pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won ti a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi ilosiwaju ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si oni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won on ti an so ni we pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irin kunrin ti won rin kaakiri o nfa ife ko fe o nfa iwa ipa o nfa iwa odaran laarin igboro ti o je wi pe a ko le sumo won nitori pe bi a ba sumo won won ba ti wa je bi a ba sumo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa ebi a ba sumo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da won ejo nkan ti a ko mo nipa re e ni ifoju okan ti o ti de ba aye e ni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so lekan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati wa su boya awon nikan ni an pe ni afoju wo maje mo ti tun ki owo Matthew orike dogun Matthew orike dogun ese ikerinla e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se asoro magbese eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo dara dara ati mo wi pe otito patapata ni o ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ile isin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ile isin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daadara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si subu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti olorun o si lo ede afoju yi fun awon ti ntele eko ati ilana awon ile isin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwaasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro we pe a o ni igbala bi a ba nrubo afoju ni eni ti o ro wi pe nipa ise rere wa eni ti o ro wi pe bi a ba fun alagbe lowo eni ti o ro wi pe bi a ba se sahara eni ti o ro wi pe bi a ba lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro wi pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe aran kan okuro nbe o le jija okuro nbe ke a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa ṣugbọn ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ke a le gbadura agba yori ke a le ri oju olorun ifoju okan ni elomiran a ro wi pe bi a ba wa si ile isin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wi pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo wi pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wi pe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en igbala sugbon bi o ba ti n fi owo si inu apo alufa wi pe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je tire ifoju okan ni o lo fu an so wi pe awon farisi awon ti won ro wi pe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wi pe amona tabi afoju ti o nfi ona ha afoju ni won wi pe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti an so iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronu po ada mo wi pe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti o nigbala lo ma fona ho bo se nigbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se nbori idanwo idanwo ti ara se eni to nka akiri nigba ti o ba kuro ni ori aga e wasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbese aye re ran ti o we pe oro Jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisin yi ti adagunla ti a ko gbo ohun ti Jesu nso a o tun ba Jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti wi pe se o ka ninu bibeli ohun ti o nso wi pe bi afoju ba nfi ona han afoju wi pe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ke wo korinti keji ohun ti mo so ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli wi pe awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala wi pe won je afoju ye ke wo korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wi pe o yi o daradara nisinsin yi ninu korinti keji yi ori keta ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu kristi nihi ni a fi ni a nso nipa oju inu oju ti okan e ni a fi nso nipa ituriran fun okan fun ifoju okan sugbon so wi pe awon ju ati awon kefiri pelu wi pe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wi pe oju inu won ti fo won ko le ri wi pe Jesu Kristi ni odo agutan olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wi pe nipa eje Jesu Kristi ni a fi nwe lese mo ti o nfunfun ju snow lo won ko le ri wi pe nipa ododo Jesu eyi ni a nka si ododo fun okan elese ti o ran ma agbelebo ki o ba le je ni tewogba ni waju oluwa won ko le ri wi pe Jesu Kristi ni kan soso ni olugbala wi pe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan soso ni a fun wa wi pe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju olorun wi pe ke a wa sodo olorun nipase Jesu Kristi wi pe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti ati mu kuro ninu Kristi Jesu Kristi nikan ohun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba nso nipa ti afoju o seese ki o ma toka si awon elomiran o seese ki o ma se apejuwe wi pe ahan lagbaja ni won soro e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je ki nka ese bibeli kan fun o ki o tun ma se e ki o tun ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya a nso nipa re abi a nso nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o n gbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si imo ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo li oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi suru se alaye ni kikun fun wa bi e ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wipe lai lai aforun alakeji ni ati le pari eja yi okorira arakunrin re okorira oko re tabi okorira arabirin re iyawo re o si nso wipe ko so on to le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wipe okunkun ti fo le oju tabi o sese ki o je wipe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wipe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo sisi omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si nso wipe o nduro de akoko ti o gbesan o nduro de akoko ti o je wipe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o nso wipe o nduro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti o n re o n korin wipe o n lo si joba orun o n korin wipe jesu christ n pada bo lati mu mi lo sile o n korin wipe gbangba lajo ma de ijoba orun ko mo bi to n re ko mo wipe o n roko orun apadi sile o ni nitori ti okunkun ti fo le oju ni bo lo wa ewo lo n se ewo ni ipin re se o je eni ti jesu christ ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iye anipekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le fowo ro ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro we pe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa we pe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo we pe afoju nipa ti emi ni nitooto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon nkan ti o wa ni arowo to re bi a ba nso nipa awon nkan ti aye raye awon nkan ti ijoba orun bi a ba nso nipa orun rere bi a ba nso nipa wura re ile didan re bi a ba nso nipa awon ere ti o n duro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a nso nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o ti le ni awon awon oro die tabi imo die nipa orun rere sugbon awon nkan ti o mo won yi ko mu ki o jigiri lati dide lati sato olorun lo lati wo ona iye ona igbala bi o ti le fe se be ko le ri ona ti yo gba nitori opolopo ona lala sile fun awon aborisa won la ona sile fun awon woli eke won la ona sile fun awon agbodegba alagbagba yiyi ti igbagbo awon ti o ro we pe awon gbe igbagbo ru sugbon ti oye ona igbala ko ti iye won awon na la ona miran sile awon ti won toju le kakiri ti won ta ile iso na ti won ta iwe pelebe pelebe kan na ni gba ile yo bo ba san bayi bo ba ka yo pese re sile fun ogun ajakaye ti nbo ile ogun ni won so nipa re won o so nipa ti odo agutan olorun ti o ko ese araye lo awon na won la ona ti won sile nitori be elese a ma sa kakiri lati nu bi kan de ibomiran o n wa ona nitori wipe o je afoju ko mo ona ijoba olorun boya n ro wipe awon be boya won o le ka bibeli lo n da won laamu boya won o keko lati ni imo lati le ka oro olorun lo n da won laamu rara ki se be bi a ti le le ka bibeli bi emi olorun bi ko ba wa lati tan imole si ohun ti a n ka a ko le mo bi oro olorun se ri a ko le mo ona si iye nipekun je ki n ka fun lati inu Isaiah ori kọkandinlọgbọn Isaiah ori kọkandinlọgbọn lati ese ikọkanla si ese ikejila iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka wipe emi be o ka eyi ti o si wi pe emi ko le se nitori ti adi iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti agbepon eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti adi iwe ti a fi edididi ti ko se eni ti o le si bi ki ba se pelu iran lowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so pe emi be oka eyi o wi pe emi ko le ka nitori ti adi wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wi pe emi be o ka eyi o si wi pe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati e ti ko mo iwe ka ni a ri wi pe ona ijoba orun o dabi eyi ti a fi edididi ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko sese lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o ntele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun afi ori ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini ari wi pe ese abinibi gbongbo ese e ti ati jogun lati odo adamu nkan won yi o nfa ifoju okan nitori be eni kokan ti a bi ninu ara eni kokan ti a ti pase obirin bi eni kokan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbongbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be ni kan soso awon ese ti a wa paapa ti a nda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won fo wa loju ye ki a wo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandinlogoji jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si wi fun pe awa pelu foju bi Jesu si we fun won pe iba se pe eyin foju eyin eyin ki ba ti le ese ohun ti Jesu so ni wipe iba se pe eyin gba wipe eje afoju iba se pe e mo eni iriri wipe eje afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona iye e si mo wipe Jesu Kristi ni olugbala olufuni ni iye o ni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mu ese yin kuro oni sugbon nisinsin eyin wi pe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wi pe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti awa paapa ti a tin da lati igba ti a ti de aye e ni o mu ki okan wa ki o sokunkun e ni o ra wa niye e ni o fi je wi pe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona e ni o fi je wipe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre e ni o fi je wipe okun okunkun wa ekun mugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo sefanaya sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai sefanaya o wa le ki a to de hagai sefanaya ori kini ese iketadinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wipe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wi pe bi a ba joko sinu ese a joko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wepe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wepe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wepe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun esu gbo ti o je ohun ti ani ko ma je eyi ni o fi di afoju nipa ti emi eyi ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adam ati efa jade ki se be nikan awon ese ti anda papa gege bi ese aigboran abi ese ki a jo ara wa loju ese mototan ese wipe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisa ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon nkan wonyi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori 95 orin dafidi ori 95 1:1 lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyi nso nipa orisa won eyi nso nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese kejo daradara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa

0: ni ke tantan wi pe Jesu Christi omo Dafidi shanu fun mi ni awon ti o wa ni ayika inu won so wi pe ki o pa inu mo ṣugbọn bi won tin da lekun be ni o tun ki gbeju be lo wi pe Jesu Christi omo Dafidi shanu fun mi ari wi pe bi Jesu tin soro bi o ti le je wi pe o nlo si Jerusalem lati ku fun ese wa bi o ti le je wi pe nkan ti o se pataki lati lo si Calvary o nlo n ba lo o dese duro bi o ti dese duro be ni oni ki won pe wa bi won ti pe wa ni ori wi pe ki ni o fe ki n se fun o ni o so wi pe ohun fe riran ni ohun fe riran ni ranti wi pe ko dake o awon Yoruba won so fun wa pe bi a ba dake tara eni a ba ni dake bi o ba dake sinu ese bi o ba dake sinu aisododo bi o ba dake sinu aisoto bi o ba dake sinu eke ati iro bi o ba dake sinu iwa okunkun tara re aba o dake ṣugbọn won ni bi elese ba mo ese re ki pe lori ikunle bi o ba ke tantan bi o ba ke pe olorun wi pe olorun dari jimi olorun sanu fun mi mo fe bo lowo ese olorun ifoju okan yi mu kuro oni nigba ti o ba to Jesu Christi wa nigba ti o ba yi pada si oluwa oni yo mu ibojuna kuro nitori be to olorun wa loni o ti gbo oro olorun ki lo tun duro de o ti gbo wi pe Jesu Christi nikan oni oru ebo fun wa arokun ati aruda Jesu Christi nikan oni o wa la ona iye fun wa oni emi ni ona otito ati iye ko se eni ti ko ti o le wa sodo baba bi ko se nipase mi gba ti o ti mo we pe Jesu Christi ni ona iye o se dide o se so we pe emi o to Olorun lo o se so we pe emi o so fun Olorun wi pe mo ti dese si o ati si awon aladugbo mi o ye le eni ti aba ma pele omo re sugbon dariji mi fi anu Jesu Christi fi gba mi la fi eje Jesu Christi ki o fi wemi ki la tun duro fun so fun Olorun dide duro lori ese re tabi ki o kunle lori ese re ki o so fun Olorun wi pe ifoju okan ti o nba oja ifoju okan ti o wa pelu re o nfe ki Olorun ki o mu okuro o nfe ki agba okan re la o nfe ki a se oniye o nfe ki a we ese re nu o nfe ki gbogbo ese re iba se imutipa ni iba se aigbagbo ni iba se iborisa ni iba se aiporan ni iba se akabagebe iba se wipe o je olori kunkun eni ti se tinu re iba se wipe o je alase reke o je eni ti an ba usupo ti warunke so po olorun wipe ife bo lowo ese wipe ipoju okan ti o ba oja o fe ki olorun mu kuro ki ni olorun kepe olorun o se tan nisisiyi lati dariji o lati gba ola lati mu ifoju okan kuro lati je ki o le ba olorun dore ti o ba ni je eni ti a si loju ti yo le ri iye aini pelu bi o ba gbadura o daju wo pe olorun yo gbo
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ori ikewa Oluwa si so fun Mose pe wole to Farao lo nitori ti mo mu aya re le ati aya awon iranse re kemi ki o le fi ise ami mi wonyi han ni waju re ati ki iwo ki o le wi ni ti omo re ati ti omo omo re ohun ti mo se ni Egypt ati ise ami mi ti mo se ninu won keyin ki o le mo pe emi ni Oluwa Mose ati Aaron si wole to Farao lo won si wi fun pe bayi ni Oluwa Olorun Eberu wi iwo ti ko pe to lati re ara re sile niwaju mi je ki awon eniyan mi ki o lo ti won ki o le sin mi sugbon bi iwo ba si ko lati je ki awon eniyan mi ki o lo kiyesi ni ola ni emi o mu esu wa si ekun re won si boju ile ti enikan ki yo fi le ri ile won si je ajeku eyi ti o bo ti o ku fun yin lowo yin yin yo si je ige yin gbogbo ti o nruwe ninu oko won si kun ile re ati ile awon iranse re gbogbo ati ile awon ara Egypt gbogbo ti awon baba re ati awon baba baba re ko riri lati igba ojo ti won ti wa lori ile ti o fi di oni oloni o si yi pada o jade kuro lodo farao awon iranse farao si wi fun pe okunrin yi yo ti se ikekun si wa pe to je ki awon okunrin na ki o lo ki won ki o le sin oluwa olorun won iwo ko ti mo pe egypt run tan asi ton mose ati aroni wa sodo farao o si wi fun won pe e lo sin oluwa olorun yin sugbon awon ta ni yo a lo o se si wi pe awa o lo ati ewe ati agba ati awon omokunrin wa ati awon omobinrin wa pelu awon agbo ati owo eran wa ni awa o lo nitori ajo oluwa ni fun wa o si wi fun won pe ki oluwa ki o pelu yin be bi emi o ti je ki e lo yi ati awon ewe yin e wo nitori ibi nbe niwaju yin be ko eyin okunrin e lo ki e si sin oluwa eyi ni eyin sa nfe won si de won jade kuro ni waju farao oluwa si wi fun mose pe nawo re sori ile egypt nitori esu ki won ki o le wa sori ile egypt ki won ki o si le je gbogbo eweko ile yi gbogbo eyi ti yin ti ku sile won se si na opa re si ori ile egypt oluwa si mu afefe ila orun kan fe si ori ile na ni gbogbo osan na ati gbogbo oru na nigba ti o di owuro afefe ila orun mu awon esu na wa awon esu na si goke sori ile egypt gbogbo won si ba si ekun egypt gbogbo won papo ju ko si iru esu be daju won be ni leyin won iru won yo si si nitori ti won bo oju ile gbogbo to be ti ile fi su won si je gbogbo eweko ile na ati gbogbo esu ege ti yin ko sile ko si ku on tutu kan lara ege tabi lara eweko igbe ya gbogbo ile egypt nigba na ni farao ranse pe mose ati aroni kankan o si wi pe emi ti se si oluwa olorun yin si yin je nitori na emi be yin e fi ese meji le kan soso yi ki e si be oluwa olorun yin ki o le mu iku yi kuro lodo mi o si jade kuro ni waju farao o si be oluwa oluwa si yi afefe iwo orun lile lile ti o si fe awon esu na kuro o si gba won lo sinu okun pupa o si ku esu kan soso ni gbogbo ekun egypt ṣugbọn oluwa mu aya farao le be ni ko si je ki awon omo israeli ki o lo oluwa si wi fun mose pe na owo re si orun ki okunkun ki o su yika ile egypt ni okunkun ti a le fowo ba o se si na owo re si orun okunkun biribiri si su ni gbogbo ile egypt ni ijo meta won ko ri ara won be ni enikan ko si dide ni ipo tire ni ijo meta ṣugbọn gbogbo awon omo israeli ni o ni imole ni gbogbo won farao si pe mose o si wi pe e ma lo esin oluwa kiki agbo ati owo eran yin ni ki o ku leyin ki awon ewe yin ki o ba yin lo pelu mose si wi pe iwo ko le sai ma fun wa ni ohun ebo pelu ati ebo sisun ki ewo fi rubo si oluwa olorun wa eran osin wa yo si ba wa lo pelu a ki yo fi ibose eran kan sile leyin nitori ninu re ni awa o mo sin oluwa olorun wa awa ko si mo ohun na ti a o fi sin oluwa titi awo fi de ibe ṣugbọn oluwa mu aya farao le ko si fe je ki won lo farao si wi fun pe kuro lodo mi ma ṣu ara re ma ṣe tun ri oju mi mo nitori ni ijo na ti iwo ba ri oju mi iwo ku o se si wi pe iwo fo rere emi ki yo tun ri oju re mo
3: exodus ori ikokanla oluwa si wi fun mose pe emi o tun mu iyonu kan wa sara farao ati sara egypt lẹ́yìn èyí ni òun ó jọ̀wọ́ yín lọ́wọ́ lọ láti ìyín nígbà tí òun ó jẹ́ kí ẹ lọ àtìtàn ni yóò tì yín jáde níhìn-ín wí ní ìsinsìnyí ní etí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí olúkúlùkù ọkùnrin kí ó bèrè lọ́dọ̀ aládùúgbò rẹ̀ àti olúkúlùkù obìnrin lọ́dọ̀ aládùúgbò rẹ̀ ohun èlò fàdákà àti ohun èlò wúrà olúwa sì fi ojú rere fún àwọn ènìyàn náà ní ojú àwọn ará egypt pẹ̀lúpẹ̀lú mose ọkùnrin ni ó pọ̀ gidigidi ní ilẹ̀ egypt ní ojú àwọn ìránṣẹ́ farao àti ní ojú àwọn ènìyàn náà mose sì wí pé báyìí ni olúwa wí láàrin ọ̀gànjọ́ ni èmi ó jáde lọ sáàrin egypt gbogbo àwọn àkọ́bí tí ó wà ní ilẹ̀ egypt ni yóò sì kú láti àkọ́bí farao lọ tí ó jókòó lórí ìtẹ́ rẹ̀ títí yóò fi dé àkọ́bí ìránṣẹ́bìnrin tí ó wà lẹ́yìn ọ lọ àti gbogbo àkọ́bí ẹran ẹkúnlá yóò sì wà ní gbogbo ilẹ̀ egypt èyí tí irú rẹ̀ kò sí rí tí kì yóò sì sí irú rẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n sí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ israeli ni ajá kì yóò yọ ahọ́n rẹ̀ sí ènìyàn tàbí sí ẹran kí ẹ̀yin kí ó lè mọ̀ bí olúwa ti fi ìyàtọ̀ sáàrin àwọn ará egypt àti israeli gbogbo àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ wọ̀nyí ni yóò sì sọ̀kalẹ̀ tọ̀ mí wá tí wọ́n sì forí wọn balẹ̀ fún mi pé ìwọ jáde lọ àti gbogbo àwọn ènìyàn ẹ̀yìn rẹ lẹ́yìn ìgbà náà ni èmi ó tó jáde ó sì jáde kúrò níwájú farao ní ìbínú ńlá olúwa sì wí fún mose pé farao kì yóò gbọ́ tirẹ̀ kí a lè sọ iṣẹ́ ìyanu mi di púpọ̀ ní ilẹ̀ egypt mose àti aroni sì ṣe gbogbo iṣẹ́ ìyanu wọ̀nyí níwájú farao oluwa sì mú àyà farao le be ni ko si fe je ki awon omo Israeli ki o jade lo kuro ni ile re.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: E je ki agbadura.
4: Baba wa tin be li orun adupe lowo yin wi pe ani yin gege bi balogun loju ogun ani yin gege bi alafeyiti ani yin gege bi agbara ayeraye ti o wa labe wa lati mu wa duro lati fun wa lokun adupe wi pe ani yin gege bi olupese eni ti pese fun gbogbo ani wa ni kikun nitori Kristi lati inu oro re ninu ogo adupe wo pe ani yin gege bi olugbana gege bi eni ti a le kepe lojo ikonju wi pe si wa loju wi pe e si wa niye e si je ki a mo ona igbana yi e gba ope ati yin wa loruko Jesu adupe wi pe e ko je ki a wa pelu awon ti o wa ninu aye awon ti o n gbe igbe aye won lai ni reti awon ti o n gbe igbe aye won lai ni ifokante ileri olorun ti e fun wa latoke wa awon ti ko mo ona igbala yi sugbon awa ni e da lola awa ni e je ki a mo ona igbala yi e gba ope ati yin wa loruko Jesu je loni bi ati wa loni bi ati n gbekele yin loni bi ati wa ki e le si wa loju e si oju emi wa loruko Jesu e la wa loye e je ki oro yin ki ori ibi gbe ninu okan wa loruko Jesu e saanu fun wa e je ki a gbekele yin e si je ki igbekele ti a ni ninu yin ki o le mu ere fun wa gege bi ileri yin ninu bibeli adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa loni anwo inu bibeli fun akoko isoji wa ati akoko ise iyanu anwo ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu opolopo ti o wa ninu aye loni ni oye awon ami igba ikehin ni ko ye ni igbesi aye ti wa gege bi eni kookan ni idile wa gege bi eni kookan ati ni agbajopo aye lapapo ariwo pe o seese ki akoko idamu akoko ebi akoko iyan akoko aini ki o wa le aye Jesu Kristi ti so yi fun wa tele tele wipe nigbati opin aye ba nsomoto si wipe awon nkan wonyi yo ma sele okunrin tabi obirin ti ko feti si Kristi tabi ti ko mo eko oro Olorun nipa ohun ti Kristi ti laye awon omo ehin re dara dara nipa awon isele ti yo ma sele ni akoko igba igbeyin ojo iru awon eniyan be won ma ni idayapo iru awon eniyan be won ma ni irewesi okan okan won a ma kururu nitori wi pe oye ko ye won nipa asotele ti bibeli nipa ti igbeyin aye nitori eni ti o ba nri o to nsele loni wi pe awon eniyan ninu aye ninu olaju won won le se ohun ija lati pa ara won run ati ninu ijile eko ti imo science ni opolopo ti o wa lorile ede aye ni won ti gbon to be ge to je wi pe won le pa oke aimoye awon eniyan run ni iseju kan eni ti o ba nri nkan wonyi boya o n gbo ninu radio tabi o n ka ninu iwe iroyin a ma se ni kayefi wi pe ewo lo tun de ba aye yi a dabi ohun ajeji loju iru eni be sugbon Jesu Kristi ọmọ Ọlọ́run, ó ti sọ.

Igbesi aye Christiani, igbesi aye onigbagbo ninu Galatia ori keji ni Paul ti so fun wa bi on se ngbe igbesi aye ohun ti o fi je wi pe lori ife Jesu ife Olorun ni ohun fi ngbe igbesi aye ti ohun gbe ninu Galatia ori keji ese ogun Galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu Christi sugbon mo wa laye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laye ninu mi wi wa ti mo wa laye ninu ara mo wa laye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o nso fun awe pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun o le hu iru iwa be mo nisisin yi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba nbori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wo pe Olorun ran mi lowo mo si gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe ati kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese Jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo Jesu ba wa owo ohun wa nbe ibi ti ara Jesu wa ara ohun wa nbe e je pe ko si iya nipa tabi ipinya ni nipa Jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laye ninu mi nitori be agbara Christi ninu re ori ofe Christi ninu re emi Christi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo Jesu bi o ba faramo Olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si Jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya nipekun ti Jesu wa ngbe inu re ki se wepo ngbe inu re nikan to njoba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe Jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri be wipe o ti gba Jesu bi o ba ri be wipe igbala Jesu ti je tire bi o ba ri be wipe nisisin yi oni idaniloju iya eni pekun nitori wipe o ti wo le fun Jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kon si ori ige agbelebo eje Jesu Christi o ti we omo emi Olorun o ti ba emi re jeri wipe o ti di omo Olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si Olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si Olorun nitori Christi oni bi abati gba Jesu Christi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti a ni lati se awa paapa lati fi emi imore han ani lati ni ife si Olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si Olorun nitori Christi ti o ko fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti Jesu ti se ninu okan wa ki a wo Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori only o ko feran wa awa feran re nitori only o ko feran wa bi o ba je pe ni toto ni otito adun ijoba Olorun wo bi o ba je pe ni toto ni otito ife Olorun wo bi o ba je pe ni toto ni ori ofe Olorun ni o ti gba o kuro ninu ese o feran Olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti Olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi Olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise isin mi nje mu fi han ninu igboran si oro Olorun wi pe Olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si Olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife Olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si Olorun nje o farajo ife ti Olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife Olorun si wa ife Kristi si wa

si ninu Oluwa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo Israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori we pe ko si eni ti abi ninu obirin eni ti ko ti iba Jesu Kristi pade eni ti ko ti to igbala Olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri eni kan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba Jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo Olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu Oluwa eni wo pe bi ababa Oluwa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iweye Lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi atin rin soju bi atin to Jesu Kristi leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboro ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni atun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo Oluwa Olorun awon omo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro Olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro Olorun ni a tun fi oro Olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti paudo ti a ri we pe o mu ninu re o we ninu re o je oro Olorun bakan na o je bi o ti o nfun ni lagbara o tun nfun ni lokun nitori oro Olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro Olorun be lori wi pe oro Olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro Olorun ni a tun fi we ina ti man jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to man jo orun eyi ni oro Olorun man se ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan wonyi ko ni fun ani itesiwaju daradara bi ati n gbo oro Olorun be ni oro Olorun bi ina be lo n jo won run a tun fi oro Olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagun la si oro Olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa igbese aye wa be bi oro Olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fo awon okota wonyi tutu oro Olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro Olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati oro Olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigba ti ohun ri oro Olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro Olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oruko Oluwa Olorun awon omo ogun awa na paapa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan Olorun mo so wi pe ayo ti a ni ninu Oluwa yo ma tesiwaju ati siwaju nitori wi pe oro Olorun yo ma wonu igbese aye wa ati ife Olorun ati idapo pelu Olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu Johanu ori kedogun ese ikokanla Johanu ori kedogun ese ikokanla nkan wonyi ni mo ti so fun yin ina ni oro Olorun Jesu Kristi so wi pe ohun ti so oro Olorun fun awon omo ehin nkan wonyi ni mo ti so fun yin ki ayo mi
ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wi pe ayo to to ayo ti o se peyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wi pe o ti odo olorun wa o ma nbere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba Jesu Kristu lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iwe iye olorun ayo yi si ma ngboru ju be lo o ma nkun ju be lo o ma nfe ju be lo nigba ti a ba nba olorun ni nigba ti a ba nba olorun lo nigba ti a ba nto ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba nka ti a ba ngbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri wepe o nfa ayo fun eni ti o je omo olorun to to kini a ri wepe o nfa ayo idunnu fun omo olorun to to je ki a wo orin dafidi lekan si ki a ri wepe isise akoko bi a ba fe ni ayo olorun ni igbese aye wa isise akoko ni wepe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin dafidi ori kokan le la adota ese ikejila mo ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun a wepe nigba ti enikan bi o ba ba jesu pade bi o ba ri idariji olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo olorun nigba ti enikan ba ri wipe ohun ti bo olorun dore eni to je ota olorun tele tele wipe o ti ba olorun laja nipa iku ati eje ati etutu jesu kristi lori igi agbelebo lakoko eyi ma nfa ayo wa sinu enikokan wa ikeji nigba ti a ba ri wipe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a ngboro latokere wipe won fi aye won fun Jesu Kristi won ni igbala won di ore olorun wipe a nko oruko won si iweye gba ti a ba ri wipe ijoba olorun di gbigboro ti a ri wipe awon ti o di eni igbala wipe won po ju be lo lojojumo eyi ma nfo ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigba ti ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won royin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyipada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lolorun tele tele gba ti won gbo wipe awon wonyi yipada sodo olorun wipe awon wonyi gba Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala won wipe a nkoruko won ninu iwe iye lorun a nwe won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si aarin awon arakunrin ikini ni wipe iwo paapa oni igbala olorun eyi ma nfa ayo ikeji ni wipe o ngboro awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o ngboro awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma nfa igbala o ma nfa ayo nla nla wa si okan won igbagbo toto iketa ni wipe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori 16 ese 11 orin dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa le owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati a ba ni idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni ni iwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti a ri wipe awon elomiran bi won ti bi a ti n gbadura won ni itusile won ni idande won ni iwosan a ri wipe iru eyi naa o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli ori kejo ise awon aposteli ori kejo lati ese ikarun Filipi si sokale lo si ilu samaria o n wa so kristi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fiye si ohun ti Filipi n so nigba ti won gbo
ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo tin kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba nbaja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori sin kan won yi kini o fa ni samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba jesu gbo an wo won san a si tun won sile kuro ninu ijiya idani loro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se bayi nikan nigba ti a ba ri wo pe ise olorun o fese mule lati owo wa ise olorun o fese mule pelu ijo wa o man je ayo ati inu didun awon eniyan olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon molefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete kose won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipile leyi lele le oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won le okere rere awon won yi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gba ti a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wi pe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma josin ti won ri wi pe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wi pe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo e ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se a mo wi pe ninu kilasi awon elede yoruba ni a ma nwa a ri wi pe bi a ba tin wa su ni gesi iwonba ti agbenuso ati eni to nse itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kilari ari wo pe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede yoruba ni o fun ni anfani anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kokan eni a pri pe akilari ni isin yoruba lo nbere die die kilari wahala ti a tin se tele tele ke a ma teko leti lati lo si gbagada lati tabi lati wa si gbagada ona jijin re ni a ri pe amun kan won yi kuro ni a ri pe awa papa a le joko ni ni isin ti yoruba ka korin ni yoruba ka gbadura ni yoruba ka se bele wa ni yoruba ka ka bibeli ni yoruba ka gbo iwaasu ni yoruba atun ri ki se be nikan wi pe e cassette ti tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra cassette be la wa papa la tun yan fanda fanda la so wi pe o elede yoruba ni mi o mo fe cassette yoruba se eni ti bi se eni tohun a ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wi pe a ri pe ise olorun o n fese mule mo ki awa elede yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wi pe awa papa aje alayo nisinsiyi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise olorun ti n fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wi pe ayo ti a ni yi wi pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o n fun awon omo olorun ni ayo ikini wi pe a ni igbala a ni idariji ese wa ikeji wi pe a n gbo iroyin wi pe awon elomiran won fi aye won fun jesu a n gba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wi pe a ni idapo a ni irepo pelu olorun wi pe a ti ba olorun laja a si n rin ni ona toro ti o lo si iye anipekun pelu jesu kristi oluwa ati olugbala wa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele
àìsàn tí ó ti ń jẹ gàba lórí wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé àmú wọn láada a ń tún wọn sílẹ̀ ìkarùn-ún wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run iṣẹ́ ọlọ́run wípé ó ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ láàrin wa ìkẹfà ó yẹ kí a mọ̀ wípé ayọ̀ máa ń wá sí ìgbésí ayé wa wípé bí a bá ní ìdáhùn sí àdúrà ṣe o mọ̀ àwa tá a ti gbàdúrà títí tí tá a ti yíra ńlẹ̀ tá a ti sunturà rí tá a ti tan àbẹ́là tá a ti lọ sórí òkè tá a ti lọ sétí òkun tá a ti gba àwẹ̀ funfun tá a ti gba àwẹ̀ bíríbí a ti gba gbogbo àwẹ̀ tó wà láyé téèyàn lè gbà ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kò sí ìdáhùn àdúrà gbàtà wa bá jésù pàdé wẹ́rẹ́ ló ṣe fún wa bàbá ti ń kúnlẹ̀ bàbá ti ran ọlọ́run létí àwọn ìlérí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ṣe fún wa bóyá a wá sí ìpéjọpọ̀ ni bí a ti ń dárúkọ jésù bẹ́ẹ̀ ló ń wò wá sàn bẹ́ẹ̀ ló ń wo ọmọ wa sàn bí alákàlà bá ti ẹ̀wà bí nǹkan kan bá ti ẹ̀wà bàbá ti jí tàbá ti ké pe orúkọ jésù bẹ́ẹ̀ ni àlàáfíà ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ìyè ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni agbára ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló ń wọ ìgbésí ayé wa èyí máa ń fúnni ní ayọ̀ nígbà tí a bá rí wípé nísinsìnyí láì lo oògùn nísinsìnyí láì wú ẹbọ nísinsìnyí láì gbé ẹbọ káàkiri sí ìkóríta nísinsìnyí láì lọ bá àwọn yẹ̀mí wò àwọn wòlíì yẹ̀mí wò yẹtinú wò yẹtẹ̀yìn wò láì tún lọ bá ẹnìkan màmá arúgbó kan kó máa fọwọ́ tẹ̀wánú kó máa fọwọ́ síbi tí ó yẹ kó fọwọ́ sí láì ṣe irú ohunkóhun bẹ́ẹ̀ bàbá ti ń kúnlẹ̀ tá ń gbàdúrà tá ń ké pe orúkọ jésù lórúkọ jésù gbogbo àwọn ẹ̀mí èṣù gbogbo àwọn ìnira gbogbo àwọn ìra wọn ń pòórá ní ìgbésí ayé wa èyí tó ayọ̀ lọ́tọ̀ jẹ́ kí a wo Jòhánù Jòhánù orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún Jòhánù orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún àti ní ìjọ náà ẹ̀yin kì yóò bí mi léèrè ohunkóhun lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín olúkúlùkù ohunkóhun tí ẹ̀yin bá béèrè lọ́wọ́ bàbá lé orúkọ mi òun ó fi fún yín ẹsẹ̀ kẹtàlélógún ni mo kà yìí wá lọ sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún báyìí títí di ìsinsìnyí ẹ kò béèrè ẹ kò tí ì béèrè ohunkóhun lé orúkọ mi ẹ béèrè ẹ ó sì rí ìgbà kí ayọ̀ yín kí ó lè kún nígbà tí a bá ń gbàdúrà kí a rí wípé ọlọ́run dá wa lóhùn èyí máa ń fa ayọ̀ púpọ̀ wá sínú ìgbésí ayé wa ìkeje nígbà tí iṣẹ́ ìyanu tó bá ń farahàn ní ìgbésí ayé wa àwọn mẹ́rìírí àwọn tó jẹ́ wípé a kò gbúròó rẹ̀ níbikíbi rí nígbà tí a bá ń gbàdúrà tí ọlọ́run ṣe àwọn nǹkan ńlá àwọn nǹkan bàǹtàbàǹtà àwọn nǹkan tó kàmàmà níwájú àwọn aláìgbàgbọ́ tí wọ́n ń ṣe kàyéfì wípé báwo ni irú iṣẹ́ ìyanu báyìí báwo ló ṣe ń ṣe nínú ayé tá a wà yìí pé àwọn ènìyàn wọn ò gbára wọn jọ wọn ò gbára yílẹ̀ wọn ò fò sókè wọn ò lọ sórí òkè wọn ò tan àbẹ́là bí wọ́n ti ń pe orúkọ jésù àdì tí ń gbọ́ran ojú ńlá ojú afọ́jú ńlá àwọn amọ́kùn wọn di alára ṣíṣá ara àdídá ṣáṣá àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ ìyanu mìíràn èyí máa ń fa ayọ̀ àti inú dídùn fún àwọn ènìyàn ọlọ́run wo orin dáfídì orí ìkẹrìndínníàádóje orin dáfídì 1:6 orí ìkẹrìndínníàádóje láti ẹsẹ̀ ìkejì sí ẹsẹ̀ ìkẹta nígbà náà lẹnu wá kún fún ẹ̀rín àti ahọ́n wa kọ orin nígbà náà ni wọ́n wí nínú àwọn kẹfìrí pé olúwa ṣe ohun ńlá fún wọn olúwa ṣe ohun ńlá fún wa nítorí náà àwa ń yọ̀ olúwa ṣe ohun ńlá fún wa nítorí náà àwa ń yọ̀ nígbà tí a bá ń gbọ́ ìròyìn àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí a bá ń gbọ́ ìròyìn bí ọlọ́run ti ń dáhùn àdúrà nígbà tí a bá ń gbọ́ ìròyìn àwọn nǹkan tí ọlọ́run ṣe láàrin wa èyí máa ń jẹ́ kí ayọ̀ nígbà tí àwọn kẹfìrí àwọn tí kò lọ́lọ́run nígbà tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n bá ń sọ wípé mo ti gbọ́ nípa ilé ìsìn yẹn mo ti gbọ́ nípa bí ọlọ́run ṣe ń dá àdúrà láàrin wọn mo ti gbọ́ nípa àwọn iṣẹ́ ìyanu tí ọlọ́run ń ṣe èyí máa ń jẹ́ kí ayọ̀ àti inú dídùn kí ó máa wá sí ìgbésí ayé wa ṣùgbọ́n jẹ́ kí n bí ọ léèrè ìbéèrè kan ṣé nígbà tí a bá rí jẹ nìkan ṣoṣo ṣé nígbà tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ní ìgbàlà nìkan ṣoṣo ṣé nígbà tí a bá ti dáhùn àdúrà wa nìkan ni ó yẹ kí ọmọ ọlọ́run kí ó máa yọ̀ rárá yẹ kí a wo Filipi orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrin ẹ máa yọ̀ nínú olúwa ní ìgbà gbogbo mo sì tún wí ẹ máa yọ̀ ó ní ẹ máa yọ̀ nínú olúwa níwọ̀n ìgbà tí a ti mọ̀ wípé a wà nínú olúwa níwọ̀n ìgbà tí a ti mọ̀ wípé a kò sí lọ́dọ̀ èṣù mọ́ a kì í ṣe ẹrú èṣù ẹrú ẹ̀ṣẹ̀ ẹrú ayé tàbí ẹrú ẹran ara mọ́ tí a ti mọ̀ wípé a ti dáríjì wá
ati da wa sile an gbe inu Jesu Jesu gbe inu wa a wa ninu ore ofe Olorun igbala Olorun o wa ninu wa an yo ayo run lati nu aye nisisin yi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun oni nigba ti a mo wi pe ati wa ninu Oluwa oni ke a ma ayo ni igba gbogbo oni ke a ma gbagbe o oni mo tun wi fun yin e ma ayo nigba wo ni a ri wi pe o ye ki omo Olorun ki o ma ayo nigba gbogbo ni o ye ki a ma ayo bi a ri je o ye ki ayo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki ayo bi ati gbadura ti Olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi atun gbadura ti Olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti Olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo wi pe Olorun yire wa wo ni o Olorun tan wa wo ni o Olorun fe wo ohun ti igbekele wa o ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni wo pe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi a ni inu ni bi ni tabi o dabi eni wo pe a n so awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon nkankan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o ti le tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a o ke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe emi o ma yo ninu Oluwa emi o ma yo ninu Olorun igbala mi o n so fun a wi pe bi o tile je wi pe oda wa bi o tile je wi pe iyan ja bi o tile je wi pe a o ri je to bi o tile je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bo n se ri tele tele bi o tile je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe sibe oni emi o ma yo ninu Oluwa emi o ma yo ninu Olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandilogun Oluwa Olorun si ni agbara mi ohun ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu Oluwa ni akoko wahala bi a ba yo ninu Oluwa ni akoko inu ni bi ni bi a ba n yo ninu Oluwa ni igba gbogbo wi pe o daju wi pe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe wa ga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mo so lekan wi pe lakoko inu ni bi ni pelu o ye ka ma yo ninu Oluwa bi a ba n se fitina wa bi a ba koju ija si wa bi o ba dabi eni wi pe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori wipe a gbagbo ninu Jesu Kristi o ye ki a yo orun ayo igbala Olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te si tire nigba ti won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigba ti won ti lu won nigba ti won ti se won ni ise nigba ti won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tesiwaju lati ma wa so oruko Jesu won se ikokanlelogoji nitori na won si lo kuro niwaju ijo ajo igbimo won yo
1 year won banuje o 1 year won sokun o 1 year won kerora we pe ah ewo lo de ba won yi kini le ti won gba Jesu Kristi gbo o ni 1 year nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa paapa ki a ma yo ninu Oluwa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu Oluwa awon apostoli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesaye won ti ari wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe sibe ninu ni oganjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo je ki awo ise awon apostoli ori 16 eso eke dogbon sugbon laarin oganjo Paul o si la ngbadura won si nkorin yin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki ari enikeni ninu wa ki o ma so pe ah o nti ka iri o ka ri se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o ngbadura se o nkorin se o yo ni waju Oluwa eni ari wepe awon wonyi se bi won tin yo ni waju Oluwa ti won so fun Olorun wepe ah Olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won tin yin Oluwa logo bi won tin ko niyin si Oluwa bi won tin yo ni waju Oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wepe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atu won sile awon ilekun ti a ti tipa tele tele na re pe won se won sile pelu agbara Olorun bi awa paapa ninu ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale konrin si Olorun bi abale gbadura ni waju Olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti Olorun ti se fun wa tele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi aba wa ninu ibanuje paapa o ye ki a ma konrin si Olorun o ye ki a ma gbadura si Olorun o ye ki a ma yo ni waju Oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu Korinti keji ori kefa ese ikewa Korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinu je sugbon awa n yo ni igba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo Olorun eni ari eyi ari iwa iwa bi Olorun ti awon eniyan wonyi ni o ni bi eni ti o kun fun ibinu je eje pe ki se ibanu je die ni Paul apostoli ni o ni o da bi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin o ni bi eni ti o kun fun ibinu je ni sugbon sibe sibe awa n yo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju Oluwa bi o ti le je wepe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe a mu iduro onigbagbo nibi ise nitori pe a mu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu Oluwa ninu Heberu ori kewa Heberu ori kewa ese kerin le logbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun esi fi ayo gba ikolo eruyin esi fi ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se wepe nigba ti a ko won leru wepe nigba ti a je won niya wepe nigba ti a re won je wepe nigba ti a gba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so wepe Olorun kilode ki won ma fi were pe Olorun lejo sugbon ari wepe won yo ni waju Oluwa ni akoko ti a tun ni awon wahala miran je ki a wo Petero kini Petero kini lati ori kerin lati ese ikeji lati ese iketala o ni olufe e ma se ka idanwo ina tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo be ni pe ohun ajeji le o de ba yin
o se se ki idanwo idanwo tin joni bi ina idanwo tin ba tin da okan ru gege bi ina tin da gbo nkan ru idanwo ti o le popo o ni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo tin joni lara la npe be idanwo ti o da bi eni pe a ko riro iri la npe be o ni tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ilerita tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de sarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigbati aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi aba ni ayo olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi ari je tabi ari sese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe ani ikolo eru abi duke aye yi tabi ani awon idanwo bi ina to njoni tabi ani awon ogun to nja yiwaka kini o ye ki a se bi o ti re ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele ye ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronicle keji Chronicle keji ori ogun Chronicle keji ori ogun lati ese ikini o se se leyin yi ti awon omo Moab ati awon omo Ammoni ati ninu awon omo Edom pelu won gbe ogun to Jehoshaphat wa ese iketa Jehoshaphat siberu o si fi ara re si ati wa Oluwa o si kede awe ja gbogbo Juda wo ese kokan ni logun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeje ki won so won di eru ibanuje popo ni o si ma tele iru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won lero sugbon nigbati Jehoshaphat ti o ri ogun nla nla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re wepe kini ki o ye ki a se kini mo ti won fun wese kokan le logun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si Oluwa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin Oluwa nitori ti anu re duro lai lai awon won yin yo ni waju Oluwa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nle pa won sugbon won yo nje e won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu Oluwa wese keji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin Oluwa Oluwa yan ogun ehin si awon omo Ammoni ati Moab ati awon ara oke Seiri ti o wa si Juda o si kolu won bayi ni a ri pe isegun le de fun awa na bi a ba n yo ninu Oluwa bi a ba n kigbe si Oluwa bi a ba n ko ni iwaju Oluwa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun Olorun wi pe awa n yo ni waju re o ye ki a ko ni waju Oluwa
o ye ki a re ni waju Oluwa, o ye ki a so fun Olorun wi pe ati bi ti Olorun. Nitori be ninu wahala, ninu iyan, ninu ikonju, ninu nibini, ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo ni waju Oluwa, gbo wure soke ki o yo ni waju Oluwa. Awon won yi nigba ti won ri ogun, nigba ti won ri wahala, ki se ko won be pe Olorun se ti bi fun mi, Olorun se ton fun mi, nibi ti won tin yo, nibi ti won tin korin, nibi ti won tin yo ayo inu didun si Oluwa, nibe ni ari wi pe isegun je ti won. Nitori be ki pe Oluwa so fun Oluwa ki o yo ni waju Oluwa wi pe bi awon wahala won yi ti le wa, sibe sibe emi o yo ni waju Oluwa Olorun igbala mi.

bi Noah bi o tin kan oko igbala be ni o nso fun awon eniyan woni ki won ki o ronu pada sugbon awon miran won gbekele ogun ori won won so wipe ojo ti rori awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wipe awon ni imo won so wipe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile wepe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o sese ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso wepe bakan na ni bi enikeni ba ro wepe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro wepe o ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro wepe o ni igbekele kan wipe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daju we pe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kiku wo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba n fe ran lowo bi a ba n fe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan wonyi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won sin gbekele won yi won o lolorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nibi kan wo pe eniye ki baati nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbadumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to n gbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be eja tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon iso won kuro nipa gbegbekele awon eniyan to je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eni olorun fi n kilo fun awe pe ki a gbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokanlelogbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro nibe bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti se ranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti a n jo ti a n yo awa ti a n so fọlọrun wipe a dupe wipe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wipe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wipe awon aye loko ti wa won so wipe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti a n se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan wonyi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti won kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isinmi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wipe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wipe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese

0: kí o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni lanu wi pe won atun so kale lo si egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin si esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiyele keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo israeli won ko si wa oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan loku o si dun won re koja won si nfe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ko lorun apadi se eyi ni mu kuro we pe oni kumo ni o ye ki a mo we pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ki tun pada lo si egypt lati so wi pe atun wa nkan kan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo we pe eni ti o ba ti gbe ara kiku iwo we pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun awon israeli we pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara egypt elomiran boyo tin wa se ilesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti n gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa n so fun wipe bi o ba se daadara bi o ba jafafa bi o ba se ohun gbogbo ti ohun fe ohun a mu lo si ilu oyinbo ohun a mu lo si america ohun a si je ki owo po lowo e ohun a je ko ra awon nkan monamona a lo si japan a lo si tibi a lo si tohun bi a ba ti n se awon ipinnu wonyi fun iru eni be ti a ti n fun ni ileri okan re a ma bale a ma so wipe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti o ni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni ara america ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku wo ni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wipe eniyan la n sare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni lanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi n rubo won a ro wipe nitori wipe awon n rubo pelu eran pelu adiye ki a kunkun so wipe nitori won se sara nitori be won ro wipe awon o ni igbala wipe bi oju ba pa iku bi iku ba pa oju won de wipe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan soso bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi abafe ri oju olorun bi abafe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ku ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wo oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo Kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la nigba kan na o so wi pe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luku ori kejila luku ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni yi ti o gbekele awon ti o ni emi o si wi fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile beli eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni an so fun wa pe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba se faye sile koni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewo ti o wa ninu we pe ki a gbekele eniyan die ni ati so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi orin dafidi ori kerin din ni adojo o kan erin efa o kan erin efa ori kerin din ni adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo eni ewu kini ti ari we pe awon ti o gbeke le eniyan ohun ti awon eniyan won yin se le ri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so fun wa we pe lowo eni ti ko si iran lowo bi abaje eni ti o foju sile ti a si wo awon ti o ma nsare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won o ri iran lowo ti won fe iran lowo ti won reti won o ri gba elomiran a fi ile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wo pe won a fun ni nkan bayi won a fun ni nkan tohun won a da lokowo won a fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wo pe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun a wo pe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo ese ikerin emi re jade lo o pada si erupo re le ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti a gbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan wonyi ni yo run ni a o gbagbe won ninu Isaiah orikeji Isaiah orikeji ese ikeji le logun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wi pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni iho imu re nitori ninu kini a le ka si o nso fun a wi pe igba oduro lo pe titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wi pe isise kan lo nbe laarin enikookan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada Olorun ti o je we pe o wa titi lai oni o ye ki agbekele ninu Jeremiah ni a ri igun Olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa awon tabi igbekele won Jeremiah ori 17 Jeremiah ori 17 lati ese ikarun bayi le Oluwa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Oluwa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Oluwa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Oluwa o ni bayi le Oluwa wi asimo we pe ohun ti Oluwa ba wi aye ati orun won le re koja lo ṣugbọn kikini ninu oro Olorun ki o koja lo laise oni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele ti re wa o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele Olorun o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele ileri Olorun ṣugbọn nigbati wahala ba de nigbati inu ni bini ba de nigbati awon ota ba koju oja si o nigba ti o dabi eni pe iru mi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma nfi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele Olorun ko mo we pe inu iborisa ni o nwa je kin se alaye ni kikun fun o bi a ba gbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo Olorun o se se ki a ro we pe eniyan yi o ni owo ohun ti a ro ni we pe owo ti eni yi ni oju awon ohun ni ti Olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo Olorun ohun ni igbekele eniyan ohun ni o fi je iborisa nitori pe iru eniyan be o di orisa fun wa o di Olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigba ti a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo Olorun ohun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo Olorun iru eni be a ma sin eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti a gbekele Olorun a ma so wi pe a fe lo si ilesin nitori pe eni je ojo ti a nsin Oluwa a fe lo gbadura a fe lo mu awon ibeere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tun won paya niwaju Olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma we pe o nfe lo ba baba asale o nfe lo ba lagbaja nitori pe ebin ba ti bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo Olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbesi aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo si bi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe ohun a ba mi wase lagbaja ti so wi pe ohun a je ki n joko si ibojoko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko ti n ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be ese agbere ati panṣaga ko jina siru eni be tabi obinrin to loko nile ṣugbọn ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wipe eyan to looto lo loko ṣugbọn o dabi eni wipe ibukun Olorun opo lowo oko e nitori be bi mafi ara e jiya o mafi ara e sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile ẹbọkọ ò tí ẹ lè pèsè tó bá wá bá mi màá fún ẹ irú ẹni bẹẹ a máa fi ọkọ sílẹ nínú ilé a máa lọ bá ọkùnrin kan níta ó ti sọ ọkùnrin yìí di Olorun ó ti sọ di ẹni tó gbẹkẹlé ó ti mú ọkàn rẹ kúrò nínú ilé lọdọ ọkọ àti lọdọ Olorun ó ti sọ irú ẹni bẹẹ di ọrẹ abánidẹṣẹ pàápàá nítorí kò ṣeé ṣe fún ènìyàn ẹlẹran ara láti máa fún ọ ní àwọn nǹkan tó yẹ kí ọkọ rẹ kí ó máa fún ọ kí ó má ba lọ sínú ẹṣẹ àgbèrè tàbí panṣágà ìwà èérí gbogbo nítorí bẹ́ẹ̀ ni Olorun ṣe ń kìlọ̀ fún wa tí ó sì ń sọ fún wa wípé ìgún wà lórí àwọn tí ó bá fi ẹlẹ́ran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wọn báyìí ni Olúwa wí ègbé ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn tí ó fi ẹran ara ṣe apá rẹ̀ ẹni tí ọkàn rẹ̀ si shi kuro lodo olorun wo se kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re shi kuro lodo oluwa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kikuwo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini le aginju ti ko si ri pe rerembo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le aginju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi aba ti da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun e ni an pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti o nkon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wo pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yo dabi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa npe ki a se ohun ti olorun pe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele oluwa o gbodo gbekele ise rere ti re o gbodo gbekele we pe ati sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mo nka bibeli o gbodo gbekele wo pe mo nlo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wepe asami fun mi ni kekere ki se wepe mo fun awon alagbe lowo ki se wepe mo n gbadura mo n gba awe ki se wepe mo ma lo sori oke nigba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi ta sile ninu eje Jesu ti a fin we lese mo ti o n funfun Jesu no lo oni lati gbadura wepe Olorun mi o gbekele ise owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo o ni ibukun ni fun iru eni be ti o gbekele oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni fun ni ti o gbekele olowa e je we pe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe oluwa olorun yo da wa lohun ibukun idanwa dura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo olorun ibukun wi pe bi aba se aisan bi aba gbekele olorun olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o dabi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi aba gbekele olorun olorun le tu wa sile olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re bi a ba so we pe a gbekele oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni a ti ja sonu e je pe ki se we pe a n so fun olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a n so fun oluwa mu wahala die kuro ki o si gba baba asale mi lati mu eto ku kuro e je we pe a gbekele olorun ati olorun nikan soso ki se we pe bi a n gbadura a n gbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele olorun eni to ro wepe oruko Jesu to ani lati poruko angeli kun eni to ro wepe eje Jesu Christ to ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni to ro wepe bibeli nikan soso wepe ko to awon han turu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon aladupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihirere wepe ko to wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele oluwa ti o fi oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo olorun ibukun awon ti o gbekele olorun ibukun awon ti o nkepe olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbese aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o nfi oko dipo olorun o nfi aya dipo olorun o nfi ohun ini dipo olorun o nfi baba asale kan se igbekele re o nfi balogun kan se alati leyin fun oni abi o je ni to gbekele olorun abi o je ni to ti ronupo ada patapata ti o nke poroko oluwa se o je ni to gbekele oluwa lai boju weyin je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wi pe igbekele won ninu eniyan leran ara lo wa ati wi pe idajo olorun idajo ibinu gbogbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki yo le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki yo le lo sonre lati ma ba Olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun Olorun dede duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele Olorun o fe gbekele etutu Jesu Christi lori igi agbelebo o ti jewo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti Jesu Christi se ise ti o se ti o je wipe o je tewogba lowo olorun loju olorun o fe gbekele patapata so fun olorun wipe ko tun se ebo miran ko tun si ohun miran ti o ni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo Jesu no lo o si fe ran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni ohun ti o je aini re je ki igbekele re ki o wa ninu olorun nikan soso ki se wepe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti yo ma pese fun o ki o fi igbekele re si gbekele olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele olorun gbekele olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
1: DCLM Radio. The spiritual welfare is our concern.
2: Ori ikerinlelogun o si wi fun mo se pe goke to Oluwa wa iwo ati Aaroni Nadabu ati Abihu ati Adorin ninu awon agba Israeli ki eyin ki o si ma sin ni okere rere mo se nikan soso ni yo si sunmo Oluwa sugbon awon wonyi ko gbodo sunmo tosi be ni awon eniyan ko gbodo ba goke lo mo se si wa o si so gbogbo oro Oluwa ati gbogbo idajo fun awon eniyan gbogbo eniyan si fi ohun kan dahun wipe gbogbo oro ti Oluwa wi ni awa o se mo se si kowe gbogbo oro Oluwa o si dide ni kutukutu owuro o si te pepe kan ni sale oke na o mo awon 12 gege bi eya Israeli 12 o si ran awon odomokunrin ninu awon omo Israeli won si ru ebo sisun won si fi akomalu ru ebo alafia si Oluwa Mose si mu abo eje na, o si fi sinu awokoto, ati abo eje na, o fi won ara pepe na, o si mu iwe majemu ni, o si ka ni eti awon eniyan. Won si wi pe gbogbo eyi ti Oluwa wi ni awa o se, awa o si gboran. Mose si mu eje na, o si won sara awon eniyan. O si wi pe kiyesi eje majemu ti Oluwa ba yin da nipase oro gbogbo won yi. Nigba na ni Mose ati Aroni, Nadabu ati Abihu ati Adorin ninu awon agba Israeli goke lo, won si ri Olorun Israeli bi ise okuta safire wa ni abe ese re, o si dabi irisi orun ni imototo re, ko si nowo re le awon olola omo Israeli, won si ri Olorun, won si je, won si mu. Oluwa si wi fun Mose pe goke to mi wa sori oke, ki o si duro nibe, emi o si fi wala okuta fun o ati ase kan ati ofin ti mo ti ko ki iwo ki o le ma ko won. Mose si dide ati Joshua iranse re. Mose si goke lo si oke Olorun, o si wi fun awon agba na pe e duro de wa nihin yi titi awo fi tun pada to yin wa. Si kiyesi Aaroni ati Huri nbe pelu yin, bi enikan ba ni oran kan ki o to won wa. Mose si goke lo sori oke na, awo somo si bo oke na mole. Ogo Oluwa si sokale sori oke Sinai, awo somo na si bo mole ni ijo mefa. Ni ijo keje o ke si Mose lati arin awosomo wa, iwo ogo Oluwa dabi ina ajonirun ni ori oke na ni oju awon omo Israeli. Mose si lo saarin awosomo na, o si gun ori oke na. Mose si wa lori oke le ogoji osan ati ogoji oru.
3: Exodus ori 25. Oluwa si so fun Mose pe, so fun awon omo Israeli pe ki won ki o mu ore fun mi wa lọwọ olukuluku eniyan ti o ba fi fun ni tinu tinu ni ki eyin ki o gba ore mi.
2: Eyi si ni ore ti eyin o gba lọwọ won.
3: Wura ati fadaka ati ide ati aso alaro ati elese aluko ati ododo ati ogbo ati irun ewure ati awo agbo ti a se ni pupa ati awo siali ati igi shitimu, ororo fun fitila, olorun fun ororo itasori ati fun turari didun, okuta oniki ati okuta ti a o to si ewu efodi ati si igbaya, ki won ki o si se bi mimo kan fun mi ki emi ki o le ma gbe aarin won. Gege bi gbogbo eyi ti mo fi han nipa apere ago ati apere gbogbo ohun elo inu re, beeni ki eyin ki o si se. Won si se apoti igi shitimu igbonwo meji ohun abo ni gigun re ati igbonwo kan ohun abo ni ibu re ati igbonwo kan ohun abo ni giga re. Iwo si fi kiki wura bo ninu ati lode ni iwo fi bo, iwo si se igba ti wura sori re yika, iwo si se oruka wura merin si, iwo si fi won si igun merin re. Oruka meji yo si wa ni apa kini re, oruka meji yo si wa ni apa keji re. Iwo si se opa shitimu ki iwo ki o si fi wura bo won, iwo si fi opa won ni bo inu oruka won ni ni ha apoti na ki a le ma fi won gbe apoti na. Opa won ni yo si ma wa ninu oruka apoti na, a ki yo si yo won kuro ninu re. Iwo si fi eri ti emi o fi fun o sinu apoti ni, iwo si fi kiki wura se ite anu igbonwo meji ohun abo ni gigun re ati igbonwo kan ohun abo ni ibu re. Iwo si se kerubu wura meji ni ise lilu ni kiwo ki o fi se won ni iku ite anu na mejeji. Si se kerubu kini ni iku kan ati kerubu keji ni iku keji. Lati ite anu ni ki eyin ki o se awon kerubu na ni iku re mejeji. Awon kerubu na yo si na iye apa won si oke ki won ki o fi iye apa won bo ite anu na ki won ki o si koju si ara won. Ite anu na ni ki awon kerubu na ki o koju si. Iwo si fi ite anu na sori apoti na, ati ninu apoti na ni iwo fi eri ti emi o fi fun o si. Nibe ni emi o ma pade re, emi o si ma ba o soro lati oke ite anu wa, lati aarin awon kerubu mejeji wa ti o wa lori apoti eri na. Ni ti ohun gbogbo ti emi o palase fun o si awon omo Israeli. Iwo si se tabili igi shitimu kan, igbonwo meji ni gigun re ati igbonwo kan ni ibu re ati igbonwo kan ohun abo ni giga re. Iwo si fi kiki wura bo, iwo si se igba ti wura si iyika, iwo si se eti kan bi ibu atelewo si iyika, iwo si se igba ti wura si eti re yika, iwo si se oruka wura merin si, iwo si fi oruka won ni si igun mererin ti o wa ni ese re mererin. Ni abe igba ti na ni oruka won ni yo wa fun ibi opa lati ma fi ru tabili na. Iwo si se opa igi shitimu, iwo si fi wura bo won ki a le ma fi won ru tabili na. Iwo si se awo poko re ati sibi re ati igo re ati awo re lati ma fi da kiki wura ni ki iwo ki o fi se won iwo si ma gbe akara ifihan kale lori tabili na ni waju mi nigba gbogbo iwo si fi kiki wura se opa fitila kan ise lilu ni a o fi se opa fitila na ipile re opa re ago re irudi re ati itana re okan na ni won o je eka mefa ni yo yo ni ha re eka meta opa fitila na ni ha kan ati eka meta opa fitila na ni ha keji ago meta ni ki a se bi itana almondi pelu irudi ati itana ni eka kan ati ago meta ti a se bi itana almondi ni eka keji pelu irudi ati itana be ni eka mefefa ti o yo lara opa fitila na ati ninu opa fitila na ni ago merin yo wa ti a se bi itana almondi pelu irudi won ati itana won irudi kan yo si wa ni sale eka re meji ki ori bakan na irudi kan yo si wa ni sale eka re meji ki ori bakan na irudi kan yo si wa ni sale eka re meji ki ori bakan na gege bi eka re mefefa ti o ti ara opa fitila na yo jade irudi won ati eka won ki ori bakan na ki gbogbo re ki o je lilu kiki wura kan iwo si se fitila re na meje ki won ki o si fi fitila won ni sori re ki won ki o le ma se imole si waju re ati alumangaji re ati awo alumangaji re kiki wura ni ki o je talenti kan kiki wura ni ki o fi se pelu gbogbo ohun elo won yi si kiyesi ki iwo ki o se won gege bi apere won ti a fi han o lori oke
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Ori ikerin di logbon. Iwo fi aso tita mewa se ago na. Aso gbo olokun wiwe, ati ti aso alaro, ati ti elese aluko, ati ti ododo, ti ohun ti awon kerubu ise olona ni ki iwo ki o se won. Ina aso tita kan ki o je igbonwo mejidilogbon. Ibo aso tita kan, igbonwo merin. Gbogbo aso tita na ni ki o je iwon kan na. Aso tita marun ni ki a solu mo ara won ati aso tita marun keji ni ki a solu mo ara won iwo si se ojubo aso alaro si eti aso tita kan lati ise ti re wa ni bi solu ati be gege ni wo se ni eti ikangun aso tita keji ni bi solu keji aadota ojubo ni ki iwo ki o se si aso tita kan aadota ojubo ni ki iwo ki o si se si eti aso tita ti o wa ni solu keji ki ojubo ki o le ko ara won iwo si se adota iko wura iwo si fi iko na fa awon aso tita so iwo si se adota iko wura iwo si fi iko na fa awon aso tita so ohun si je ago kan iwo si se aso tita irun ewure lati se ibori sori ago na aso tita mokanla ni wo se ina aso tita kan yo je ogbon igbonwo ati ibo aso tita kan yo je igbonwo merin aso tita mokokanla na yo si je iwon kan na iwo si so aso tita marun lumo ara won ni oto ati aso tita mefa lumo ara won ni oto iwo si se aso tita kefa po ni meji ni waju ago na iwo si se adota ojubo ni eti aso tita na ti o yo si odeju ninu isolu ati adota ojubo ni eti aso tita ti o so ikeji lu iwo si se adota iko ide ki o si fi iko won ni sinu ojubo ki o si fi so ago na po yo si je okan ati iyoku ti o ku ninu aso tita ago na abo aso tita ti o ku yo ro sori eyin ago na ati igbonwo kan ni apa kan ati igbonwo kan ni apa keji eyi ti o ku ni ina aso tita ago na yo si ro si ago na ni ahin ati ni ohun lati bo iwo si se ibori awo agbo ti a se ni pupa fun ago na ati ibori awo siali lori re iwo si se apako igi situmu fun ago na ni ogurodo igbonwo mewa ni gigun apako na ati igbonwo kan ohun abo ni ibo apako kan itebo meji ni ki o wa ni apako kan ti o to ni ese ese si ara won bayi ni ki iwo ki o se si gbogbo awon apako ago na iwo si se apako ago na ogun apako ni hagusu si hagusu iwo si se ogoji ho itebo fadaka ni sale ogun apako won ni iho itebo meji ni sale apako kan fun itebo meji na ati iho itebo meji ni sale apako keji fun itebo meji na ati ha keji ago na ni hariwa ogun apako ni yo wa nibe ati ogoji iho itebo fadaka won iho itebo meji ni sale apako na kan ati ho itebo meji ni sale apako keji ati fun iha gona ni haiwo orun apako mefa ni kiwo ki o se ati apako meji ni wo se fun igun agona ni haeyin re a o si so won po ni sale a o si so won po ni oke ori re si oruka kan be ni yo si se ti awon mejeji won si se ti igun mejeji won si je apako mejo ati ho itebo fadaka won iho itebo 16 iho itebo meji ni sale apako kan ati iho itebo meji ni sale apako keji iwo si se opa idabu igi shitimu 5 fun apako iha kan ago na ati opa idabu 5 fun apako na ni iha keji ago na ati opa idabu 5 fun apako na ni iha ago na fun iha mejeji ni iha iwo orun ati opa arin ni agbede meji apako won ni yo ti ikude iku iwo si fi wura bo apako won ni iwo si fi wura se oruka won ni aye fun opa idabu won ni iwo si fi wura bo opa idabu won ni iwo si gbe ago na ro gege bi apere re ti a fi han lori oke iwo si se aso ikele alaro ati ilesi aluko ati ododo ati ogbo olokun wiwe ti ise olona ti on ti awon kerubu ni ki a se iwo si fi ro sara opo igi sitimu 4 ti a fi wura bo wura ni iko won lori iho itebo fadaka mererin na iwo si ta aso ikele na si abe iko won ni ki iwo ki o le mu apoti eri ni wa si inu aso ikele ni aso ikele ni ni yo si pinya laarin bi mimo ati bi mimo julo fun yin iwo si fi ite anu sori apoti eri ni ni bi mimo julo iwo si gbe tabili na ka eyin ode aso ikele ni ati opa fitila ni koju si tabili na ni hago na ni hagusu iwo si gbe tabili na ka iha ariwa iwo si se aso tita kan fun enu ona ago na ti aso alaro ti elese aluko ti ododo ati ti ogbo olokun wiwe ti a fi ise abere se iwo si se opo igi sitimu 5 fun aso tita na ki o si fi wura bo won ati iko won wura iwo si da iko itebo ide 5 fun won
0: eje ki a gbadura baba wa alaanu ati olore ofe adupe wo pe awa nihin awa sihin lati wa gboro yin anbe yin wo pe ki emi mimo yin ki o tan imole si oro yin ti a oka ati oro yin ti a o gbo ki abale fese mule ninu igbagbo toto ninu kristi anbe yin wo pe okun ati agbara lati simile yin lati je ti yin ni toto ati lati ni ore ofe lati ma rin gege bi ilana yin e fi fun olukoloko wa bi a o ti ma wo oro olorun a nbe yin wo pe ki e je ki a je ele ti omo ti yo gbo ti o si se awon te nbere lowo wa adupe pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo olorun ti o tun fun wa ni anfani lati wa papo ninu isin awa elede Yoruba adupe wipe gege bi Olorun ti se ilana yi sile o je ohun ti o je anfani fun wa o si se oju wa ki a ba le je oro ti o nbe ninu iru isin be o ye ki a so fun awon elomiran ti o dabi eni wipe boya ko ti de eti igbo won tabi ti won lora lati wa si isin Yoruba sugbon ti a mo we pe isin Yoruba yi ni yo je ohun ti o se won lanfani popo loni mo soro lori pataki esin Christiani toto pataki esin Christiani toto awon ile ijo ati awon apejo popo lo wa sugbon opolopo le o dabi koriko igbe eyi ti o wa loni ti a si gbe so sinu ina lola ohun ti a so ni wipe iru awon ipejo be o seese ki won ki o rewa lode o seese ki o dabi eni wipe won dara sugbon nitori wipe won ko ni gbongbo won ko fese mule won ko mo kini o je pataki igun ile ti o ye ki o wa ninu ijo tabi ninu esin Christiani toto a o gbe won so sinu ina laipe ojo awon ojise olorun ni iru ijo be won dabi awon alagbase ti n toju igi ti o dabi eni pe o siji bo won bi igi ti o siji bo Jonah sugbon ti o rorun fun kokoro alailagbara lati bi awon igi won yi sebo lati pa won run patapata esin kristeni ti ko ni gbongbo ti ko si ni ipele o le tete gberu sugbon koni pe lati doju bole eyi ni jesu so fun wa ninu luko ori kefa ese ikokan di la adorun oni sugbon eni ti o gbo ti ko se se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni jesu nje ki o da wa loju wi pe bi abako ile igbagbo wa tabi esin kristeni wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki yo le seso ki yo le pe lo titi wi pe ni ojo idajo awon kan won yi yo je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wi pe afina sun won iru esin kristeni be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin kristeni ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode tin sere ti o ba te o je ohun alai lagbara ati alai wolo koni ipa lati sa koni ipa lati daabo bo ara re koni ipa lati gbe ara re ro be ni esin kristeni ti koni eko ninu o dabi kristeni ti ko lagbara ti ko legun ti ko ni isan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si ma gbo ni opolopo ibi ti a ti ma nlo o je awon iwaasu ti ko le gbe niro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo kristi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si ma nri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin kristeni ti o duro le lori a wo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipele esin kristeni tooto ipele esin kristeni tooto ikeji itan esin kristeni tooto iketa ipenija lati pa esin kristeni tooto mo ipenija lati pa esin kristeni tooto mo ikini ipele esin kristeni tooto bi a ba wo peteru kini ori keji ese ikefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipele kristeni tooto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese ikefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gbagbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe kristi ni ipele oni pataki okuta egun ile bi aba fe kole bi a ko ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okuta gunle won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni kristi je bi a ba fe se esin kristeni tooto bi a ba fe se ti o je ite ogba ni waju olowa ani lati fi ipile kristi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu korinti kini ori keta korinti kini ori keta ese ikokanla nitori ipele miran le enikeni ko le filele ju eyi ti ati filele lo ti se Jesu Christi ipele yi ni ipele ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipele nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin olorun ni toto o ye ki a mo we pe Christi ni ipele kan soso yi ti a le filele o si ni ipele toto a tun pe Christi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi Christian we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ki a ranti we pe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu Rome ori kokanla Rome ori kokanla ese ikerin dilogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na anfi Jesu Christi we gbongbo nihi we pe bi abari daju we pe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa paapa a o le gba ore ofe lodo re bi o n ba mo amo we pe o mo amo we pe o je olooto amo we pe o je eni rere amo we pe o je olugbala o je alailese bi o n paapa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lilogun Efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Christi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihi ni afi Jesu we oko nitori we pe o ni se ori o lo man dari o lo man koni Oloman toni sona nitori be ninu ijo o ye ki a mo we pe Jesu Christi ni adari o ni olutoni sona o si ni agbara ti gbe ni ro bibeli tun so fun awe pe o ni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese ikokanla emi ni oluso agutan rere Oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese Olorun ti akaye o mu da wa loju we pe ipile esin Christian toto ni Christi we pe Christi ni okuta egun ile pe Christi ni ipile kan soso ti o je otito we pe Christi ni gbongbo igi ti a fi we Christiani we pe oni ori ati agbara ti n gbe ni ro o n si ni oludari fun ijo o ni olugbala ati oluso agutan o ni olufunni ni iye nitori be bi Christiani bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo we pe Christi gan o ni olugbala ati olufunni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je esin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Christi o ye ki agba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo we pe bi e ba wa si ilesin we pe Jesu Christi ni okota yebiye o ni ipele fun ise esin wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a kokko wo gege bi oniwaasu bi oniwaasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wi pe o ni olutoni sona bi oniwaasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wi pe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju pe iru awon osise be won je asini lona nitori wi pe okota iye biye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Christi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti olorun fi pe wa o ye ke amo we pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Christi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Christi oni olugbala nitori wi pe bi awon eniyan ba nwa si ninu ijo bi aban soro olorun fun won lai fi Jesu Christi awon gege bi olugbala adabi eni ti o gbianju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wi pe a ko fi ipele lele adabi eni ti o nsise sugbon ti a ko mo wi pe ani lati fi igun ile lele ke a to ma ba ise lo nitori be awon ti o wa sinu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wi pe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won lati gba Jesu Christi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti anwa su awa ti an koni ninu wiwa inu iwe mimo bi aban fira wa han gege bi eni tin toni sona bi aban fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Christi to je imole aye tin toni sona imole tin fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Christi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni tin dari wa sodo baba o je wi pe a nsi awon eniyan na lona bi a ko ba fi Christi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan olorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Christi ni kan soso le o le fun oku okan wa ni iye o je wi pe a ko to won sona daradara an so nipa awa ti an wasu tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ilesin awa ti an josin awa ti a so wi pe a je omo ijo di palai o ye ki o ye wa wi pe okota igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni ni iye ni Jesu Christi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbianju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati e woso bi ati e korin bi ati e gbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile se sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wa se ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi olowa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile se sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara re robo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ke amo wi pe ohun akoko lati se oni ke amo Jesu a le mo rin ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le se se ke amo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o dabi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluku wa ni pe bi ati n wa bi ati n gboro olorun ke a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi olowa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu n bo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti ani lati mo Jesu Christi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu esele abi o ninu esele asiloyun re bi o ba je olooto

0: olúwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o dajo pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni tin baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan we pe nitooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe nitooto li emi fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi mbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo wi pe gere ti a ba ti ni igbala ohun ti o ye ki a ma gbadura fun ohun ti o ye ki a ma lepa ni wi pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju oluwa ki a duro ni waju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni isodi mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti mo olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi aye raye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju wi pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti aye raye ninu ipayin keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo wi pe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye o wi pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi a ko ba waasu re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipile je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete kose ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko naa titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori kerindinlogun ese ikejidinlogun emi si wi fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu n je ki o da awon omo ihin re loju wi pe oun ni okota iyebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati wipe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi eni ti n dani ni ide gege bi eni ti mu wa wa si odo Olorun wipe awon ipo oko tabi awon emi kemi ati esu paapaa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni tooto ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yoku na fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete kose ati lati opolopo odun sugbon ti o je wi pe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je ipele nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon enu ni bini ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se enu ni bini won yi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon aposteli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oniwarere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fini idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa wi pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wepe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju olowa ki a mo wepe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo wi pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni o ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele je ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awo ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo olowa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa ti se la awa ti se bo ninu idajo olorun awa ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a n so ni igba gbogbo fun awon ti o n wa si inu ijo wi pe won ni lati gbadura titi won o fere wi pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Kristi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yin we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku on si ni idakoro wa oni alagbawe wa ni waju Olorun oni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o nfun ni ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku bade eyi ni yo je ki a ma rin ajo wa nigbati rin ajo ba nlo sopin gege bi eni tin ri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati Olorun gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni tin sipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jidide fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati dojuko iku nigbati akoko yi ba to eyi ni o je ki a so wi pe iku oro reda Isa oku isegun reda nitori be je ki oye owe pe bi obani Jesu gege bi olowa ati olugbala re nigba na ni o le ni idakoro ni esin Christianity o sinsin yo je itewogba ni waju olowa ki se eyi nikan a npe wa nija we pe ani lati pa esin Christianity yi ani lati pamo ni toto titi a o fi ri olowa je ki a wo epistle ti juda si eniyan gbogbo epistle ti juda si eniyan gbogbo ese keta olufe nigbati mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin ki n se gba yin niyan ju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan sosho eyi ni ipenija ti bibeli nfun wa we pe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan sosho ki a ma je ki awon ti won waasu iwaasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri Kristi ati awon apostle re won ti so tele saju wi pe ni igba ikehin awon eleko eke yo po awon woli eke yo po awon Kristi eke papa won yo po jojo wi pe yo si rorun fun awon eniyan lati sipo pada ati lati kuro ninu eko ti o ye koro ati lati lo si ibi etan nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wi pe o je eni tin sin olorun nipase igbagbo ninu Jesu Kristi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o ma se je ki awon nkan wonyi ki o da opada ma se je ki awon nkan wonyi ki o mu ogbojege tabi ki o mo kuro lori ipile ti ati fi lele fun o eyi ti se Jesu Kristi je ki o ye o wi pe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wi pe ani lati ni igbala wi pe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse aisimi lati ri wi pe o je eni ti a ti gba okan re la nipa iwenu mo eje Jesu Kristi wo Heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki a beru bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o kuna re bi a ba kuro lori ipile bi a ba kuro ninu eko bibeli bi a ba kuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je olusho agutan wa olusho agutan rere ati gege bi eni ti o je ipile eko Kristi atabi eko ihirere bi aba kuro lori nkan wonyi a koni le de ijoba orun a koni le ri olorun ni ikeyin nitori be e je ki a beru ki a ri wipe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wipe enikeni ninu wa ko padanu iyi aini pekun ati anfani lati ba Jesu joba ni ikeyin e je ki a dide duro ki a gbadura ki a so fun olorun wipe eyi ti ati pile wa lowo gege bi Jesu olugbala eyi ti ati pile wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti ati pile wa lowo Jesu Christi eni ti yo fun wa ni agbara emi mimo ati eni ti o ndari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo Olorun wipe a o di mu shinshin titi di ojo ekeyin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo Olorun dide duro ki o diju re ki o se gbadura si Olorun ki ori wipe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oyin lati so fun Olorun wipe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun Olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala wipe o fe ni isodi mimo ti o fi fo okan re mo ti o se funfun lawo lawo bi ojo didi bi o ba si mo wipe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun o ni agbara emi mimo ki o ri wipe eko ihin rere ti a ti pile Olowo o di mu titi a o fi ri Jesu Olowo ati Olugbala wa
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ori iketa din logbon. Iwo si te pepe gishitimu kan. Ina re, igbonwo marun. Ati ibu re, igbonwo marun. Iwon kan ni hamererin. Igbonwo meta si ni giga re. Iwo si she iwo re si ori igun mererin re. Iwo re, yo si wa lara re. Iwo si fi debo. Iwo si she tasa re, lati magba eru re. Ati oko re, ati awokoto re. Ati kokoro eran re ati awo ina re won ni gbogbo ohun ilo re ni iwo fi ide se iwo si se oju aro ide fun ni ise awon lara awon na ni ki iwo ki o se oruka merin ni igun mererin re iwo si fi si abe ayika pepe na ni sale ki awon na ki o le de idaji pepe na iwo si se opa fun pepe na opa igi shitimu iwo si fi ide bo won a o si fi opa re bo oruka won ni opa won ni yo si wa ni hamijeji pepe na
3: lati ma fi ru
2: oni ho ninu ni wo fi apako se bi ati fi han lori oke be ni ki won ki o se iwo si se agbala ago na ni hagusu lowo otun ni aso tita agbala ti ogbo olokun wiwe ti ogorun igbonwo ina yo wa ni akan ati ogun opo re ati ogun iko itebo won ti o je ide iko opo won ni ati opa isopo won to je fadaka ati be gege ni ti hariwa ni gigun aso tita won ni yo je ogorun igbonwo ni ina won ati ogun opo re ati ogun iko itebo re to je ide iko opo won ni ati opa isopo won to je fadaka ati ni ti ibu agbala na ni haiworun ni aso tita adota igbonwo yo wa opo won mewa ati iko itebo won mewa ati ibu agbala na ni haila orun si haila orun yo je adota igbonwo aso tita apakan enu ona na yo je igbonwo medogun opo won meta iko itebo won meta ati ni akeji ni aso tita igbonwo medogun yo wa opo won meta ati iko itebo won meta ati fun enu ona agbala na aso tita ogun igbonwo yo wa ki aso alaro ati elese aluko ati ododo ati ti ogbo olokun wiwe ki a fi ise abere se opo won merin ati ko itebo won merin gbogbo opo ti o yi sare na ka ni a o si fi opa fadaka sopo iko won yo je fadaka ati ko itebo won ide ina agbala na yo je ogorun igbonwo ati ibu re ara adota igbonwo ati giga re igbonwo marun ti ogbo olokun wiwe ati ko itibo won ide gbogbo ohun ilu ago na ni gbogbo isin re ati gbogbo ekan re ati gbogbo ekan agbala na yo je ide iwo si pase fun awon omo israeli ki won ki o mu ororo olifi daradara ti agun fun owa fun imole lati mu ki fitila ki o ma tan nigba gbogbo ni ago ajo leyin ode aso ikele ti o wa ni waju eri na aroni ti on ti awon omo re yo toju re lati ale ti owuro ni waju oluwa yo si de ilana lailai ni iran diran won lodo awon omo israeli
0: eje ki agbadura baba wa tin be le orun ati wa si waju yin loni lati keko ninu oro yin adupe wipe ninu okunkun aye yi ninu isina ti awon aye wa ninu ikorita ti gbogbo awon eniyan wa lai mo ona si ye ni pekun awa ni e pe wa sodo ara yin ki oro yin ki o ba le tan imole si pa ona wa ki a ba le riran lati mo wipe ona iye ni ona toro ona agbelebo ti o lo sile ogo adupe wipe e se wa loju adupe wipe e ti fowo to okan wa adupe pe ki se pe e fowo to okan wa nikan soso e ko okan wa nila lati ma beru lati ma wariri ni waju yin lati ma saferi ati lati ma wa ijile ife yin ninu oro yi an bebe wipe ife lati se awari ife lati sumo yin si ife lati duro li ona na ti o lo si iye ni pekun we pe ife yi ki o ko mo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti an fe ko ti a si fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi se paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo ibi ti okunkun abi owusuwosu tinu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi ese ti nko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni oruko Jesu e mu ki aye ato ti awon ti o wa ninu aye ki reti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni ni atun bere awon eko ti a ti nko lese lese ninu epistle ti Paulu si awon ara Kolose bi o ba je eni ti o tin ba pejo tele tele o mo wi pe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi epistle si awon ara Kolose ati ko ninu ori kini a si ti ko ninu ori keji loni a n wo ori keta a si n ka lati ese ikini titi de ese ikerin awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ninu bibeli ati ninu awon episteli papa ninu eti afeka loni awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ti o se wipe bi o ba ye wa bi a ba si gbaro bi a ba gbadura le lori yo mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo yo si je ki ore ofe Olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa nitori be bi a tin ka awon oro wonyi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma n gba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o se se ki o je wipe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a n ko nitori be ki a ma se je ki ohunkohun tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo nsele nita tabi ariwo ni an gbo lati ibo miran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki abale je eni ti o nfi ohun rere awon ribiri ti olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi ati si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti an ka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun asin lati wo bibeli wa bi ati si bi ati nka mo nka lati kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ba ti ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko li owo otun olorun e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu kristi ninu olorun nigba ti kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o nso nipa igbe aye eni ti a jidide ni ese ikini oni nje bi abati ji yin dide pelu kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli wepe ni ibere pepe maje mu titun yi ako ni ede giriki ede giriki ti a fi ko maje mu titun yi bi abaka ese ikini yi o nso wipe nje nigba ti ati ji yin dide pelu kristi ma se je ki o se oni kayefi ikan na ni o nso pelu idani loju wipe awa ti a je onigbagbo awa ti ati di atunbi oni ati ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wepe looto lati ji wa dide pelu kristi o wa nso wepe nigba ti o mo wepe ati ji o dide pelu kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wepe ni tooto le ati ji o dide pelu kristi oni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun o si wa nso fun bawo ni a se le saferi ohun ti nbe loke awon ti ko loye won le ro we pe ke a ma wo kesa ke a ma wo le ko so be o se alaye ni ese ikeje oni ke a ma ronu awon nkan ti nbe loke bi a ba nso wi pe ke a ma saferi ke a ma wa awon nkan ti nbe loke itumo re ye ni ese ikeje nigba ti o we pe ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke ki se nkan ti nbe laye ni ese iketa o ni eredi re niyi nitori eyin ti ku nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wipe eyin ti ko je wipe eyin ti fi aye sile o ni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile ko ye ki a tun ma safere ohun ti nbe ninu aye ko ye ki a ma ronu nipa ohun ti nbe le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu kristi pelu kristi ninu olorun o wa nso wipe bi a ti rin ona toro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wipe a mo wipe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wipe ki se ki a tun ma pada seyin o ni nitori nigba ti kristi eni ti nse iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ye ki ran o leti wipe nigba ti ada eniyan pelu eropẹ ile se ran ti wipe nigba ti egun de sori eniyan Olorun wi pe erope sa ni iwo iwo se pada di erope ṣugbọn ohun ti mo fe mu jade ninu re ni wi pe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi olorun ṣugbọn nigbati eniyan ṣubu ninu ogba ideni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti ṣubu ni a ri wi pe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye gba to je wi pe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi olorun iye olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o ṣubu ohun fa lile kan wa ti ma nfa eniyan sile lati igba na nitori be lati igba na ni o fi je wi pe awon eniyan won di alarin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon nkan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se afere olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke a ma saferi ohun ti nbe loke ikeji ati se afere ohun ti nbe loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan ti nbe loke bi o ba se afiyesi ori wi pe nkan meji yi ni a tun ko papo nihin ikini ke a ma se afere olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan buburu eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko safere olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji we pe awon elomiran o ti le sese ki won ro we pe won wa ninu ijo tabi ki won ro we pe won je eniyan olorun ki won ro we pe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma nfi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Kristi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi afere si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atun bi tabi bi a ba ti di atun bi tele tele ina emi wa o n joreyin o n ku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma safere ohun ti n be loke ninu Matthew ori kefa ese ikejilelogbon nitori gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri n wa kiri kila o je kini a o mu ati asowo ni awa o fi bora gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri n saferi o ni awon kefiri n wa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ki a mo wi pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ki a mo wi pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Kristi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Kristi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wipe a n wa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti abere lowo okunrin kan ninu Genesis ori keta dilogoji Genesis ori keta dilogoji ki iwo paapa ki ojolo to si Olorun lati dahun ibere yi Genesis ori keta dilogoji ese ikedogun okunrin kan si ri se wo orin kaakiri ni papa okunrin na si bi pe kini iwo nwa opolopo ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye opolopo ni orin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo eni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo n wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere si ni mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa Jesu Kristi ni awari se o ti mo wi pe Jesu Kristi je tire ati wi pe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki o ro nle lori ni pe kini iwo nwa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ini aye ni se obirin lo nwa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo nwa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo nwa kaakiri kini iwo nwa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o se afere olorun tabi ohun wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba soro le lori loni je ki a tun pada si Kolose ori keta Kolose ori keta lati ese ikini bi o tile je wipe ati ka tele tele je ki a tun ka lekan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wipe ki o ma se itumo fun o wipe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan won yi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma safari awon nkan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi oni oko tabi oni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si nreti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni Jesu Kristi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin gba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi Jesu Kristi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ki a ma safari awon nkan tin be loke ni bi ti Jesu Kristi olowa olugbana olufe okan wa ni bi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se ounje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye ohun le o mu ki elomiran ki o gbe ohun le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wepe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti aje ti olorun e se to je wepe lati aro di ale ni a fi ronu awon nkan tin be le aye o ni ki a ma ronu awon nkan tin be loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi o ni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku asifi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan woyi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi to ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi paramo Kristi ati abo re fi paramo Kristi ati abo re awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai paramo Kristi gba ti Olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti Olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Kristi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni Olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu onkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eniyan fi wo apa keji yi fi paramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki n fi han wipe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ki a konkon wipe eyin ni o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon Olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe bi a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Kristi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigbati Jesu Kristi ku o ku fun ese wa ati wi pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati paramo aparamo iku re ari wi pe awa paapa aku pelu re se o mo wi pe o ku nitori wa gbati a ba si gbagbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti ji dide kuro ninu oku ye ki a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa o hati wi ki awa ki o hajoko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki amari awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o so fun a wi pe ati ku si ese ninu Romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori be a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re be a ba nso nipa ajinde a o kokko ma so nipa ti iku ati ku pelu Kristi a se wa ji wa dide pelu Jesu Kristi lakoko a kan wa mo agbelebo pelu re aku pelu re ni akoko igbala wa ajiwa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo Kristi ye ki a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun lati igba ti a ti ji wa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba nso nipa we pe a wa ohun ti o wa loke ikini Olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa Olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo Olorun li emi le ma se awari li owo Olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa Olorun sise aferi Olorun nitori wipe ati ji wa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba Olorun ati ododo re awon kan wo yin ni itumo wi pe ke a ma safere ohun tin be le oke ninu Matthew ori kefa ese iketa le logbon sugbon e tete ma wa ijoba Olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba Olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba Olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife Olorun ni pe ke a wa Olorun ke a wa oju Olorun ke a ko ese sile ke a kuro ninu ese ki alaafia Olorun iye Olorun igbala Olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba Olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Kristi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe an wa ododo olorun oni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ki se be an wa ilu wa lorun ninu Heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisiyi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan nigba gbogbo ni a ma wa ifarahan olorun ninu orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ori Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ohun kan lemi toro lodo olowa ohun na lemi o ma wa kiri oni mo nsaferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eni olorun bi abaje eni ti o mo Kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto isurajo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara iba je ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale sugbon eto isurajo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le iba je ati nibi ti awon ole ko le irunle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon onibara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shop won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti a je oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi lala pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ni wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin Dafidi ori ketalela adorin orin Dafidi ori ketalela adorin ese ike dogbon tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni oni samu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni oni samu yi eni ti o korin Dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki ohun pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wipe bi o ko ba ronu ko ada ipaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin dafidi kan na ese ori ketale la adon.

toriti ko si irora ninu iko won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi on wo awon ti won wa ninu aye on wo igbega ti aye on wo owo ati dukia ti won ni ninu aye on wo awon fadaka awon ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wo awon nkan won yi on wo bi won se sanra to on wo bi won se ni nkan ti aye to on wo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye oni ese ohun fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe atigba ti mo ti se atunse o dabi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma ro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni nkan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni ipo pelu awon oselu won ni ipo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomoni aye won ni gbogbo nkan ti oju won nfe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba naa ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subo sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun niwon bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri niwon bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won a ma wo ero amomitutu ti awon wonyi ni won a ma wo ero afe ategun ti awon wonyi ni won a ma gbogbo nkan ti won ni eyi ti won te sile eyi ti won te sori tabili won a ma kera ninu okan won ma se ilara wipe emi ti mo n sin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa n bo nitori awa ko wo ohun ti a n ri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a n ri ni ti igba isinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisinsin yi a n wo fifaramo Kristi ati abo re fifaramo Kristi ati abo re

se ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yi pamo pelu Kristi ninu Olorun ede ti a lo nihi a lo ede ti o le ye wa sugbon so nipa ohun ti emi ke akoko wu nipa ti ara iku ma mu iye pada popo wa bi eniyan ba ku a ma so wipe ati shinipo pada eje wipe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni mo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a shinipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wipe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wipe ina njo ni a wa nibi ti o je wipe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wipe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu wa kuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu wa kuro nibi isodahoro ti a wa tele tele a si ti mu wa kuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu wa kuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma n yi wa pada sinu awujo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma n so wipe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo Olorun o darapo pelu awon angeli Olorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awujo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awujo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ati satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana Olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju Olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti ati jidide o wa n so ni ese iketa yi o ni nitori eyin ti ku kii se wipe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo tile wa lori akete aisan ohun kan ti iba sele si bo ku toro kobo lowo e o ni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti siwaju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi a ba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye ankosori ankosorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe a ti ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mu gbo o tun lo mu siga tabi o n kegbe kegbe awon nkan wonyi ko ni jo nigbagbo lojumo nitori pe o ti ku a ti si nipo pada lati kuro ninu awujo awon elese sinu awujo awon omo Olorun o ni a se ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun e je wipe abo daju lori wa abo Olorun daju lori wa nitori wipe a ti fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu Olorun orin Dafidi ori kokandinlaadorun ori kokanlelaadorun o ni bi koko gaogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati odi mi Olorun mi eni ti emi gbekele oni bi abamo Olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le
Olorun pe iwo li abo mi ati pe iwo li odi mi ni aye igbani amanko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa so fun wi pe be na ni ani abo asi ni olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ki a wo orin David yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin David ori ketadilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin David ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo olorun ye ki n se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeraya omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo we pe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo we pe ohun paapa loni ohun pa awon ti o wa ninu Christi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pamo ninu pelu Christi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Christi ati isipo pada wa Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Christi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Christi je ohun ti ese popo ninu bibeli so ti o ye ni daradara Christi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale li orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomogbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Christi won so pelu idaniloju ti o da saka awon won yi mo wi pe olorun ko le seke won so wi pe Jesu Christi oluwa wa yo farahan o n pada bo lekeji o si so oni nigba ti Christi eni ti se iye wa yo farahan ije wi pe bi o ti le ti para pamo le orun bi o ti le ti lo si orun o n pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Christi n pada bo lekeji Timothy kini ori kefa ese ikerin la ki iwo ki o pa ofin mo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan Olowa wa Jesu Christi titi di ifarahan Olowa wa Jesu Christi Titu ori keji ese ketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogo Olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Christi gbogbo awon ese yi je ki o da wa loju wi pe Jesu Christi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun Olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji dinlogbon be ni Christi pelu leyin ti o ti fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo farahan nigba keji lai si ese
fun awon tin wo ona re fun igbala o so we pe le kan sosho Jesu Kristi ti apa o ti piara re robo fun ese opolopo ni igba keji nigba ti yo de nigba ti yo farahan ki se we pe yo tun wa se robo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu Johanu kini ori keji ese keji dilogbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigbati ohun o ba farahan ki ale ni igboya ni waju re ki oju mati ti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Kristi ni igba ipada bo Jesu Kristi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini e wo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi pe wa li omo Olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olupe omo Olorun le awa se nisinsiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti aba fi han awa mo we pe nigba ti aba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluko eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro Olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Kristi se o ti ni Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si Olorun se a o ti faramo Kristi o si ni abo ninu Kristi o ni iye ani pekun ninu Jesu Kristi iye ani pekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se o ni ireti ninu Olorun we pe nigbati Jesu Kristi yo farahan nigbati yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba Olorun soro bi o ba ti ni daniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun Olorun we pe o fe ni igbala to to bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so kan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo ni igba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a gbadura titi opin idaniloju pe o sese ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Kristi yi o de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de

ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Olorun alagbara adupe fun awon eri ti a ti gbo adupe fun ise iyanu meri iri ti en se ama we pe bi e ti se fun awon elomiran e o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu ama we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun nitori be ni a se ni igbagbo igbagbo ti ko gbo ti ko ye wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe wi pe ni asale yi be a ba tin daruko Jesu be a ba tin gbeke